Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo, ang Ginoo maanaa kaninyo. Mangigsoon maghinulsol kita sa itong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa.

Maigsuon, pag-ampo ka mo arlang atong sakripisyo daw atan ng tasa Diyos ng Amahan, makagagahom sa tanan.

Okay, Domingo Nosab. Ani-ana sab kita sa atong tulmanon nga maghatag og kinabuhi sa mga huni ug awit sa kagahapon. Di na itong mahandom ang manindot o mahinok lugong kagi sa itong kinabuhi di naglambigit o gusakawin o pinaginining atong tulumanon. Atong pukaw ng nakatulog na unta nga kagahapon. Okay, pahimutan mo dyan. Karon, Agosto 16? Uy, pista deron sa kuanay. Asturias. Oy. Happy pista dia, classmate. Ex municipal mayor Anto Pintor. Mayong pista dia Anto Pintor. Og gihuman pista sab karon dia sa kuan. Apalan tuburan Cebu. Og gumihon sab sa Lusong tuburan Cebu. Pista usab. Ako day great og mayong buntag si Konsehal Eugene Arego. Nga mamista kunto siya sa Luzon, nanawag siya na kubi. Sa doong, di kami sa Cordoba. Nagduwa kami basketball. El Gio Tuburan kontra po El Gio Cordoba. Kulba kuno kayong duwa. Ang score, 80-82. Indaog kuno sila. Si ex-municipal mayor Aljon Jamante ning buhi og 8 ka triple. Sus, Congrats Tuburan. Siya konos hinyo. Ah, so siya konos tare nga. Why, makadool sa rebound kay taas manig. Layan ni sinyo. Pero, muteng, why mo dole. Manikuro ba ning karaw? Congrats Tuburan. Oy, John Kunap. DJ Guapo, shout out ko. Diri sa Purok kay Mito, Barangay Ligria sa Tabang Taga Barangay. Aligria, daghang salamat. Oy, John Gunap, ikaw may unang nakatawag na ko Guapurong Adlawa. Ikay labing swerte! Nari rondong. Oh, good morning po diya ni Kuan, ha? Kinsa ba ito yung nga nito stabile yung nga pa-set out siya? Murag abalos to nga apelido. Kauban ni Kuan. Re Pumada. Itong nag-inom-inom mo, gula po dito sa Mother Kuning. Oye, good morning dia, Mother Kuning Puntilias. O si Father Elliot Puntilias. Pasit out kung to siya karon si Juan. Itong nag-inom-inom, gula po dito sindan. Limot kusngan, basta kay murag abalos mo dito ipalidaw. Oo, siya taot yan, limodong.

Ay, happy birthday sa tanang nagsaulog silang adlaw na tawa, karong adlawa. Happy, happy birthday. Oy, Orlando Flores. Do, good morning, Jado. Salamat sa pagpaminaw. Ikaw, Gyan Biloy. Mustatas. Mistatas sa inyo apalan. Did you pugay? Ah! Oy, pagpamisa na mo tayong rebato si Sinyan. Ikaw.

Mukhang mong mga suki na kunting paminawan. Binigid niya sa anapog na naminaw ron. Diyan sa Uihaw, si Camila Tog, si Rose. Good morning niya dyan. Si Jesus Durado. Sila si Mate. Si Wardo. Si Baitote. O dito sa Songon. Minaw ron na si Konsehal Iman Bradat. O si Kapitan Jose Duran. O Kapitan Konsehal Jose Duran. Sila si Pedro. O dito sa Songon. Minaw ron dito si Arman Susosko. Sila si Inteng Lumbab. Dito sa Baterian. Minaw ron na si Billy o si Kwan. Ben Jamante. Sila si Titing. Si Ariel o si Liwaya. At Tuning shout out kay Naminaw na. Oy, si Konsehal Yakong Dito sa Silindang na Naminaw sa Obsob. Good morning. Oy, nagtanaw mo na si Janet Puntiles di mana? Good morning.

Ay, good morning po diay dito sa Kamansi, sila si Kap Etseng, Mulihon, Kumilang. Good morning diay Etseng. Hugiman sila si Kwandia ato ni Unahon, kay Manokmat Antipas ug si Guding, Gumadlas. Okay, Rimbulak Rimbulak, Limburak para ni Billy Durano ug girequest sa din ni Mother Kuning Puntilias siya stabile nga patukaraw niya ng Limburak chow. Ayaw niya ng imong sakit tuhod, Mother Limburak. Billy Durano, imo sang girequest Limburak. Sa tagamantawihan nga namin nausap, ipanguluhan ni Consul Roger Jamante, ni Disa Jamante. Ay lang, lagi na Roque Botero, amin ni Radyo. Good morning dia sa mga sugi, yung tigminawan. Si Kukoy de Kalos, na nagpungko to sa iyahang vulcanizing.

0: taga Katpon, labi na gid si Konsyal Ruel Huban, Attorney Huban, Honorable Attorney Huban, na naminaw siya na koron. Konsyal sa lungsod sa Katmon, Attorney Huban. Matinabangon iyag yung gituman iyang gisaad sa katauhan niya ito pagpangampanya. Pre ang konsultasyon sa mga legal na amoy mga problema mga buwan, legal. Pagto alang ninyo si Konsyal Huban sa Katmon, mutabang na why bayad dili lang sa Katmon. Actually, yung taga-sugod, taga-Carmen, mo ato taon niya dito mangonsulta sa mga legal kuan matters. Why bayad? Muna'y tabang nga tinid anay. Marimindyo siya. Padyo, good morning!
1: 98.1 BTV Radio.
2: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uhas.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami inauhas.
2: Masi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: garantisado.
2: DTX 500.
4: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Nagini may butang sa Imendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa sitio Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion. Ang tagya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7 Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og liyempo.
5: Tadaylo isa lichon medog lichon belly og liyempo.
4: Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
6: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater usab sila o inasal nga baboy para sa inyuhang mga okasyon.
7: Kung doon na mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabion, bisag kung saan yung paningkamot kung makatulog mo, nyadigin mo katulog, doon na na'y tukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet, kaning Vitron Tablet manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao ka na ramang nyo, makatulog kag tarong, makapahulay kag tarong, makakaon kag tarong, gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahantang mukaon, ganahantang matulog.
8: The product of RSV Trading. Mapalit sa yung suking butik.
9: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
10: Fiber Connect IT Solutions.
9: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
10: 0943-248-2389.
11: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
12: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
11: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
12: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
11: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung upadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
12: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
13: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedel, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay 8, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,000 800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with the two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with the four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with the four double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Hometown Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Buran, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Original Hagkuroy Capsule.
14: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarna ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong nipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo ug tumarna sa Hagkuroy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulag, palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga buti.

Okay, Nakri Times. Tony Orlando nagato sa tong takna alas 9:20 sa kabuntagon. Dundun Midel Mulyon, maing buntag ni mo Digigopo. Ayay, usaka sa swertin rong adlawa. Gaw Dundun Midel. Katawagan ko guwapo. Agaw, shout out sa mga Mulyon family. Good morning. Gikan tong Dundun Midel Mulyon. GR Boy Edelig Asos Yan sa ning Usay Raitlog Matun pang GR Naan sa ning akong amigo nga guwapo Ay, hey, hey yeah, Okay Kadawa lang ko ni Muro Hingigo kayo ni si GR kay Hingigo siya Usan harbi tayo itlog na ko Pero kaigo magdagan Asan, oy, good morning sa Tagadao Yan ang Jimmy Gallarde Yan ang Joel Gallarde Sa tanan na lang dia, sila din-din. Sila si Bintong. O, oh, eh, mukalamot, kalimot ha. Jimmy, GR, sila Joel dia, sa tanan dia. Bitar ko niyo, pistas tabuli, eh, mukalimot. September 26.

Oi, Jopri Tumakas. Good day, sir. De Jo Mulyon. Oi, selamat, Jep. Jopri Tumakas. Mari Mendoza. Pa Jo, good morning. Ya to he. Means you meet me in the hallway. Yo to hear you back na anak ko radio. Ah, si Bon, good morning. Mayo na sad. Salamat pagpaminaw dia. Kan ba? Kanyang pawa sa kalaay, Ibon. Minog music nga mga karaan. Ah, okay. Good morning, Diani mo, Ibon.

Okay, John Arimase, shout out Tagawihaw. Okay, salamat mo John Arimase. Wenche Sorel, good morning dong. Kumusta na lasa tanan? Okay, okay ra dire Wenche. Si Wenche Sorel ni. Sa Manila nila. Jod ko na update si Guapo. Shout out ko ni Mari Mendoza dia sa Kogon. Tumburan si Bo. Ako na classmate DJ ko po. Oh, di ay. Classmate demo.

0: Oy, shout out din ako si ex-municipal councilor Vicente Sinsen Colonia. Minaw din ato si Gaw Sinsen. Salamat sa pagpaminaw ni mo, Gaw Sinsen Colonia. Sa tanan na naminaw po dia sa kung kagsunan di apitskat mo na naminaw ron. Si Arnel Protares Baghaw, Bakaw, good morning dia daw, Arnel. Pugi sa Makas, si police officer. Butaslak, good morning dia dong. Sila si Elben Baldisminosa, si Gile. Kung mga suking tig paminawan. Si Jenda. Sila si Elliot Mulion des Makas, si Island, Derisa. Uy, pista mo to di gapon tingali sa kwan dito La Playa. Good morning dia sa akong mga kaigagawan, labi na na si Ilma. Ilma Mulion Buter, sila si Ines. Mulion Buter, si Elda. Si Junior, uy, naman. Kuan dia kondolensya na matay dia si Juan Mac kita anton aku gi post kondolensya pamilya migo maning mag sa panahon bang bata-bata pa eh Mac Culiantes kondolensya Amelita request ko don si goodbye bye the previous gika ni Amelita. Bob Sada Ray Matos. Shout out ko sa akong nanay nga si Evangeline Matos sa Bungyas. Okay, soy. Good morning sa taga Bungyas. Di pa shout out ni Bob Sada Ray Matos. Yang nanay nga si Evangeline Matos. Oy, sa taga Bungyas. Good morning, labigid ni Kutsihal ko niya Norma Butilia o si Gaw Royal. Good morning ninyo din na. Agawan ako Noli Matos. Dito sa Amia o Sananka, si Jubilita Dunggalion. Naroon si Jubilita Dunggalion. Oy, gagawan ako dito yung si Ere Mulihon. Dito sa Patanan, sila si Boy Pruta, Bertin Pruta, sila si Edgar o si Tese, Horomo. Horomo siguro nila. Si Gaw Silso o si Gaw Libet, good morning niyo dia. Sa Tabilin, Mina Ron si Kawan, Gaw Re Pumada. Sigaw Ermin Ginita, sigaw Bibian Ginita, good morning sa Panggilang. Si Pidring, Butaslak, sayawar benadeg dayang-dayang si Pidring. Let me tell your fortune, just a kissing game. I love you, Pidring. Future,
1: everything has planned. Now you may think it's foolish,

Kunsa? Pagingan siya, "Hi Joe, guapo." Ayay, usa ka sa swerte hon mon karong adlawa. Nakatagog tawa, guapo, swerte ka na. Ato pang pilimon. "Hi Joe, guapo, musta shout out ko sa tanan na kong mga silingan dires barangay say sa akin. Gi-shout out mo ni Pilimon. Kunsa? It's me and your fortune.

0: Ako dia insod namigo nga tigpaminawan sa Siboy Monterola des Barangay Uno. Good morning dia. Boy, okay man si Kunjal. MM Monterola, good morning. Dito sa Tugas. Mr. Bagapos Malbog. And maybe now's the time. Gapon ug karon. It's me in your fortune. Gapon no. Yes, Tugas nga naminaw. Sila si Turning Monterola o dito sugod nga naminaw sa
1: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Richard Moreta, sir.
3: Address.
2: Pero sa mga sibugay, sir, gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kaya naman ko, kay, di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog, ba mo to nga. Pag umano ko pang hapla, sir, pwede na hayahayak, pwede ko kayong paminan sa kong lawas.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
5: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ng abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
1: Das bang imo blood sugar? Ato na kami diabetes? TTX 500 kang TTX 500 ato na kini anti-diabetic property sama sa Charantine gagapamubo sa glucose visine controls blood sugar o polypeptide gaparehong epekto sa insulin TTX 500 highly recommended sa mga eksperto
6: uy, Kuya Atan nausa maling atong amigo nga masulupon magkayog noong
7: dito no atong pagutan noon Kuya Alcher unsa may imong problema ganong masulupon magkayog kag naong karon
8: maulagi Mr. G Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
6: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Aye Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
7: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inefi Rice. Ning atong lungsod sa Tuboran, nagapud-apud pud sila sa binitilyang beer o soft drinks.
6: O kamo, unsa pa inyong ipaabot? Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
9: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
10: Ang Phyllis Bugasan Store, anaa mimutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.

0: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35495. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
1: Marja Auto Parts Trading.
0: Marja Auto Parts Trading.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
5: Unang gamit na ko, Ma'am. Nakita gid ang mga alikat na sa akong banin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
4: Dili hapdos.
5: Dili man, Ma'am. Okay ra kaayo gud, Ma'am.
4: Dili pod siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
5: Wala pod, Ma'am. Ganahan kaayo sa sabon.
4: Ganahan kaayo ka sa atong sabon.

Matut pang narsing mulet. Yes. Narsing mulet kulipano. Ay, moceng, barangay paim. Ingat po siya. Happy pista sa hinabukan. Narsing mulet kulipano. Idol, good morning. Idol, birthday karon, sir buhat sa kalangahan. Okay. Happy birthday, sir buhat.

Matod po sab di Kunsyal Ira Kamingawan Last Tiboso. Good morning and happy Sunday. Happy Pista Sinabukan. Okay, happy Pista Sinabukan. Gimbitar ba ko di anikap Munsing Kolonya? Nakapasalig ba ko nga mamista ko na ko? O sige gaw, mista ko gaw. Sorry kayo kap Munsing Kolonya nga wako ka pamista. Pwede rin magmuanto at nagbilipista. Sorosoro ba? Sikuan po dia. Nora Busquet, Konsyal Nora Busquet. Happy pista dia, Konsyal Nora Busquet sa Hinabukan. Katmon si Bo. Sa tanan na lang, taga Hinabukan. Happy, happy pista! Happy pista!

Ay, salamat sa pagpaminaw dia Gaw Bibian Kulita Ginita. Panginoong Gaw Bibian. Good morning, Gaw. Blessed Sunday. Blessed Sunday. Salamat nimo bedia Gaw Bibian Ginita ug Mas Gaw Ermen dia. Ginita. Sa Tabele. Katmon sa bawo.

Sa gapon ka muna, nagpaminaw sa Bulawanong Tinobdan Radio 98.1 FM sa inyong mga radio, nagsibiyagi kan sa lapad ngawanan sa Sitio Tuburan Campus. Kinilang gapon ang inyong ubos nga sulugon sa nginan. Did you, Padyo Mulihon, Padayon. Bye Puring Himarino. Good morning there, Bye Puring. Salamat sa pagpaminaw. Yes, sa Balamban.

Happy Sunday o may pagpaminausab diya sa kabaybayunan. Labi na gidiya sa kang ina nga dapat ina makilumping ka sa iya diyang beach house. Naroon sila diya nagkalingaw o kaligo-kaligo. Pero paman, hunas naman. Taga Barga 5, naroon diya magpundog. Kaya ilang premium sa ilang pagka-champion sa basketball niya doon niya labay ang pista sa tuburan. Sila nang di pahimudsan diya sa dagat karon. Happy ninyo diya. Happy Sunday sa taga Barangay 5. Above 14 sila. Champion sa basketball. Di ni kayama-yamaan yung mga above 40 sa Barangay 5. Mupat yung dua. Hoy, si Amre Sid Nanrip, good morning and I'm watching in Bantayan Island.

0: BTE Radio.
1: Ang ahos adunay talag sa ung gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba. Send panyawan capsule with garlic. Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
2: Ala, niadto nga mga di na makalugar sa pagpag-rehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kingsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpag-renew sa mga sakyanan sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang Atan Insurance Services andam usab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na usab nga magpa-ISP, new license ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 09081452650 ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries. Naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, okay, kung sama ang G&D Sari-Sari Store, dalag ni diha, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store, gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services!
3: Ang Atan Insurance Services, nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle, o truck nga walay apprehensyon. Dili maginahanglan nag mission test, customer-friendly, hassle-free, ug paspas nga serbisyo.
4: V-Tron, subok na!
5: Doon sa yandong taga masakop sa lantapan si Wangay. So, wala pa sila nagamit, hindi kayo busaon. Pag gamit nila, kakaon na.
6: So, sa imong paggamit, ani, sa imong mga bata, sa una, dili sila ganan og kaon?
5: Oh, dili. Pero, taon na.
6: Pila edad sa imong bata, sir?
5: 1 year.
6: Usa ka tuig?
5: Oh, sambok na. Salamat ko sa V-Tron.
4: V-Tron, subok na.
7: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
8: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag og kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa yung gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor, Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan, among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
9: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
10: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
9: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalaya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
10: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
9: Malunggay paligun sa imong immune system,
10: Tubo natural energy booster,
9: Ginger pangontra sa inflammation,
10: and of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
9: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
10: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
9: Lives for life.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500
12: adto ra kini mo Mordica Charantia compound.
11: Gikan sa palya,
12: nga nagahatag og proteksyon
11: batok sa liver failure.
12: Ang pingyang imo atay.
11: Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
13: DTX 500 mapalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? pagkataon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang

Matur Bang Amri Sid nan Rip. Noi shout out ko kang Michael Fernandez. Belated happy birthday ipatukar ko no sa happy birthday nga song ika ni Auntie Irma sa Bandayan. Okay. Tuloy ang lisan dahil kay natukar naman na ko ang birthday song.

0: 98.1 BT Radio. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako Desi Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Aktibo. Diyot kayo yung DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. O sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Mayong adlaw, Sir JP. Naot nga nainom nyo na inyong DTX 500. Ang super antioxidant. Magbitis yan. Ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
3: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon imo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
4: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomer sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
3: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
4: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 og MyTC, dako kay chances mo taas ang imong telomeres.
3: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor.
4: Mm.
3: Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
4: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
3: Mm.
4: Apan katong mga tao nga gasigi ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw og gi-examine gamit ang microscope.
3: Mm.
4: Kay bloka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
3: oh,
4: ga-exercise sila. So kung
3: wow,
4: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
3: Mm.
4: Pero kung sige kag kaon og tamis, gamubo.
3: Oh.
4: Cut down yun nila ang mga fat, sugar, consumption, og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mauna nga, kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidant. Taas kay, Sir JP.
3: Sobra na.
4: Sa tinuod ra, maukin ang antioxidant supplement ka pinakataas sa market.
3: Mm.
4: Dungagan pa jud sa imong mighty C, Sir JP.
3: Oh.
4: Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
0: DTX 500.
5: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
4: Mm.
3: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweeds o green tea.
4: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron may balaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada. Na pulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
3: Oh.
4: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
3: Mauna.
4: Mo pa'y pag-adto sa klinik, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud sa Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
3: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako na sab si Dok Ramil Oy sing maayong lawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pud ka kapsul sa gabi.
7: Si
6: Mana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

Good morning dia, Badar Kuning Puntelias. Sapat paminaw, da ko nang gipatukar ang imong limburak. Konsyal Bainato Bihasalibria. Good morning dia sa Marmol Tuburan sa

Matod Panginis, duran babagat, mayong buntag daong, mangumusta ko sa taga-anapog, tanan na kong mga igson. Sako, bana iman, kay nakuron sa Mandaway sila. Okay.

Okay! Engelbert Humperdinck. El mundo. Ay, shout out din ako diyan ang ex municipal councilor Agaw Vicente Sinsin Colonia. Good morning Agaw Sinsin. Salamat sa pagpaminaw.

o ako sa postbon pag shout out si Konseha Royal Attorney Royal Huban nga iyang gituman na iyang saad sa pagpangampanya kanya do nga free ang consultation sa mga legal problem. Daghan mga tao nagpasalamat sa gibuhat ni Konseha Attorney Royal Huban. Di lang kayo sa taga Katmon hasta ang taga Sogod o dagang free pagyod ang notaryo. Biliba na kung Konseha. Mabuhi ka Attorney Konseha Royal Huban.

Okay, Evangeline Cuperle, maing buntag pa diyo. Nagpaminaw ko ni mo pirmi diri sa Barangay Dos Kusog. Kayo among radyo sa kong tindahan na gamay. Tapad KL Food House. Happy Sunday pa diyo. Salamat pagbasa pa diyo. Di ako ganina sa ilang KL. KL Food House. Balik ko ron diya. Kaya na ako ikuhaon.

Ako di ko usbonog kang congratulate ang LGO Tuburan nga nindaog silang basketball dito sa Cordoba, Cebu. Nagipangulungan sa ni ex Municipal Mayor Aljun Diamante. No, nibuhi og 8-3 si ex Municipal Mayor Aljun Diamante nga mo'y nakapahimong kadaugan sa LGO Tuburan. Ang score kay 80-82 kadaug Tuburan. Unya na ang nahimong MVP. Wailain si Kunsel Hinyo Arigo. Liban ako na yung kagaga bisag idadara na MVP. Kung sa kanyang MVP yan eh? Di ba kami maoy buaya permi? Pero maagya po doon na ako kagaga ay MVP.

0: 101.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Kapsul.
2: Kasi nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fuertes.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching imo angga. Mamunching, nintangas gimi diri sa inyohang lugar diri sa may Buklad tungod kay na inakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Kapsul. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Kapsul, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi mo na kapuyon, day ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom niyo sa original Hagunoy Kapsul?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Tawahin na rin mong lawas, day, ma'am.
3: Tawahin na.
2: Sige, salamat. Ito yung alay niyo sa ma'am, Monching?
3: Monching.
4: Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Baling Oga Liampo nagini may butang sa Emendo sa Street sa Barangay 4 Tuburan Sibo og nausab diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias og sa Balamban Sibo. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Idilion ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7 Tuburan Cebu. Tatayo isa Lichon Manok Lichon Belly og Yempo. Tatayo isa Lichon Manok Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Idilion.
5: Ang Tatayo is Lichon Manok Lichon Belly og Lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater usab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: The Best Buy imong gipangita suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sud-an. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar siguradong soul na ang imong cravings. So good kay deserving ka sa the best ang Doctor's Vinegar haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay 8 Tuburan Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na og sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede sa 0961-6322-520 o bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Ngaramay mo tang sa Barangay 8, Tuburan, Cebu.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
7: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
9: 98.1 FM. Okay, ako ning gibetokar kay usanik sa gi-request ni TC Señoron Albor. Okay, para ni mo tay. Matod pang Jimmy Gadya Gallardi, dong guapo ba yung bunta, great ko sa tanang tagadao og sa akong anak diya sa Alegria nila ni Jima Jirilen. Makmak og sa ako apo nga si John Mark og Ruheng og labi na sa akong pinalanggang konsyal. Hinyo Arigo, salamat sa pagbasa. Salamat sa inyo, Jay. Musta masada si Maribet. Marvin Maxilam, good morning, Pajaw. Salamat sa inyo, Atty. Marvin.

Happy Pista de sa palan. Salamat sa Albor Pagunang labi na kaya sa kumigo ni Manoy Tunyo Senyoron. Oh, Happy Pista, Manoy Tunyo Senyoron. Manoy may tawag na mo ni Tunyo Senyoron sa nagtrabaho po Middle City. Oh. Happy Pista, Manoy Tunyo Senyoron. Manoy Tunyo Senyoron.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceita Dadulo, Taytay, El Salvador City, Misamis Oriental. Pasalamat yung sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manusuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba uglitson manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug maminsahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-2751-904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
2: Marja Auto Parts Trading. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
3: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 hektarya ng Caliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.

0: 101.1 BT Radio. Bring health into
1: your home. Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
2: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
3: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
1: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
4: Bring health into your home.
5: Ala, niat ko nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550 ug alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o okay, kingumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dalagini diha, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o okay, ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
7: V-Tron. Subok na.
8: Jose, Marcy, Willard, taga Imelda, among gasibugay. Nakapalit ko sa inyong V-Tron nga terapya. Dayon ginapainom nako siya ya kada gabi. Tapos sukad ato nakainom siya. Kusog na siya mukaon, kusog na sad motulog. Dayon sukad ato ya kay dili man gud siya motulog magabi ya. Dayon dili sad kay mukaon. Akong gisulayan na inyong V-Tron terapya. Dayon karon yan uyon naman kay maayo naman sila mga tulog.
7: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
1: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
9: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste, og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag og kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa yung gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor, Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan, among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
10: Kuya, niinom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
11: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
10: Ha? Unsa din na imong gigamit kuya?
11: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
10: Ha? Unsa din na aana kuya?
11: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
10: Hala, ganito't ganan ang gamiton kuya. Pwede ko ana?
11: Pwede kayo Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
10: Hala, ganindot ganan na gamiton kuya, tagay ko be.
11: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
10: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
11: Ha? Asa naman ka?
12: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Okay, atong tak na alas 10:49 na sa Kabuntagon sa Gyapon kamo nagpaminaw sa Bulawanong Tinubdan Radio 98.1 FM sa inyong mga radyo nagsibya gikan sa halapan nga wanan sa Sitio Tuburan Campus. Tinilang Gyapon ang inyong ubos nga sulugon sa kanginan. Dejo Pajo Molihon. Pa dayon.

0: 98.1 BT Radio.
1: Maayong adlaw mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel ug inyong sab kauban karon si Mami Pucci. Maayong adlaw Mami Pucci.
2: Maayong adlaw sad kanimo Mr. Miguel.
1: So kumusta imong adlaw karon Mami Pucci?
2: Okay pa sa all right Mr. Miguel. Always naka original Hagunoy capsule. How about you?
1: Always din nakatake ng original Hagunoy capsule Mami Pucci. Kaya always healthy at active. Og karon Mami Pucci, atong paghihisgutan karon ang sakit nga diabetes.
2: Mm-mm.
1: Kung diin, millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas, kundi worldwide.
2: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak kadelikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na, Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na rin nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes og ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
1: So, unsa man siyang type 1 o type 2 diabetes, Mami Pucci?
2: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point gamay na lang or dili na gyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
1: So of course, mauna siyang reason, Mami Pucci, na magka-type 1 diabetes ang usa ka tawo.
2: Yes.
1: O karon Mami Pucci, unsa mapuni siya ang type 2 diabetes?
2: Actually, daghan og rason na, Mr. Miguel, nga nung magka-type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag na to nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imo nga mama or papa, lulo or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetesun. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo, Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes, or kanang hilig kayo mga pi nga kanabitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usa po na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also po ang kanang dili pag-exercise. Kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
1: So di ba Mami Pucci, pag ang tawo na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain ng mga sakit.
2: Yes.
1: So unsa man siya nga mga sakit Mami Pucci?
2: Oo, dira na musulod Mr. Miguel ang unsa kadelikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jud, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imo nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
1: So, Mami Pucci, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tawo na ay diabetes?
2: Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rason na kulang og insulin ang imuha nga lawas. So, gina-advise bud nga kung na kay diabetes, mutik jug ka og katong mga insulin. Ang kana insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka og insulin, diabetic ka, mag-inject ka og insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imuha nga ginabatsag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
1: So of course, Mami Pucci, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes?
2: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule nga ani siya'y substance, no, nga ginatawag na tog polypeptide P nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa nimo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin. Diba ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mo-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala na mo-regulate sa iya nga blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iya nga blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
1: Yes, Mami Puchi. So inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
2: Yes.
1: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imong mga nahibaw-an sa atong listeners.
2: Mm-hmm.
1: And daghinaot pud ko nga daghang nahibaw-an nato ang mga listeners karon, ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. Og wala na tayo igong oras, Mami Puchi. Kini si Mr. Miguel.
2: Og kini na sab si Mami Puchi
3: sa programang Health is Well.
0: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intoburan, Cebu, 98.1 FM.
0: 98.1 FM.

0: Classics.
1: BT Radio. 98.1
2: FM. The greatest hits of all time.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: 89.1 BZ Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Jima, may saldo. Diri sa gusa, video. Ako, nahulog diri sa mong balay. Ataas nga, hulog. Burot yung agtang. Nagpalit mo na kung banaan ng Wonder Herbal Oil. Akong gaplasen. Kalo siya Diyos mo sa dula, may gibati sa bata niya. Kupos mo dahil pag humanag haplas. Naayaw na gigsiya.
1: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam ni Atong nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kiksuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. O anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. O ang Atan Insurance Services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga doon sam nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibong magkuntag, pinaag niyo sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o ginumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya, o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio, o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services, nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle, o truck ng walay apprehensyon. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
6: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
7: Seth Living Testimonies.
8: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
9: Di na ko kakita. Nikalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
8: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
9: Ining Panyawan Coffee, mayroong palit na ko dora ka karton. Pag sigil na ko inom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakita hantod karon. Dali mo usos ang imong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
8: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Zed Panyawan Coffee Mix. Ginama sa Zed Marketing.
7: Living Testimonies.
6: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga naamahimutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug maminsahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35495. Marcia Auto Parts Trading. Mercha Auto Parts Trading. Ang Mercha Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og nga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Mercha Auto Parts Trading. Mercha Auto Parts Trading. Mercha Auto Parts Trading.
1: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-a na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
0: Taday Lois, Lichon Manok, Lichon, Bali, Og, Liempo. Nagribay mo dang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, Og sa Balamban, Cebu. Makuntag, pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion. Ang tagya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym, adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym naa kini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon bedog lichon belly og yam. Tadaylo isa lichon bedog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
6: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
10: Kaapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
11: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
10: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalaya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
11: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
10: Malunggay, paligon sa imong immune system.
11: Tubo, natural energy booster.
10: Ginger, panguntra sa inflammation.
11: And of course, Hagunoy, natural pain reliver o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
10: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
11: tumar na
10: sa original Hagunoy Capsule. Lives for life.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring healthy.
12: Marami na ang bilib sa Lactopapi.
13: Sa Lactopapi.
14: Lactopapi.
15: Lactopapi. Sa Lactopapi.
12: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
16: Bring health into your home.
1: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.
17: The great

0: 98.1 BT Radio Vitron. Subok na.
1: Ako di RC Inday Cabanda, taga Laniti, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Vitron tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, labi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, ginadili siya kalakaw. Nakapalit ni Vitron tablet, duha ka simana, gikan pagamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Vitron tablet.
0: Vitron, subok na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: When you visit Tuburani and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedal, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with a four double deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedal Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Homedal, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedal in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
4: Set Living Testimonies.
5: Ang Set Panyawad Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
6: Ako, Purima ko ana, ang Kaling Panyawad Coffee, akong ginimintin kay high blood ako, lato ni Tila, kay magbaba man ang imong nitin.
5: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing, ang Set Panyawad Coffee Mix, ug siya natabangan.
6: Pag-inom na ko aning Panyawad Coffee, pagpamitin ako, oy, 120 uburitin man ako, oy, ang produce ko sa field, sigurado gina, kung ta ating mabibig, magbaba nila iya. Naimil Mirano, 64 ang ako medal. Son 12, bago silang Elegant City.
5: Set Panyawad Coffee Mix, ang kapeng bulaban sa kalawasan.
4: Moving to Semonies.
3: The Best Buy imong gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangka. Perfect ani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong sold na ang imong cravings. Sugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para ni mo. Mapalit ni mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede na sa 0961-6322-520. Bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
7: Nawant ang nabakaugana sa kama?
8: Basin og
7: may diabetes ka?
8: Mag DTX 500 na!
7: Ang DTX 500
8: adunay powerful extracts
7: nga phytochemicals
8: ug antioxidants
7: nga gigan sa palaya
8: ug desugared sugar cane
7: mga organic compounds
8: nga effective
7: matok sa sakit nga diabetes.
8: DTX 500 sa mga butika.
9: Gusto ka ba og lechon manok ug liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo.
10: Susas Lechon Manok and Lepo.
9: Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan.
10: Susas Lechon Manok and Lepo.
9: Lamian na, barato pa.
10: Lamian na, barato pa.
9: Susas Lechon Manok and Lepo.
10: Siguradong magpangita ka.
9: Susas Lechon Manok and Lepo.
10: Tara na!
11: Mga higala ug ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
12: Ah, kasi ngalan na to, ma'am?
13: Monchita Fortis.
12: Usa, Monchita?
13: Monching.
12: Oh, mamunching, munching imo angga.
13: Ah.
12: Mamunching, nitangas gimi diri sa inyohang lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
13: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang nag-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
12: Kasi una kapuyon dai ka.
13: Oo, oh, kapuyon ko.
12: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
13: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
12: Tawhay na ron mo lawas dai, ma'am.
13: Tawhay na.
12: Sige, salamat sa tingala nimo sa ma'am, Monching.
13: Monching.
14: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
15: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
16: Stay tuned for more.
17: 98.1 BT Radio.
18: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.

0: tanan, tabuylan, tuburan, sugod, negros, o bisan asa sa maabot ni Sibya mayong hapon. Sa tanan nga suki na tutig paminaw, usa ka mainiton nga kahaponon natong tanan niya usa lang ka pahinumdom nga ang atong panahon init man kaayo, so di lang yun ta magpalabi o babad sa kainit unya mag baon-baon na yung tubig para di ta ma-dehydrate. Sa tanan nga mga suki na mo, labi na na sa tahatagsa ka panimalay mayong hapon o hinaot ko nga kamo makiguban ka na mo nining pipilak ka gutlo niya mong takna buhing paglaom. Hinaot nga ang inyuhang igdungog kanunay nga mag subaybay sa mo ang programa nga buhing paglaom. Nining nga kahaponon wala si Pastor Rodel, wala si Pastor Dudong Tuguti nga kaming upat ni Brother Jay, Brother Pao, Pa June, inyong ubos nga lagas, Brother Charlie, mao'y makiguban kaninyo ni kahaponon. Hinaot kong anaa mo sa maayong nga panglawas, anaa mo sa himsog nga panglawas ni ining kahaponon. Unya, sa di pa mi mo adto sa pulong sa Ginoo nga mong hisgutan karon, amo usab nga i-greet ang mga suki na mo nga kanunay nga nagasubaybay sa buhing paglaom. Sa tanan nga mga suki na mo sa tabuylan nila ni Nicasio Mahinay, nilang Charmin, ni Ruben, nilang Gisa, nila ni Jerome, ni Topper, ni Mapa Arturo, maying hapon, nila ni Agapita Ruilo, o sa tanan nga mga suki na mo diha sa tabuylan. Na diapod sa may Olibo Heights na Pastor John Timarillo o sa uban pa nga mga anaadiha nga nanimuyo mayong hapon. Diripod sa may Tigbawan, mayong hapon po ni Sir P.G. Olyamot sa tanan nga mga anaadiha sa may Barangay Tigbawan. Mayong hapon po sa tanan nga mga suki na mo nga nagtanaw sa live. Dili na mo ma-mention tanan ngalan pero mayong hapon. Mayong hapon diha nila ni Ma'am Ilustrosimo sa may Poblasyon Tabuylan nga kanunay nga nagasubaybay sa ito ang programa. Mayong hapon sabi ay sa tanan ng mga taga Mabunaw, tanan ng maabot niya itong Sibya. Mayong hapon sa tanan ng mga anaa na bina sa Tuburan, kanunay nga i-greet Pastor Rodel ang mga tricycle driver nga The Real Ironman o yung hingalan tungod kay Padjaks kainit o kabugnaw. May hapon po sa tanan ng mga kamanirog kamanira na mao'y naga responsable sa pagpanglimpyo sa ato ang palibot. Sa tanan ng mga suki na mo, may hapon sa tanan ng mga anaa sa serbisyo publiko, mayong hapon ka na itong kanan. Sa tanan po nga anaa sa poblasyon na bina ni Naiminda Matinkilia nga nagapaminaw ka na ito karon, tapad silang balay ni Bulls Parilia nga naglanog-lanog po ng ato ang programa diha ng buhing paglaom. Sa tanan ng mga naminaw sa Daan Lungsod, ng Badrico, Sister Waning, ng Sir Kindaw, nila ni Evie, nila Brad Lando sa Daligdigan, Jima Encarges, ng Bilin Lapi, o sa tanan ng mga anadiha, sa Ramilo Usab, may hapon, sa tanan ng mga suki na itong tigpaminaw. Sa tanan nga wala na ko ma-mention, mayong hapon o hinaot nga kamo anaa karon sa himsog na panglawas. Nga ako ihatag ni Brother Jay, aron siya po yung mupadayon o greet sa uban ng mga suki na itong tigpaminaw.
1: Okay, mayong hapon ka na itong tanan, no? Mga suking tigpaminaw nining atong programa, ang buhing paglaom, nga ato lamang madungog diha sa Bete Radio. Ako deng ipaabot ang akong mga greetings, no, nga doon sa itong mga kahigalaan, mga kaparentihan, kapamilya, tanan-tanan. Una, diha sa Tabuylan, sa akong ginikanan, diha sa Tabunok, Tabuylan, ni Papa Joel Montargo, pa mayong hapon diha, Mama Biti, sa akong mga kaigsuunan diha sa Tabunok, nila ni Junel, ni Jared, ni Jake, ni Hazel maayong hapon og maayong pagpaminaw og dire usab sa Tabuylan Gumbang Sitio Liki. Nila ni Mami Ili. Maayong hapon ninyo diha, Mami. Ako mga paghinaot nga naamo sa maayo nga panglawas labi na nining panahon nga grabe ka init.
0: Yes.
1: Og dili pa lang dugay usab nga ni taliwan ang among mahal sa kinabuhi nga si Kuya Drigo, dili lalim ang pag-adjust, no? Pero akong mga panghinaot, among mga pag-ampo nga sa hinay-hinay,

0: sa ato ang pag salig sa atong buhi nga Dios, kay siya ra man ang atong paglaom sama sa kanunay na atong isibya nining atong tulumanon, no, o sama usab sa title nining atong tulumanon, ang buhing paglaom. So ang atong buhing paglaom diha lamang sa atong pagsalig sa atong buhi nga Dios. O dahili ta didto padung na puntag syudad, ako na yung gipaabot akong mainiton kayo nga greeting sila ni Tatay Dudong Alibyo, ni Ate Abel Quiroga, nga siguro makita minimo sa Facebook Live sa BT Radio 98.1. Main hapon ninyo diha ti, diha usab sa San Juan, sa Blue Hole nila Ninoy Maning, inang Juicy, main hapon. Padayon lang mo sa inyong pag-atiman diha sa mga turista nga mo parking niya ng inyong gibantayan nga parking lot, kung paghanip sa mga sakyanan nga sayon ang pagsuod o sayon ang paggawas.
1: Yes.
0: Main hapon kaninyong tanan diha, og nilapod ni Atinalin sa Kugon, ni Inday Nami, nila ni Manoy Raul, ni Lula Alice, og belated happy birthday to Inday Namnam.
1: Yes.
0: To ang suod nga higala, og sa tanan-tanan nga maabot nining atong pagsibya, dili man namo ma-mention tanan, dili man namo mahinumdan hinumduman tanan, pero kahibaw mo og kinsa mo nga among ma kaila sa kanunay.
1: Yes. So, tinuod.
0: Padayon ta sa pagpaminaw sa ato ang programa, og asa man ta maabot, kabahin mo nining atong programa tungod na amo kanunay nga naminaw namo, og akong ihatag sa atong higala itong igsuon, Sir Pao.
2: Okay, maayong hapon, maayong hapon natong tanan, maayong hapon o maayong pagpaminaw. Akong i-greet di ay ang atong igsuon diya sa Kugon, sila si Sister Aileen, atong yes. small group.
0: Okay.
2: Si Sister
0: Lorna,
2: Sister Aisa, si Sister Jinda. Maayong pagpaminaw. Onya, ako sang i-greet ang atong mga kaisunan diya sa kolonya. Sila si Sister Tess, si Sister Laika,
0: Brad Steve,
2: si bisag si sa kining sa Antipolo, si Brother Ernie o si Sister Kim. Ako sa i-greet ay maayong pagsaulog sa iyong adlaw nga natawhan, si Ma'am Delia Raga.
0: Diri
2: sa
0: birthday
2: ni Ma'am Delia diri sa Langoyon. Kay kabati din sa atong sibya ni Ana, si oh nindot na ang inyo ang gila nga pulong atong Domingo ni Ana sa nako. Maayo noon, ma'am, i-greet ka. O kami noon. O maayong pagsaulog si mong adlaw nga tawhan, ma'am Dels, o niya maayong pagpaminaw. Minaot ko nga tagaan pagka si Ginoo dugang pagkatuigan. Niya stay healthy kay retire naman siya. So enjoy na siya ugma ang iyang last yun nga atong business, yung last nga service ugma effective sa yung first day sa yung retirement. Daghan kayong salamat og maayong pagpaminaw sa tanan. Ihatag ta mo ni Brother June.
3: Maayong hapon kaniyong tanan, lawin na diyan sa Ayungon. Ako ang kailang si Pastor Gideon og yung asawa si Pastor Ratita og sa kumuha kaila diya si Rundrun Kids, si wano kanong kinundong sa tanan, pero mayong hapon kayong tanan, o nag-imbitar ko sa inyo pagpaminaw din sa BT Radio sa among tuluman nun niya buhing paglaob.
4: Okay, mayong hapon sa tanan, no? Today i-greet po din atong igsuon sa sa Negros Occidental, siguro na Negros Oriental, Brother John Dilatori. Nagingon siya diri maying hapon, Brother Charlie, Brad Pao, Brother Jay, Brad June, o maying hapon sa tanan. Maying hapon po diha sa Ayungon diay ni Consul Darwin Pakulaba. Nga naa karon diha. Unya maying hapon sa tanan.

0: ng mga naga-misses diri sa itong live. Philly Monsoler, mayong hapon ninyo diha, DG, watching from Puti, Hagnaya, Carmen, Cebu. Unya, may hapon po, Brother Pao, gikan ni Algabre Diana. Mayong hapon, Brother Charlie, Brother Pao, Brother Jun, Brother Jay, naminaw ko ni mo karon sa buhing paglaom. Mainiton kahapon nun, thanks sa pagbasa from Boards Parilia. Brother Charlie, shout out ko na Minda Matinkilia, naminaw siya ni mo karon ka El Food House. Thank you. Thank you, Boards Parilia, nga kanunay gyud nga nagasubay, nagasunod sa tumbuhing paglaom nga programa. So dita magdugay, ato ang hisgutan karon ang pulong sa Dios nga atuang pagtun-an ug atuang tan-aon kining pulong sa Ginoo nga nindot kaayo diri sa kuan Philippians 1:21 aporting induta ani ningon man diri sa English, for to me to live is Christ and to die is gain. If I am to live in flesh, that means fruitful labor for me. Yet which I shall choose, cannot tell. Verse 23, I am hard pressed between the two. My desire is to depart and be with Christ, for what is far better. 24, but to remain in the flesh is more necessary on your account. So, Bisaya, nag-ingon diri,
1: kay alang kanako ang pagkinabuhi mao ni Kristo ug ang pagkamatay maoy pagdaog kanako ug usa ang akong pilion. 22 ingon diri, apan kun ang pagkinabuhi diha man sa unod kini nag mabungahon pag mabudlayon alang kanako ug usa ang akong pilion, dili ako makasisulti. 23, ako na namili ani napiit ako napiit na teliwala sa duha, ako ang tinguha maunta ang pagbiya ug pagkiguban kang Kristo kay kini labaw maayo. 24, apan ang pagpabilin diha sa unod labaw nga gikinahanglan tungod kaninyo.
0: Okay. Usa ka sulat ni Apostol Pablo may tungod sa iyahang pagkinabuhi niya diha ni Kristo. O niya higala igsuon kung ato siyang tan-aon, kung ato siyang kung nakasubay mo diha sa iyong Biblia. Adunay gisulti si Paul di sa verse 21 nga ningon siya mas mabungahon o mas maka sa iyo, mas bililhon o mauban na siya pagka kuan as Bisaya ningon alang ka na kung kinabuhin mo sa Kristo o ang kamatayon naghatag o dugang na kabulahanan. So ang ato makita diri aron dunay background sila may tungod ni Paul ba. Kini si Apostol Pablo, usa ni siya ka maalamon nga Pariseo. Bright ni siya. Unya, usa ni siya sa mga mangluluto sa una sa mga Kristohanon. Unya, tungod sa iyang pagukod sa mga Kristohanon, kayang gilutos, gani, usa siya sa mga saksi, mihatag o go signal aron patyon si Stephen, pinaagi sa bato. Siyang pagukod sa tanan ng mga Kristohanon paingon sa Damascus, dito niya nahibalag ang Ginoong Hesus. O dito, 180 degrees ang iyahang pagkausab yun. Tungod sa Ebanghelyo ni Kristo, muna nakasulti siya, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Mas makabulohan pa, mas adunay buluhanan, mas ginansya pa. Oh, kabuluhanan. Bulahan, oh. Kabulahanan ang mamatay diha ni Kristo. So kung ato ni siyang tanaon higala igsuon, murag makaingon ta ba nga kanang walay reservation si Paul sa ugalingon. Mm-hmm. Iha yung gi kuan bang ihang kinabuhi diha ni Kristo. Unya ato makita sa kinabuhi ni Paul nga daghan siyang nagian. Pagka priso, ilatigo, unya gani ayang kamatayon gipugutan siya sa ulo. So unsa kay atong masulti ani Brother G sa kinabuhi ni Paul?
1: Okay, no, diha maadto mangi makita diha nga ano gyughang nakaingon gyugha si Apostol Pablo nga manong ginansya magyud para niya ang kamatayon. Mm. Ay usbon ako ningon man siya diha sa Filipos chapter 1 verse 21. Kay alang kanako ang pagkinabuhi mao si Kristo ug ang kamatayon mao ang kaayuhan. So nindot kayo para niya ang kamatayon. Mm. Brother Charlie Zerpao, no?
2: Oh.
1: Ano kang nakaingon siya nga ang kamatayon kaayuhan man? Una dili tungod kay nindot ang kamatayon, di ba? Di man gyud na nindot.
0: Yes.
1: Ang kamatayon atong hinumduman di sa Biblia nga resulta kini sa ato ang mga sala.
0: Mm.
1: Oh. Pero ana kanindot lang apan alang sa tao nga nagsalig kang Kristo Jesus, ang kamatayon dili nakatapusan. Mm. So, atong hinumduman nga ang katapusan di ay igalaig so dili ni ang kamatayon dili ni katapusan.
0: Yes.
1: Dili ni katapusan sa atong kinabuhi. Ang kini mahimong agianan paingon sa walay katapusang kinabuhi uban sa Ginoo.
0: Mm.
1: O atong makita nga nagkaning nga maong pulong higalig, so nag-remind din nato nga mas maayo pa kani ingon diha sa pulong sa Ginoo, mas maayo pang adlaw nga nitaliwan ka kaysa adlaw nga nahimugso ka, di ba? Mm. Brother Charlie?
0: Mm.
1: So sa giingon pa ni Brother Charlie, walay nindot kayo si Pablo, wala siya reservation kung kay ang kamatayon alang sa usa ka tawo nga doon na gyoy tinud-anay nga relasyon sa Ginoo, mahimo gyud kaning usa ka dako kayo nga ginansya.
0: Mm.
1: O muni makita na to sa kinabuhi ni Apostol Pablo nga
0: yes.
1: Iyag yung nasabtan ang tinud-anay nga meaning sa kinabuhi.
2: Mm.
1: Yeah, kung
2: okay, so masulti ni mo brother no nga nindot kay si Apostol Pablo kay iya naging nasabtan kung unsa gyud ang purpose sa kinabuhi.
1: Mm.
2: Kay lalima ka ni ana man naglibog man siya nga magpabilin ba siya ning kinabuhi o moadto na ba siya uban ni Jesus Christ. Pero ni ana siya, pero pilion niya nga magpabilin siya ning flesh. Mm. Para ni adtong mga taga-Pilipos.
0: Mm.
2: So sabot niya nga sa Apostol Paul gitagaan na gid siya og kuan ba gi-reveal na gid sa Ginoo siya kung unsa gi purpose sa ning kinabuhi. Klaro na jud kay ang purpose sa ning kinabuhi kay ang pagkinabuhi diha ni Kristo. Ang pagkabuhi katang sa verse 21 nga ang pagkabuhi diha ni Kristo, ang kamatayon ginansya.
0: Mm.
2: So to live is Christ, to die is gain. Nindot man ta kayo kung mao sanay ma abot sad sa tungod nahuna ba, maabot ang time nga ihatag sa Ginoo nato. Mm. Nga ang atong pagtuo 100 mahimo nang 99%
0: yes.
2: Nga ang pagpakabuhi nato para ragid sa kahimayan sa Ginoo. Mm. Subay sa pagpakabuhi ni Apostol Paul nga nakabuhi siya, pinaagi sa kahimayan sa Ginoo, unya ang kamatayon ginansya na nato.
0: Yes.
2: Amen. So ikaw Brother John, sa may mga ikaduma Brother John.
3: Ang ako yung makadugang ini nga sa kinabuhi ni Pablo, ato nakita kung unsa siya katao nga tampalasan kung sa katao nga maglulutos. Pero
2: persecutor
3: unya ana kanindot lang kay diabot din ang time nga na-encounter niya si Jesus Christ dito sa Damascus. Ug nakita niya kung unsa si Jesus Christ ganyan, nakaingon siya, gali siya, usa na kasinuwad at convince siya kung unsa si Jesus Christ sa atong kinabuhi. Most siguro nga, nakaingon si Pablo nga, to live is Christ and to die is gain. Kaya nakita niya kung unsa yung kabililhon si Jesus Christ sa ato ang kinabuhi. Mo nakaingon gid siya ana ug sa ato pa sa kinabuhi sab nato nga kun si Pablo usa ka daotan nga tawo apan tungod ni si Kristo siya pag encounter ni si Kristo sa tinud-anay na transform siya ug mao nakasulti siya nga kining kamatayon nga adto bita pa dong tanan pero ginansar ni siya kay ang kinabuhi nga nindot nga tuod dito sa iyang sabakan sa Ginoo ang pinakanindot o ang kamatayon ang mao'y agianan or bisa na to padung dito tanan kung kita na diha kang Kristo Jesus na makiingon ta nga kang Kristo Jesus to live in Christ and to die is gain. Mao na siya yun sa ginan siya yung gayo. Mao na siya kung makasulti ni Apostle Pablo.
0: Okay. So ato sa ning basaho no gikan ni Charilyn Tibo-Tibo. Maayong hapon Pastor Odil, naminawin nimo diri tanan diri sa Kugon proper. Great ko nila ni John D. Queenie, John Shin ug sa Bana Juari Tibo-Tibo ug sa ako papa Kuling Iskolastiko. Kuya Raman gikan ni Charilyn Kugon proper. Salamat sa pagbasa. Shout out mga boss from Jeric de la Cruz ng Evangeline Parelia. Maying hapon, Brother Charlie. Nagpaminaw ko ni mo pirmi diris Barangay 2. Kusog kaayo ang moradyo sa akong tindahan nga gamay tapad sa Kail Food House. Salamat sa pagbasa, Brother Charlie. So, nindot kaayo ang kinabuhi ni Brother Apostle Pablo. Brother Paul. Ato makita mong good. Higalig soon ang gisulti naman itong background ni Brother Paul, Apostle Paulo, nahimo na siyang kuan, human siya nakailas Ginoo, nahimalag niya sa Kristo, nahimo na siyang career sa Ebanghilyo. Unya, tungod kay siya mo'y nagdala sa Ebanghilyo, siya mo'y gikaligutgutan sa ubang tao na pod. Maunang prisohon siya, tungod sa Ebanghilyo yung gida. So, buot pa sa buot ana, naa sa iyaha ang gitawag og singan ani ha nabang prone kayo siya sa
1: kanang mga
0: dakop bunal latigo o kamatayon tungod sa ebanghelyo yang gidada. Kaya to basahon ng sumpay ana sa verse 27 ningon diri karon ang mahinungdanon mao nga magkinabuhi kamo sumala sa ebanghelyo ni Kristo. Aron bisag dili ako makaanak kaninyo, madungog ko nga nagpabilin kamo nga ligon diha sa usa ka tuyuan ug naghiusa kamo sa pagpalambo sa pagto diha sa ebanghelyo. So mo nay hinungdan higalaigsoon nga si Paul although mo atubang siya sa makuyaw nga kahimtang sa kinabuhi, anaa man nagkamatayon mo na misulti siya for to me to live is Christ and to die is gain. Tungod kay nakaanino na sa iyang panahon sa una, kay grabe ang persecution, tungod sa iyang pagdala sa ebanghelyo nga mo'y naghatag o paglaom sa tao, namiligro iyang kinabuhi sa kamatayon. Muna si Kristo, ningon siya, why bali na pumamatay basta ang ebanghelyo sa Ginoo masulti. Muna ningon siya, mas kabulahanan kaayo tungod sa ebanghelyo. Kay, doon na manggod, ang force mangod sa kaaway higalaig soon mas grabe siyang mapugnganon aron di lang masulti ang ebanghelyo. Kaya ang kaning ebanghelyo ni Kristo mo ni siya paglaom sa tao nga makalingkawas sa tunglo sa sala. Mo nang si Paul hingus ganon ka siya bisan siya gipriso bisan siya gilatigo at ubangan sa mga hari o sa mga guard gisulti gyud niya ang ebanghelyo. kay mo umay paglaom sa tawo. Mm. Kay atong hinumduman galig suon ang Romans 3:23 nag-ingon man diha ang tanan nakasala og nahilayo sa Dios. Mo nay tunglo nga unang tunglo nga nahuy mo sa sala. Mm. Nya ang Romans 5:2 siguro nang ingon diha nga pinaagi sa sa katawo ang sala nakasulod sa kalibutan. Moto si Adan. Mm. So pagkasulod sa sala sa kalibutan, ang tao nahilayo sa Dios og nagpabilin ang tunglo sa tao. Dili na siya mapasiguli unless dili makadungog sa ebanghelyo ang tao. So kinahanglan nga dunay ebanghelyo nga isulti mao kini ang gitawag og good news. Ug mao nay gidladala ni Pablo. Ug tungod niya nang ebanghelyo, ang kinabuhi ni Pablo na miligro kanunay. Takpon siya, latiguhon siya hangtod nga niabot sa punto nga nidakop siya na priso siya, niabot sa punto nga putlanan siya ulo. Muna nisulti siya nga, "For to me, to live is Christ. To live the good news of Christ. And to die is gain." Kay pinaagi sa ebanghelyo, gahom sa kaluwasan sa tao. So without the good news, higala igsuon, walay pagkaputol sa tunglo sa sala. So muna importante kaayo, higala igsuon, nga si Kristo mapundar gyud diha sa kasing-kasing sa matag tawo. Kay kung wala si Kristo, katibutang wala mahigugma ang amahan sa kalibutan. Ipasagdan niya ang tawo nga nakasala, ipasagdan sa Dios amahan nga ang tawo nahilayo kaniya. Hangtod karon nagsimba gyud anito. Kay mao man ang ato ang mga kanang sa una nagpasimba. Oh, tradisyon. Pagano nagsimba gyapon tag mga kanang unsay na adiha nga makita na to nga murag paminaw na to kanabang dili kasagaran nga makita. Kanang lahi porma nga kuan. Kay wala man ta ma-open. Pasalamat ta nga ang mga apostoli sa unang panahon lang, Pablo, Pedro, kato sila. Naa sila kasing-kasing sama ni Kristo. Kay og wala pa, walay paglaom ang kalibutan. Naara dito sa ilaha ang kaluwasan.
2: Wa sa taron.
0: Kay ngano man ang nahitabo ana pag-ingon ni Kristo katong mikayab na siya. Pag-ingon niya nga isang yaw ang maing balita gikan sa Judea, Jerusalem hangtod sa the ends of the hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kung wa pa mutuman ang mga apostolis ato. Og ila ra gikit ang ebanghelyo. So wa sila ra gid dito wa intay labot. So mo na higala igsuon, importante kaayo ang good news nga mao si Kristo na matay, na banhaw alang sa itong mga sala. Pinaagi ni Kristo, mapasiguli atong relasyon nga to sa Dios. Mao nang giingon sa Acts 4:12 nga walay bisan unsa nga ngalan nga gihatag sa kalibutan aron kita mamaluwas. Ngalan lamang ni Kristo. Mao nang si Paul, ningon siya, dili jud ko mauwaw nga isulti ang ebanghelyo. Kay kini nga ebanghelyo, kini nga good news, naa diha ang kaluwasan, ang gahom sa kaluwasan sa Dios. So mo na nga higala igsuon sa tanan nga naa karon sa matag panimalay. Nanghinaot mi nga inyong ablihan yung kasing-kasing. Kay bisan pag mingon ta nga do na mga prinsipyo sa tawo ba nga mahimo ra man kung tarong bisag walay di tamo duos Ginoo, di ba? Naabgi nga na. Nga mo na pagyud. Ma unya na lang kumuduos Ginoo og mabut-an ako. So saon pagkabugto sa tunglo kung di ta muduon ni Kristo. Amen. Mo gyud na siya kon unya sa lain pa nga kung atong tan-aon ang Genesis lain nga curse diha. Iningon diha nga sukad karon magpasingot na kasi imuhang singot
1: usa ka maka.
0: Usa ka makakaon hangtod gamo pauli sa pagka
2: lambing ka gyud kan.
0: So grabe na siya nga pronouncement sa tunglo ba? Mo nang naglisod ta. So unsa may inyong ikasulti ana mga brothers sa kanabang paglaom ni Kristo, maong ebanghelyo, maong good news.
1: Grabe gid higala igsuo no og atong nakita na og unsa ka importante nga masiguli gyud ang ato ang relasyon diha sa Ginoo. Gani kung atong balikan ang pulo nga sinulat ni Apostol Pablo kaning naa sa verse 23, ingon gyud siya diri, ako napiit taliwala sa duha. Ang akong tinguha maunta ang pagbiya. So, nangandoy na gud siya, brother. Tungod nakita niya sa giingon pa dito sa ang hinungdan mangod katong gibasa ni Brother Charlie ganina sa verse 27. Kita na to tungod sa ebanghelyo nga iyang gisangyaw, iyang gipaambit sa katawhan mo na nga mo to hinungdan nga kung sa una unsa kakuan ang mga tao niya tungod lipay kay tao niya kay basta na ay born again niya magbarog-barog piti ko piti ko niya gud kuan maguro siya garang prosecutor ba pumapanitan yung gato basta magkuan niya nabali na mga sitwasyon nagkailam siya sa Ginoo nagkakaplag man niya kabaton siya kaluwasan so mao na po niyang nasulti diri napiit siya sa duha pero atong padayon no na unta nga mobiya na unta pagkiguban kang Kristo kay kini labawng maayo ho yan nakita nga ang pagkiguban ni Ginoong Hesus labawng maayo bisan naman kita siguro di ba panahon sa kalisdanan sa tong kinabuhi muingon yuta Lord ko ana lang ko eh kay apiki lisod naman kay kay ba magyuta kung mo uli na ta sa ato ang paulian nindot naman gyud kay di na
0: para iso mo to dito.
1: O, dili naman ta ka, batyag ganing kalimuot sa kalimuot.
0: O, tinuot.
1: Ganing atong krisis. So, ingon ani ang na batyagan ni Apostle Paul sa dihang napiit na siya sa duha ka sitwasyon. Pero tanawa, igsoon, inigbasa na to diha sa verse 24. Itong giingon ni Sir Paul, apan ang pagpabilin diha sa unod, labaw nga gikinahanglan tungod ganinyo. So, grabe yung concern, brother. Oh, nakita yun na to ang iyahang tinguha nga ug unsa nga kaluwasan nga yung na-experience iyahang relasyon sa Ginoo dapat iyagigining mapaambit mo nang bisan pa man sa kalisod atong makita, mabasa sa Biblia, bisan pa man sa grabe nga kanang kalisod nga yung nagian, nabali na po kung siya mo'y prosecutor atong siya na po i-prosecute sa mga katawhan. Yes. Magkita na to, doon nabali. So, bisan pa man sa kalisod, iyahagi hapong piliyon ang magpabiling buhi sa kalibutan aron lamang mapaambit ang kaluwasan nga iyahang na experience o iyahang na kaplagan.
0: Yes.
1: So, nindot kayo higala igsuon og unsa. Makaingon kita, brother, no, kung wala pa ni kaning mga disipulo sa Ginoo nga kung pareha pala ni nato karon nga ayayam ning kaluwasan na bala mo wal. Kung ingon ani pala ng ilang mentalidad wa gyud ta ka ambit ron sa
0: di gyud ta kadungog
1: sa mensahe nga kanang ipaabot sa Ginoo nato so credit aning maong mga tao nga gigamit sa Ginoo niya sa ato ganing panahon karon dili na magidun ta lisod kay tungod sa kahitik na nato o sa kasend lang nato og message mahitungod sa puno sa Ginoo daghan kay makabasa unya kay malain man tagaw mo pud ni like
0: no
1: gusto mo pud tag dili bangod unta in ana no
0: ganahan
1: mi tag mahiubos dayon ta mo na di na ta mo usab.
0: Okay.
1: Muna higala igsuon nga kanang nindot kayo nga himuong sumbanan unta gyud ang kinabuhi ni Apostol Pablo og unsa siya ka isog ba nga kanang wala siya dili na siya manumbaling og maunsa man iyang kinabuhi basta ang iyaha lang makapaambit siya sa pulong sa Dios.
2: Oh, nindot day kayo, no? Ganina nasulti na ko nga, sigurado, klaro kayo niya ni Apostol Paul ang iyang purpose sa kinabuhi. Kunya, natubag na yun ni mo, pag-ingon ni mo, Brother Charlie, ang purpose gid ni Paul sa kinabuhi, klaro kayo, ang pagsangyaw sa pagtuo sa kaluwasan. Kay kato si Apostol Paul, ituo na magiging siya nga luwas na gid siya, mo na yung gisangyaw. So kung ato sang naisgutan man to nga nindot kay kayo na mga apostolis nga nagtudlo kung atong tanawon ang kinatibuk-an sa Bible ba ang una ana kini man ang Old Testament nagtumbok man ni sa Savior ni Jesus Christ Kunya si Jesus Christ pag sa gospel, iya na nang gipang fulfill tanan. Kung kuto bradiha di ay brother, di na to masabtan ang kaluwasan. Pero napumay sa mga apostolis nga nagtudlo nga ang kaluwasan pinaagi sa grasya diha sa atong pagtuo ni Jesus Christ lang. Kay sa unang panahon gud, sa una para ma siguli ang mga Israelita kay kining atong pagtuo ancient magini nga pagtuo. Pagtuo gini nga subay sa karaang pagtuo sa Israel. Sa unang panahon wala pa magpasakit si Jesus Christ sa cross para ma siguli sila sa Ginoo ni God the Father. Mag-iyaw sila og
1: mga sacrifice.
2: Oh, naay mga sacrifice. Pero nakita na to karong panahon na wala na yung mga pag-sakripisyo. Tungod kay gi-fulfill na ni Diyos tanan. Mao na ang atong pagtuo. Usa na lang yun. Nga mutuo ta, nga luwas ta, pinaagi ni Kristo. Sa kanang John 3:16. Kagigugma sa Diyos, ang kalibutan, nadiin, kinsa katong mutuo sa iyang bugtong anak, makaangkon sa kinabong dayon, o dili na ma-laglag. So, inana, kanindot ang pagtuo niya. Isip nga, karon na nata sa modern nga kuan ba? Na nagitay Bible. Yeah. Kinanglan ang atong pagtuo, masubay gyud sa Biblia. Kay kasagaran na ba sa ato ang pagtuo nga nandan? Kuan na lang, kanang, basta ka nang subjective kayo ba nga? Murag, kuan na lang yun, kanang tradisyon, mauni, mauni. So, dili sad pwede nga, dili, ma, kinanglan ma, bahin yun nga. Kung sa itong gituuan nga, kuan kayo tagfi, kanang kuan kayo sa, dasig kayo ba? Nga ito gimakita sa Bible. Kaya ang Bible, kuan magyun nga, ang Bible, mao na ginay final authority sa pagtuo, nga mga sa pagtuo sa tao, nga mituo, sa Diyos sa Israel. Nga mauna nga, naabot na ito, nga kita, kay mituo mata sa Diyos, nga isa, Diyos sa Israel, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, muna nga ito ginang, ang atong pagtuo nga, grabe kadasig, haum gidi ha, sa unsay nga suwat sa Biblia. So, mauna sa diyang paagi ha, makasangyaw na ito sa Ebanghelyo, maing Ebanghelyo. Kaya ang Ebanghelyo, kung ato sa isang yaw, di man na masabdan kung dili na ito, mabasa sa itong mga karaan nga diin ginisiyagikan. So, nindot kay istanan nga na ay mga sinulat ng apostolis, kaya ang mga sinulat sa mga apostolis, maugin ay tinudanay or maugin ay kanagigayran gina sa balang Espiritu Santo nga maugin na siya'y kamatuuran.
1: Yes.
2: Kay nasulat mo gina sa Biblia. Okay. Kung samayin mo'y kadungag, Brother John.
3: Okay, may nga po, no? Inanay na sa niya. Usa ini ka higayon nga ako rang usa ang naglibog ko kanang nga what if unsa libot pa sa ning what if kini bang kapangutan ako ba kun panalitan kun walay Ginoo wala na tanan walay Ginoo kun bitaw no kun walay Ginoo unsa ka no pero sa pag-inuktok na ko, nakaala ko, kung wala'y Ginoo, wasad ko. Way lang yung ginabuhi. Kaya sumala sa mga gisulti niyong tulo, Brother Charlie, Brother G, Sir Pao, nga diha sa atong pagtuo ni Kristo, pinaagi sa mga apostolis, mga apostles, disciples ni Jesus Christ, naabot na to ang pulong sa Ginoo nga mao ang good news.
1: Yes.
3: Ug ang good news kun walay Ginoo, kana si Kristo walay bili ang tanan. Ang iyang pagpalansan sa krus wala tanan. Walay bili kanang atong pagampo kunuhay walay bili kay wala ni Ginoo. Kay naabot ni Kristo na kun walay Ginoo. Kano ko walay pulos ang tanan. Ang tanan na mong paningkamot at para ning kalibutan na wala. Way kapainan. Walay mahitabo nga naghandong ko ini, gusto ko ini, nga unta, bato sa paraiso, ina, wala nga siya, kaya wala may Ginoo. So, meaningless ako ang kinabuhi. Kutub rin yun, walay, batik, gigis na nan. Pero di ay, nagpasalamat ta, tungod sa kasibot sa mga apostles, disipulo ni Kristo, nga aduna sa nila ang gugma sa paghatag sa ebanghelyo para good news para sa tua na adi day Ginoo di. Nakita nako nga ang Ginoo nagauban permanente kay naaman sila. Mao na kaana ni Pablo nga convince siya sa iyang kinabuhi nga naa kang Kristo. Mausab kita. Karon convince ko nga na si Kristo sa kinabuhi nga mo'y nagdala kanato para doon na tayo kinabuhin walay katapusan. Dili nga to sa linaw nga kalayo.
0: Yes.
3: Wala siya.
0: Muna'y usa ka butang nga nakita ba? Kay kung nakahinuplog ba nga? May gani si Paul, mus ganon kayo nga nagsangyaw. Kaya ato biya nakita, di biya lalim ang ilang nagian. Si Pedro, gilansang nga pinabali. Si Paul, giputlan sa ulo. Si John, di bilabid, gilunod sa nagbukal ng mantika, humang gilabay sa Patmos. Nang uban, gipanggabas.
2: Si Bartolome. Bartolome, gigabas.
0: Gigabas. So, ilahang nagian ba? Dili siya hapsay nga kinabuhi. Pero, ilang nakita nga makabuluhanon kayo ang ilahang gibuhat tungod sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya kung
2: to die is
0: kung sukuan pa siguro Brother Pau kaning mga tawhana mga apostolis wala pa empowerment sa Holy Spirit di gito isog sila. Kasi Peter bitaw gidinay niya si Christ katulo pero sa paghuman niya restore isog na po siya andam na po siyang atubang. So sa tanan na akong mga higala igsuon na naminaw karon sa tagsa-tagsak panimalay atong hinuktukan higalig suon nga wala tay laing paglaom ning kinabuhiya. Mao lamang si Kristo tungod kay ang ebanghelyo nga naa ni Kristo ang good news mo ni siya ang good news kita na ilaom ta sa tunglo sa sala ug ang tawo na himulag sa Dios ug ang for the wages of sin is death ang bayad sa sala mo ang kamatayon mo to gisgutan ni Brother Jude kaganina nga ma punta gyud sa linaw nga kalayo ang death ang kamatayon mo tay gitawag sa Revelation nga kaduhang kamatayon. So kana siya kung wala si Kristo kitang tanan padung gyud dito sa linaw nga kalayo kitang tanan pan kay nahigugma man ang amahan tungod niya na iyang gihatag yang bugtong anak. Nisgutan ni Brother Pau kaganina nga ang mga tao sa una maghalad ug mananap aron mapasaylo ilang sala. Mapasiguli ng relasyon sa amahan sa Old Testamento. Doon ay gitawag o burn offering sa mga sakripisyo sa mga mananap. Apan karon sa pag-abot ni Kristo nga siya ni fulfill, si Kristo na nahimong halad. Siya na ang nahimong puli at tong mananap nga halad. Nga patyon nga to sa halaran. Si Jesus Christ mo'y gihimong sakripisyal lamp. Aron kitang tanan mapasaylo. Kay ang Hebreo naging man diha, gibuhat ni siya kausa og alang sa tanan. Mo nang wala na ilain nga sacrifice. So ang ebanghelyo di ay gipadala sa Amahan si Kristo mamatay og mabanhaw alang sa atong mga sala. Sa pagabanhaw ni Kristo uban pud ta diha nga mabanhaw diha niya. Mo nay paglaom na to. So without Christ, without sa gihimo ni Kristo, matud pas Biblia, walay pagpaula sa dugo ni Kristo, walay kapasayloan sa sala. Walay paglimpyo sa sala. So muna, higala igsuon, si Paul, ug uban pa mga apostolis, forcefully, hingus ganon, kaya nga gisangyaw ang pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Dios, ang ebanghelyo, mo'y only hope sa kalibutan o sa tanang katawhan, nga mapasiguli nga do sa Dios. Without the
2: shedding
0: of the blood, without the sacrificial lamp sa Ginoo nga mo si Ginoong Hesukristo, ang kitang tanan padulungan nato kalaglagan yun. May gani kay naay Dios nga mahigugmaon. So higala igsuon karon na akaron sa imong panimalay wala mi kay baloon sa imong gibug-aton karon. Ang Dios nakakita sa imong gibug-aton, ang Dios nakakita sa imong hawang si mong kasing-kasing, ang Dios rapod mo'y muhupay ni anak. Huwag ang Dios mo'y muhatag ni mong paglaom. Ang importante lang, abli mo kasing-kasing, abli mo hang hunahuna, abli mo hang salabutan may tungod ni Kristo, e sa ingon nga mudawat ka ni Kristo, sama sa gisulti sa John 1:12, mituo mudawat kaniya, gihatagan sa katungod ng mahimong anak sa Dios. So mahimo kang anak sa Dios kung mutuo o mudawat ka ni Kristo nga imong Ginoo manuluwas sa imong kinabuhi. So walay lain galay soon. Mo nang ang John 14:6 nag-ingon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to Father except through me. So si Jesus Christ may nagsulti niini. Og mao po nay katuyuan nilang Apostol Pablo sa una, nilang Pedro, og bisan pa man diri ka namo karon, may katuyuan na mo higalay soon. Kay walay sama sa gisulti Brother John kaganina, what if walay Dios? Asa ka tapadong? Di ba? Apan doon na may Dios nga higugma, mo nay paglaom na to. Kay pinagi siyang gugma, naa si Kristo yang gihatag, aron kita makabaton og paglaom diyan ni Kristo. So mo na siya pinakanindot ni Brother Jay. Okay. Duga.
1: O higala igsoon ato yung nadungog no ug unsa gyud ka nindot ang maayong balita o ang ebanghelyo sa Dios. Atong hinungduman higala igsoon kitang tanan nakasala o nahimulag sa Dios.
0: Yes.
1: Nga atong hinumduman, wala kita'y mahimo aron luwason ang atong kaugalingon, yes, pinaagi sa atong mga maayong binuhatan. Wala yun na siya'y kalabot sa giingon pa ni Sir Pao. Kanina, ang kaluwasan, grasya ra yun. Pinaagi sa atong pagtuo ni Ginoong Hesus. Pero nakanindot lang higala igsoon, apan tungod sa dakong gugma sa Dios sa iyang muna iyang gipadala iyang bugtong anak kamao si Ginoong Hesukristo itong ilang gikot ganina nga bersikulo diya sa Juan chapter 3 verse 16 niingon diha kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga ug iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron nga si bisan kinsa ang mutuo kaniya dili na mawala o dili na malaglag kundili makabaton hinun sa kinabuhing walay katapusan.
0: Yes.
1: O, ato makita diha higala igsuon si Jesus na matay sa krus aron bayran ang silot sa atong mga sala. Yes. Imbis kita toy angay. Siya atong hinumduman, wala lang siya namatay kundi makita usab nato. Siya gilubong og nabanhaw sa ikatulo kaadlaw. Busa ang tanan ako mga paghinaot nga unang naagutay mga kitang mga magtutuo doon naagutay kuhan brother no nga maghinulsulta. Kay ato mang yung ikuhan ng atong kugalingon nga makakasala gita.
0: Yes.
1: Og need gita og repentance. So sa ingon ana higala igsuon makasalig og makadawat gita sa kapasayloan sa atong buhi nga Dios.
0: Yes.
1: Mauna nga ang atong paglaom naara gyud ni Kristo. Dili tungod kay maayo kita, dili tungod sa ato ang gituhuan o asa man ta nabilong nga mga relihiyon. O ato sang hinungdungan dili tungod sa atong mga binuhatan. Maayo nga binuhatan. Ang atong paglaom akong balikon na alamang kang Kristo Jesus. Gani diha sa Juan chapter 11 verse 25 nagingon ang pulong sa Dios diha, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi ang mutuo kanako bisan siya mamatay apan buhi siya. So higala igsuon nindot kayo nga ang kinabuhi ni Apostol Pablo atong mahimong nga pamalandungan nga kanang ang kamatayon dili kini alakansi o dili kini lugi sa usa ka tawo kundi atong kuan nga ginansya na to ni tungod ang pagkinabuhi diha ni Kristo usa kini kadako kayong ganti nga diin ato ang makuha kay dili man lugi ang ato ang pagkinabuhi. kung kita nagkinabuhi asumala sa kabubuton sa Dios.
2: Okay. Sige niya. Kuan man ano kanang ang gi kuan dia ni Pusupol Ebanghelyo man jud kanang gospel. Nakinumdum lang ko ba about aning heart of the gospel. Na magkuno ni heart gid ang gospel. Mo na gitawag og kuan penal substitutionary atonement. Instead nga kita mo'y patyon kay kasala si Jesus Christ na. Kay ingon ang nagtudlo ana dito sa kuan si Pastor Jack Jacobs kay ang Dios kuno just. So kay kinanglan just man ang Ginoo, kinanglan ang sala na gunay
0: silot.
2: Kay kung walay silot, dili na siya just. So karon kay gisilutan naman ang atong sala nanay nag-suffer si Jesus Christ mo nang penal substitutionary atonement. Ang penalty ning sub si Jesus Christ nga pasabot kita nga gipakamatyan ni Jesus Christ luwas na ta. Wala nay chance nga silutan pa ta. Kay kung silutan pa ta sa ikaduhang higayon madouble jeopardize na mo na tong munaon nga kita nga nagtuo ni Jesus Christ luwas na ta tungod kay gipakamatyan naman ta niya sa cross. Ya ang sala na ay hukom mao nang kamatayon niya, ipakamatyan na ta si Jesus, si God Father, just siya pasabot wala na ipagsikan nga hukom, wala na isikan nga silot. So mao na tawag nga ang heart sa gospel nga penal substitutionary atonement. Okay, ikaw Rejun.
3: So ato makita sa gisugutan diri akong nakita nga ang atong kinabuhi day uncertain, way kasiguruan. Pero ako nakita karon tungod sa gospel, na imo kiniyang certain. Ug ang kamatayon sab certain ang kamatayon. So ang nitabo nini kung ang kamatayon certain, makita ba nato kung asa ta padulong? Kung ako pangutana isingon na ni kung dili karon kanus sa apaman. Dili ta magpaabot o maabot na ka ng ganyan nga certain. Karoon na.
1: Now na.
0: Now is the time of salvation.
3: Oh, mana siya.
0: Today is the time of salvation.
3: Karoon na siya kay certain man ang kamatayon. So, karoon ta mo disider sa tong kagulingon nga ato bang
1: dawaton
3: i-heart ang gospel o ato bang dawaton ang gospel nga mao si Kristo nga nagpakamatay sa cross tungod sa tong kasalanan, nagpakamatay siya sa remission sa tong kasalanan. Mao na siya nga diar gyud niya, mao na koy kasulti kanu sa apaman
2: karon na.
0: So kung ato siyang tanawon, ako lang tong hisgutan kaganina katong isulti Brother Pao nga just ato na itong bisay makatarungan ang katarungan. So ang just sa Ginoo hinahanglan gyud niya silutan ang sala ngong kamatayon. Apan 100% just sa Ginoo, 100% yung makatarungan na po siya 100% nga love. So di yun na siya pwede muha. Mo nang doon kabutang nga naaba nga kung ipatigbabaw ang 100% nga love, walay justice, muratag mas spoiled. Kaya magpatuyang naman ta.
2: Sa ito pa, naguyo ginagawa.
0: Oo, naagi na doon, love and justice love sa Ginoo. So kung i-justice po, walay love, akita ang tanang pulos ta. At doon sa kalaglagan. Pero kay doon na may love and justice, ang justice, sama sa gisulti sa Isaiah, nga ningo si Jesus Christ, tungod sa inyong mga sala, ang tanang kapungot sa Dios giregidakdak nako. So ang justice sa Ginoo dito gidakdak ni Jesus Christ. Mo nang tanan nga klase sa pagdagmal, pagbiay, pagluwa, pagbunog, paglansa, pagnatigo. Dito gidakdak. Apan ang tanan pod nga gugma dili gidakdak sa tuwa. Mo nang ginansa na bulahan ta tungod kay ang justice to Jesus Christ. Siya mo'y nagluwas, siya mo'y nag-replace na to. Apan ang gugma nga 100% na po sa tuwa. Moon ang naluwas ta. So, higalig suon, hinumdumi na siya higalig suon. Nga, tungod sa dakong gugma sa Ginoo, wala ka mahiagom sama sa silot nga nahiaguman ni Kristo. Hinuon naa kanimo ang gugma sa Dios nga ikaw ug ako makabaton sa kaluwasan nga gitagana sa Dios alang kanako. So nindot kaayo kung kaning butanga sama ni Apostle Paul nga ingon gani siya, for to me to live is Christ and to die is gain. Usa ka dako nga ginansya tungod kay wala nay katapusan dito sa paraiso sa Dios. Kung ang paraiso sa Ginoo naa ang kaayuhan, naa ang tanan, imo na matagamtaman dito, dili pares kalibutan ba nga pwedeng maayo o ma di napod. O ang kalibutan is lulubog lilitaw ba, di ba nya higalikson is gutan man to nga, now is the time for salvation, now is the kung ningon ang pulos Ginoo, kung nakadungog ka sa pulong karon ayo pagahiay mo singkasing kay karon ang adlaw sa kaluwasan nya basinyag maigo tas kanta ba nga, ulahi na ang tanan, di ba? Ulahi na ang tanan. Kay naamay nga na.
2: The greatest.
0: Na napagi. Lain nga version na. Pagmahayda na ang kunko. Ulahi na. Ulahi na ang pagbasol ko. Lisod kayo. Muna na yung ato ang.
1: Mukhang tanalang tagana.
0: Una-hunaon. Sama sa taong dato ba nga. Nangandoy nila sa tuog, ikan sa tudlo nila sa rog. Nga, nagmahay na siya dito hinoon sa pag-antos. Galing soon, ang grasya sa Ginoo, lapad kay tanan, ang gugma sa Ginoo, di masukod. Ikaw o ako, gugma sa Ginoo, igrasyahan sa Dios. Ang ebanghelyo sa Ginoo, o ang good news, mauna, na si Kristo na pagkamatay, na banhaw, alang kanimo o kanako. Doon naman tayo mga kalapasan niya sa Dios, aton isang isugid niya ito kaniya, aton imbitaron si Kristo na musulod sa itong kinabuhi, atong ilhon niya siya ato ang manluluwas sa itong Dios sa itong kinabuhi. So, higala igsoon, doon natay, gamay na lang ang oras, doon natay mga katapusan ng mensahe.
2: Ikaw, nawat sa Dios samtang sayo pa.
0: Sige, kini si sangalan sa atoang senior pastor, Pastor Dudong Luyaw, sangalan sa atoang assistant pastor, Pastor Dilhinon, kauban sa atoang booth karon si Genesis Baflor, atong technician, kini si Brother Charlie,
1: kini si Brother Jay,
2: kini si Brother Paul, Brother Jude.
0: Kami manamilit og mag-ingon, ang Dios magapanalangin kay natong tanan.
4: Mga higala o mga suking tigpaminaw, napupos na usab ang atong panahon o kami ng hinaot na aduna kamoy napupo ng mga pagtulunan sa kinabuhi. Among mga pag-ampo o mga panghinaot na kamuhatagan kanunay sa Dios o maayong panglawas o tagbuon niya ang tanan ninyong gikinahanglan. Dinhi na lang kita kutob o hangtod sa sunod nga higayon. Mag-uban na usab kita ni ining atong tulumanon sa BT Radio, ang inyong madungog matag Domingo, alauna imidya hangtod sa alas dos imidya sa hapon, ang Buhing Paglaog. Alang sa mga pag-ampo o mga pagtambag, pwede ka mong makatawag o makatext sa atong mga cellphone numbers sa Globe 0967-23-19740 ug sa Sun 0923-369-2434. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.

Mga kapanyawan, new normal na! Diining panahon sa coronavirus pandemic, kinahanglan nga protektado kining atong lawas. Ang COVID-19 delikado ug mamahimong makamatay. Mao ka nang kinahanglan nga duna kitay insaktong depensa nga kahibalo batok sa bisan unsang matang sa mga balatian, ilabi na gayud ang COVID-19. Ang SED Marketing nagmugna niining tulumanon nga magahatag kaninyo og mas luwas, natural ug herbal nga pamaagi aron makatabang nga kita makakat-on og unsaon nga mapalig-on palato kining atong immune system sa lawas. Ginamit ang natural, herbal ug alternatibong pamaaging pangontra sa balatian. Ania ang tulumanong lawas palig-unon. SED Panyawan Products ang gamiton. Usa ka tulumanong makatabang kanato aron kita mamahimong makaangkon og kahibalo, aron kita makaangkon pas mas maayong panglawas bisan pag aduna kitay gisagubang nga pandemya karon. Lawas palig-unon. SED Panyawan Products gamiton. Ug karon ania na ang atong anchorman, Mr. Panyawan. Luzon, Visayas, Mindanao, maayong adlaw ka natong tanan. Welcome na po ni ining atong tulumanon karon. Hatod gini ka natong sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tigama o tiga po na po sa atong mga nagunang mga premyado, inila o usap bantugan ng mga produktong herbal nga doon na itaas nga kasinatian sa pagtabang sa mga katawan. Maukini mga kaigsunan kini atong SED Panyawan Herbal Capsule o SED Panyawan Liniment Oil. Kabalo ba mo mga igalang kapanyawan nga doon na kita itaas nga kasinatian sa pagtabang sa mga kalawasan sa atong mga kaigsunan? Kumikan kay we have been serving the people for more than 10 years already, no? Labaw pa sa napulo katuig kapin mga kaisunan nga pagtabang sa atuang mga kaisunan. Mao ka nang dugay naging kita sa atuang industry sa pagtabang sa atuang mga kalawasan. Mao nang importante gayon mga kaisunan nga ilailahon ninyo ang atuang produkto. Kumikan kay mao na kini ang tinuod gyud nga dugay na sa atuang market, no? Ug dugay na usab kini nga nagatabang sa mga katawhan. Ilabi na gid karon mga kaisunan nga naa kita sa atong ginatawag nga new normal. Importante mga kaisunan nga mapalig-una nato kining atong lawas sa atoang bisag unsang matang sa mga posibleng musulod sa atong lawas nga mga balatian. Kabalo ba kay galang kapanyawan nga delikado kaayo kining atong COVID-19 karon ug pinaagi sa pagpakusog sa atoang immune system, matabangan nato kining atong lawas nga mahilig kay kita sa mga bisan unsang mga balatian. Mao kanay tuyog tumong mga galang kapanyawan sa SED Marketing. Ang tabangan ka nga mahiluwas ka sa bisan unsang matang sa mga problema sa atoang mga kalawasan. Ang atoang pagpakusog sa atong immune system, importante kayo gumikan kay mao kini ang permerong depensa nato sa atong lawas kung aduna manggaling mga viruses, bacteria o baka infection nga musulod sa atong lawas mga igalang kapanyawan. Ang atoang mga produkto sa SED Marketing nga kapsula mao'y usa sa mga napamatud-an mga igalang kapanyawan nga adunay maayo nga resulta sa atong lawas. Mao kana mga kaisunan ang aprobado sa Bureau of Food and Drugs. Mao ka na mga kaisunan ang atong SED Panyawan Herbal Capsule o usab kining atong SED Panyawan Liniment Oil. Gikinahanglan gayud nato mga igalang kapanyawan nga kining atong lawas mas protektado karong mga panahon na gumikan kay dili nato makita kining atong kontra nga si COVID mga igalang kapanyawan. Nga matud ba nila posibleng makuha nimo pinaagi sa pag-ubo sa panalitan na pagsikma o baka mga igalang kapanyawan pinaagi sa paghikap-hikap og mga butang, no? Gumikan kay posible nga wa kita kay balo, aduna kita'y mahikapan mga igalang kapanyawan nga adunay virus, and then paghuman mahikapan usab nato kining atong mata, atong ilong o baka kining atong baba. Mao ka nang posible nga kita usab mataptan ni ini. Unya simba ko mga igalang kapanyawan og mataptan ka, unya hinay ka og resistensya, hinay ka og ginatawag natong immune system, posible simba ko nga dili ka makabakod ni ini, no? Mao nang ginaingon mga kaigsunan nga dapat naatay insaktong depensa sa permero pa lang paglikay sa maong matang sa mga viruses. Mao ka na mga kaigsunan ang tabang nga ikahatag sa ato ang SED Marketing. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus mga igalang kapanyawan na pamatud-an nga makapakusog sa atong immune system.

0: Herbal Capsule ug Set Panyawan Liniment Oil. At tangi ng gihapon kini nga tulumanon ug mapong adlaw sa samantak na ug samang sibyaan. Hatod kanato sa Set Marketing. Timan-i, bawal magkasakit. Lawas palig-unon. Set Panyawan products ang gamiton. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Paminawa ang usa ka pamahayag sa usa ka ginang nga nakasinati sa delayed or missed menstruation. Maricel Lacol, dili normal ang binulang bisita.
1: Awa ako dito sa Panyawan to. Pag-try pa lang ako ato pila ka kapsul. Nakauyong gid ko kay migaan ang gid akong paminaw ato. Nakahilak ni ko ato lagi kay naayo gid ko. Akong gi tumar katulusa sa kadlaw. Nakingaman ko kay pagkabuntag kay ibalik mo akong menstruation. Ninda si kaya akong pamati ato si Maricel Lacol, 19, Aliguay, Maribuk, Bohol.
0: Ang Set Panyawan Capsule Plus tubag sa problema sa layag sa mga kababayenan. Ang pait nga sangkap niini makatabang sa pagpanormal sa ilang binulang bisita. Set Panyawan Herbal Capsule Plus, ginama sa Set Marketing.
2: Ang Set Marketing mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha.
3: Hoy!
4: Ako?
3: Oh, ikaw. Giun sa bali mo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na akong driver. So, di natin kandaan. Wa ko magkinahanglan og driver na sama ni mo.
4: Oh. Ikaw di akong driver, ma'am. Kung mauna, murasain lang kong daan, ma'am. Bisag wa po ko magkasugod og trabaho, ubos ni mo.
3: Unsa? Nganong kisundan ko ni mo dihi?
4: Basin og daw tang tao na imo pagkikitaan, ma'am. May nang naadaan ko nga makareskyo ni mo.
3: Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan ni mo, driver na ako, dili akong bodyguard.
4: Dili man ikaw ba ikang gigwardyahan, ma'am? Ang imo mang kasing-kasing, nga dili mailog sa uban.
3: Ah! Oh! Ambisyoso!

0: gamay ilong dakog baba kusog nga mo kanta o gak gak gak o gak gak gak
1: Talpay siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduwang hikayon. Uy, saba niya kasalpahis.
2: Okay rin na, mama. Huwag ka pagito, Sarah. Ako gani, gihatag na ako ang tanan. Apan wa ako'y nadawat na suklik.
1: Nga nang ingon anak mat ka-unfair ang kinabuhi. Nga nang tili naman lang ikaw.
2: Ikaw na lang unta.

0: Ikaw na lang unta.
1: Ika'y lamang umimik, nagdadagdalan lang sa...
0: Pangindahay sa duha ka kasing-kasing, nga hinom nga nagkasinabot, human, mapakyas. Unsay mahitabo, kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing, nga samaran. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner Jeffrey Gabunada. Audio editor Randy Nakurda Tayad. Soundman June Buanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SID Marketing ug niining istasyon.

0: Ay!
1: Ay, ano ka?
0: Sakit ka kung ba't ang anak? Isun ko pang ihi.
1: Ha? Tanatay! Ato na si doktor!
2: Kumusta naman imong tatay, Mare?
3: Kikuyawan ko, Mare, uy. Abi na kog madidbol si tatay. Naghilak na kaning ako manghut. Nahibaw sa doktor nga kidney stone ang sakit ni tatay. Gipatumar na kog panyawan ni herbal capsule. Busagak ang ihi ni tatay. Nigawas ang bato, Mare. Okay na si tatay.
2: Epektibo gid ang panyawan herbal capsule, Mare. Milagroso na ang kapsula.
3: Salamat sa said marketing. Panyawan herbal capsule with mangosteen. Ang milagroso ang kapsula.
4: Paminawa.
5: Paminawa.
4: Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka rinyo sa said panyawan capsule with garlic.
6: GC Umalay, 41, 413 San Lorenzo. Ikan atong diopirahan na bitaw ko sa Twitter. Ako man yung Sir Balanday, kaya maskin mahago ko, di mahago. Nadyo siya tayong dawing ang mutukar. Tagaan ko, ano yung kaming isang kapat nga panyawan. Okay ba yung akong dibakti? Pagpamayte mag-inom, day. Okay, kaya pinawas, ay, piti ko, day. Ikan itong nakainom ko. Pagkasabal, bitaw, ikatulog ang labay. Nang laban na biro, nagunong lang isang kapaskit puno kayo. Wala itong panyawan sa talampak.
4: Dalit ka na to sa SED Marketing. Ang tumutukwa, hindi ka matatindi maaaring panggamot sa namang uling ng sakit. No approved 30 claims.

Ang said marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ilamitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning bag-utang sugilanon.

0: He is hiring the tall, dark, and handsome guy to be his driver for the meantime. That Timoy is not here. And your dad wants Sandro to teach him how to ride a motor.
1: What? Si daddy magpatudlo ng tawhana og drive og motor? No way, Yaya Sally! No way!
0: Why no way, Inday?
1: Tiguwang na si daddy, ya. Di na siya pwede anang mag-drive og motor.
0: And what you can do? He likes man.
1: Og asa to? Gihire na ni daddy ka ng Sandro isip driver?
0: Yes, exactly, Inday Charmin.
1: Gihon sa mapag-ulok-ulok anang tawhana si daddy, ha? Sino tingali nag-convince anak ang daddy? Ansa no?
0: I don't know, Inday. It seems your daddy is out of his mind. He even entering that old woman in this house that is like a witch.
1: Ansa, Yaya?
0: There's an old woman in the comedor eating with your dad and looks like a witch. A very big ear. Very, very old and talks very creepy. She is like a buang.
1: Buang?
0: Yes, she took stories out of his world, of this world.
1: Was it out of this world ba, Yaya ba? Bisay abi kay lisod ka, ayaw sabton yung mag-inglis ya.
0: Okay. Largahan na natin ka aning higayon na, ara makasabot ka. Mura man nagbuang ng bisitahan sa imong daddy day. Kaya naghisgot naman og hari-hari, reyna-reyna, og nga prinsesa kuno siya sa ilang gingharian.
1: Unsa?
2: Magusto ka bang dadon ko ikaw sa ospital, Ermitaria?
3: Ang anong dadon man ko ninyo sa ospital nga waman ko maunsa?
2: Kuan magod?
3: Waman ko maunsa sa mong pagbangga nako ba? Ni kamang akong tuyo sa ilaom sa imong sakyanan. Kaya akong gipugan ang ligid sa imong sakyanan.
2: Usa?
4: Something wrong with her, sir. Sa leg hospital ato siya angin dadun.
3: Sa mental hospital, Sandro?
4: Ibuking
3: tanon ka karon, may imo.
4: Unsay?
2: Maragay na ba na ikaw, Sandro?
4: No, sir. Dili mi kaila.
2: Excuse me. I need to go. So, mara ka to, Sandro, ha? May importante pa kong buhaton. Tawagan ko pa ka to akong kanmit ng tagarina. Ngawa madayon tungkol sa aksidente. Og mara ka to, di ka karon. Usa ka na, ka-driver sa among pamilya.
4: Okay, sir. Okay.
2: Sige. Manang?
3: Ako?
2: Ipahatod na lang kang Sandro sa inyo.
3: Ay, wako'y address.
2: Ha?
3: Kay wadin nis kalibutan ang akong address. Tuwa sa among gingharian.
4: Ako li bahala kang ermita niya bruha, sir. Padayon lang.
3: Okay, salamat. Dili man ko niya patrabahoon. Nga kaligon pa na akong lawas. Bisan siya pa'y akong alsahon, mahimo.
4: Manang, tana. Sa gawas na magsulti. Dali na.
0: Are you done with the food?
3: Unsa ko, no?
0: Are you done with the food? Kaya I will make ligpit of the plates and the mga kubiertos.
4: Yes, manang. Yes, salamat. At miss gawas, ha?
0: Mamanang man ang kakaroon. Call me.
4: Uy.
0: Yaya Sally for short.
3: Kakunutog pa.
0: Ikaw na. Nawayan mo tiguwangan ka. Ay, mas nagan pa kakunot na ako na.
3: Dinhalan ko sa inyong kalibutan may kunot, no? Pero sa among kalibutan, mamimis kay kukutis din to.
0: Oh, are you an encanto?
3: Yes.
4: Uy! Yeah, yes, Sally!
5: Kini si Max Urban.

0: batid karon ang kabagsik sa NCOV na ilhanusab isip novel coronavirus. Matod sa Departamento sa Panglawas, kinahanglan nato nga aduna kitay kusog ng immune system. Ang Sed Panyawan Plus, adunay kombinasyon nga panyawan, luyang dilaw ug mangosteen, nagatanya kini og energy booster ug makahatag usab kini og good cells atong lawas. Pagbanyos usab sa Sed Panyawan Liniment Oil aron mahilikay kita sa mga mikrobyong makadaot sa atong panglawas. Mag-Sed Panyawan aron likay sa NCOV. Kung nakapanyawan ka, protektado ka. Ginama sa Sed Marketing. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang nag-unang food supplement, ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus o ang Miraculong Ha Plus, ang Sed Panyawan Liniment Oil. Karon, nagatanyag ni ining tulumanon. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Sed Panyawan. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Sed Panyawan. Alang sa itong mga kaigsunan nga naminaw karon sa lumatag sa tag sa Kapalimalay, maayong adlaw kanimo igsuon. Kamusta ka ng imong lawas? Aduna ba ka kagihambin nga balatian diha? Timan ikanunay nga niya nakaroon kining atong mirakulo o milagrosong haplas nga makatabang gayon alang sa pagwagtang sa bisan-unsang matang sa mga balatian. Ilabi na kung kini adunay kalambigitan sa pagpanakit sa ulo. Kapano ba mga higalang kapanyawan nga kining pagpanakit sa ulo usa sa mga matang kini nga mga reaksyon sa itong lawas kung kita adunay kakulangan sa tubig o baka sobrang stress kining atong utok. Ang sobrang paghunahuna mga higalang kapanyawan makahatag usab kana og pagpanakit sa ulo. Ang maayong buhaton mga higalang kapanyawan paghapla sa Sed Panyawan Liniment Oil sa imong agtang o sa imong tangkugo. I-massage usab ang temple o kanang kilid nga bahin sa imong ulo aron kini kadagaydayan og maayo og himsog nga oksihina og usab dugo. Karon mga higalang kapanyawan timan-i nga aduna kitay haplas nga ginama sa Sed Marketing nga makatabang gayud sa atoang mga pagpanakit sa atong ulo. Kini mga kaisunan, kining atong Sed Panyawan Liniment Oil. Timan ilamang mga kapanyawan nga kung mupalit kita og panyawan nga liniment, kanag yung adunay tatak nga Seed Pharma og usab kini gidistribute sa Sed Marketing. Mao kanay timailan mga igalang kapanyawan, gumikan kay aduna kita ilabaw pa sa napulo kapin katuig nga pagtabang sa mga katawahan og napamatud-an na kini nga maayo gayud sa atong kalawasan. Mao kadto ang tulumanon, ang kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Sed Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon, hatod ka nato sa Sed Marketing, ang tigama sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus. O sa Seed Pharma, ang tigama sa Sed Panyawan Liniment Oil. Sa Panyawan, sulban ang balatian. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Kini si Mac Surban. Batasanan ninyo ang paggamit sa milagrosong haplas, ang Sed Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo ipikto ug maayong ihaplas sa mga katol-katol, rayuma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Pili agyud ang may tatak, Sed Marketing. Gigama sa Sed Marketing.
0: Ang bato sa kidney, mamahimong mugawas. Apan mas delikado kung kini mag-ung-ung si mong kinatao.
2: Tungo sa panyawan. Bato ba na sige mong panyawan, naasi mo na kulor nga kanang iyong ingredients sa kapto. Oh, di ko katoy na makana. Kasi na kung nakuha sa salamat ato nga nawahit. Lumaga, mangigo sa una. Kinanglan pa siya na kupisliton. Nga na ipanawin ka ng masama. Nung kamayo ah. Sakit kay masabot na smurusay sa iyo sa kita.
0: Bato nga nag-ung-ung sa kinatao. Wag dang sa Sed Panyawan.
3: Oh, Ermitanya, nakuipan siya si Pagkumidya, oh.
4: Hey, wa mangu ko magkumidya, God. Tinood man sa tanan akong ipanulti ninyo. Kayong mamaka ko, musamot nga mapunan akong sa mong gingharian.
3: Ha?
4: Huh? Ay, kabalaka na niya. Ingunan ni Ray, aron maulian siya. Ingnan bitaw tikang maulian na siya, Sandro.
5: You're not in this world. I know you do not belong in this earth. You belong
4: in our kingdom.
5: Atcha, kingdom si mong kagaral. Nagkagidlay naman gani ka, oh. Who is she, Sandro? Who is she?
4: Ako lagi si Ermitanya, bruha, Cecilia.
5: Oh. Oh, what? How did you know my real name?
4: I will know everything by reading your mind, Cecilia.
5: Oh, what? No! No!
4: naibaw ko. Musumbong na sa siya ang among babae.
3: Amo nga babae?
4: Ang giingon ni Sir Mike ganina, ngayang anak si Charmin.
3: Gitubayan na mo siya ng English, ermitan niya.
4: Kay nagto kung nakagusto siya nako. Kay ganaan man siya kayo kay istorya nga mag-in-English. Apan nasayop lang ko ning higayo na. Kay nahadlok noon siya nako. Tungod kay nabasa kong na siyang hunahuna.
3: Ermitan niya.
4: Tabangi ko, Sandro. Nga musugot si Sir Mike nga makasood ko din is trabaho.
3: Pero, unsam sa lagi trabahoon ni mo, ermitan niya, nga tiguang naman ka.
4: Ay, di lagi ko tiguang sa amo, oy. Kung kakita palang takaunsa ko sa amo, maibugsan ka na ako, Sandro.
3: Unsa?
4: Bitaw, oy. Gusto kong musudin ni trabaho.
3: Unsa lagi trabaho ang gusto ni mong sudlan?
4: Ay, bisag tigpaniid lang, God. Spy?
3: Unsa? Mag-spy ka?
5: Yes, that's it.
6: Unsa?
5: Mokin in the chairman, your dad is out of his mind. Ay, okay lang nga gidawat ni si Sandro to be his driver. But allowing that Encanto here in your house is not okay in the chairman. He is not. It's not good. You make madlong of your dad. That is not good that he will let the Encanto to stay here.
6: Kay gano'n di ay... Ano na ba kayo mo puyo ng tiguwanga?
5: I don't know. But I think so. Because they are close with Sandro.
6: Sandro?
5: That was hired by Sir Michael. Sir Mike. The new driver.
6: Ariun kos, Daddy.
7: Okay, thank you for your understanding, sir. Bye. Ay. May ganit kinakasabot lang akong kamiting kanina. Gawa ko makatuma.
6: Oh. Dad, abli!
7: Anak na kumalita
6: eh. Pagsulit na, Daddy!
7: Abli na ka na, iha!
6: Oh. Usa ka ni Binuang nga, Dad? Nagpataka ka naman nagpasuot o mga tao din is ato.
7: O siya nagpataka ba, iha?
6: Nagpasuot kag lalaki din eh. O dili pa igo, gipakapinan pa ni mo ang nag-iingon ni Yaya nga tiguwa nga murag witch. Inkanto!
7: Iha, dili witch. O engkanto ka na si Irritan niya. May obligasyon ko anang tigwa nga. Tungkol kay siyang hinungdan kung anong wa ko madayon karon sa akong kamiting. Tungkol kay hapit ko siya maligsi.
6: What? O ka ng lalaki? Nganong ni ama sa dati niya? Tinuod ba nga gihire na ni mo isip bago ni mong driver, Dad?
7: Yes, iha, Charmin. Tungkol kay na nakita akong butang siya.
6: My God, Dad. Kadali pa ni mong patuhuon og tao. Pataka malagag dawat og mga tao nga wa ka mahibaw o si background. Pasigdautan ng mga tao, Daddy.
7: No, iha. Anad kong mukilatis og tao. Gwa ako ka na magkita ka, Sandro.
6: Pero, Dad, may driver ka na. Ganong mag-hire pa makaglaing driver?
7: Para ni mo, iha.
6: Oh, what? Akong driver ka na si Sandro? No! Wa ko magkinahanglan og driver, Dad. Ilabi na kay lalaki siya.
7: Sabi gusto ni mo driver. Babae.
6: I can manage myself, Dad. May ko mag-drive. Mong no need nga mag-hire kapag driver alang nako. Dili ko mo dawat anang imong gi-hire, Daddy.
7: Charmin.
3: Dagam na sagsakinan din silang garahe. May van pa. O may lasakinan nga nagtuo kong sa anak ni Sir Mike. Kay pambabae man.
6: Hoy!
3: Ako?
6: Oh, ikaw. Kiunsa ba niyo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo siyang ikaw ang mahimo na kong private driver. Sultihan tingang daan. Wa o wa ko magkinahanglan og driver nga sama ni mo.
3: Oh. Ikaw di akong driver, ma'am. Kung mauna, murasayan na lang kong daan, ma'am. Bisan doa pa ko magkasugod og serbisyo ni mo, ma'am.
6: Oh, unsa?
0: Ang Haplas nga pangmasahe ni nanay ug ni tatay.
8: Sed Panyawan Liniment.
0: Ang Haplas ni lolo ug lola para sa ilang mga reyuma.
9: Sed Panyawan Liniment.
0: Ang Haplas sa mga millennials, mapa athlete.
8: Sed Panyawan Liniment.
0: Umadalagang Pilipina.
9: Sed Panyawan Liniment.
0: Ang Haplas masang Pilipino.
9: Sed Panyawan Liniment.
0: Ang numero unong Haplas nga mulaban sa tanang matang sa mga sakit. Sed Panyawan Liniment. Sed Panyawan Liniment. Gikama sa Seed Pharma. Hinumdumi sa panahon karon, bawal magkasakit.

0: kay pangutana kamangin sa said panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimo matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa said panyawan products? Tawag o text na. Tawag o text na. 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mao kini ang said panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan. Mr. Panyawan's hotline. 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka namo.
1: 98.1 BT Radio.
2: Umanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
3: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Loano Inukdan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga kus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
7: Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Mga adlaw Sir GP, hinaot nga nakainom na mo og DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayon ni siyang inon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
7: Correct. Medyo sensitibo Dok Ramil ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
8: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract og ilabi na ang atong atay og apdo. Kini gapadayag sa kulor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
7: Correct.
8: Ilabi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless og walay problema ang ila nga pagpupo.
7: Unsa man ang normal nga pupo, ang color Doc should be medium to dark brown.
8: Ang baho sa pupo Sir GP tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho. Og kinahanglan dili sakit ang pagpupo og dili pud lisod ang pag-utong. Ang constipation usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids, kining gitawag nila almoranas.
7: Almoranas.
8: Unya kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmuranas.
7: Correct. Kunya ining pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
8: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tuduha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice Sir GP. Dili maayo Sir GP nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequency sa pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na kay problema sa imong digestive tract.
7: Correct.
4: DTX 500.
9: Kole si Mario, nako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
10: Duha ka kapsul buntag ug sa gabi.
9: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo jud kayo yung DTX 500.
4: DTX 500. Pabali sa mga butika.
8: Adunay pito ka type sa imong hugaw Sir GP. Ang type 1 ug type 2 indicate na nga constipated ka or may constipation ka.
7: Dahi.
8: Normal ang type 3 ug 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
7: Uy.
8: Kung sige gloss ang imong stall, pasabot nga inflame ang imong colon.
7: Mao
8: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-Sugard sugarcane extract nga naa sa DTX 500, kung ang infection na pud sa tinai ang pag-isgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw Sir GP, ang normal nga pupo color brown.
7: Brown.
8: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon og paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mo na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stall. Ang itom nga pupo Sir GP ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
7: na'y kuyaw.
8: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Mm. Apil po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. Mm. So, Sir JP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-mighty si Jude. Tungod kay kining duha, makatabang Jude sa inyuhang intestinal health.
7: Wa na Jude ay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Lineroso.
8: Kung kininasab si Dr. Ramil, oy, siying mayong lawas ang pingan.
7: Ayaw abusuhan.
6: DTX 500!
11: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay. Kadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
6: DTX 500!
12: Pagpalit sa mga butika.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: The best mix of the 70s, 80s, and 90s. Hit after hit.
0: DT Radio.
2: Hit after hit.

0: TYPS 98.1 BD Radio. Welcome, welcome to Gurabang Disco Backtracks. Pizza DC size. Once Agosto 2026. Happy Fiesta des Brada Fiesta Ron.
1: Wow.
0: Lapit na sa may lungsod sa Asturias. Dapat sa may Barangay Apalan. Happy Fiesta. Sa ba't pa nga nag-fiesta ron? Mura ko ba yung bagay nag-fiesta ron adlawa? Anya, naka-live na tahas. Ito ang BT Radio Facebook page. Sabali ako kung share sa mga Facebook Live viewers. Shoutout ni Susana Buhia. Happy Sunday DJ watching from Lanao, Asturias, Cebu. Anya ni Evangeline Parilla, may hapon DJ. Namina ko din sa may barangay dos. Kusog kayo among radyo. Anya ni Tupesto Balibad. May paglata sa tawag niya Facebook Live. Oras alas 3:15 na.

0: Retro Hits
1: 98.1 BT Radio.
2: Set Living Testimonies.
3: Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
4: Kunti ang manisakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangipa-ultrasound, oh, ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnan ko gupirahan.
3: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
4: Nag-inom ko kaning dead panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman ko mabalik o pa-check up. Kaya nakauyo naman ko sigig tumar sa panyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
3: Pagmatuod nga buhi o tinuod, hatod ka nato sa SED Marketing. Tatak! Magaling!
5: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama ni ining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Ugangatan Insurance Services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof. Agatan Insurance Services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagita og mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usab ang G&D Sari-Sari Store. Daalag din niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili maginahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
7: Sa DTX 500, malikayang ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
8: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag og kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto ug truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
2: Marja Auto Parts Trading. Bring health into your home.
3: Marami na ang believe sa Lacto Puffy.
4: Sa Lacto Puffy.
5: Lacto Puffy.
6: Lacto Puffy.
3: Sa Lacto Puffy. Lacto Puffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lacto Puffy is bringing good health into your

DYBS 9.1 BD Radio. Let's go, Rack Tracks. Right, may hapon. Shout out sa mga Facebook Live viewers. O sa tawang mga sweating paminaw, ano paminaw sila mga tersatag sa mga radyo diyaron, mayong hapon. Shout out ni Tupesto Balibad. Christian Agabon ni Daniel and Company, mayong hapon yun sa may barangay Punta sa Namingyo, Cebu. Happy Fiesta Barangay Punta sa Namingyo. Uy, Fiesta Purunday di ha. Why kubal si Nasal ha? In honor of San Roque, powered by MS Pro Lights Sound, last hunat sa karong gabi. Alright, napipiesta niyo diha, Christian Nagabundilan niyo. Huwag sa mga silinganan sa may barangay punta San Remio, Cebu. Ani-ani, Jovelin Julian, mayong hapon DJ. Shout out ko diha sa may Purok Tres, Lunas, Katibang. Wala Siman Pamili, Hotuhot Pamili. Pisalber Pamili, huwag sa kong anak si John Rhee Julian. Gikan din sa may Mandawi. Joby and Richard, always good akong magtatao si mong live every Sunday. Oy, salamat kayo. Na-request kong hey, hey, guy. Karang tao-tao na. Anya sa itong mga sungit kumain na sa may sityo Timbakol, mayong hapon yun diha. Labi na ni Noy Macrio Arnosa sa mga Arnosa family. Anya ni Kuya Sunny Noro diha, mayong hapon. Nang Estela ni Noy Dadoy, mga talagang pamilya, mayong hapon niyo diya. Oras, alas 3 sa train na na.

0: Retro Hits
1: 98.1 BT Radio.
2: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Unsa man ang ato agabaddayan sa paggamit sa Wonder Herbal Oil?
4: Ang nindutod kayo, kuya, kay nga no, inigbutang lang inigaplas. Ang kanindutod kay Bugno, manuksuhok dyan sa ilahom sa atong kaunuran na sa kabukugan. Na ako ang ipanghambog yun, sir, unsa yung kanindot ang Wonder Herbal Oil.
2: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
5: A product of RSV Trading, mapalit sa inyong suking butika.
6: Visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos, perfect for two guests, featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families. This room accommodates up to four guests with a four single bed, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CDU Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Set living testimonies.
7: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Said Liniment Oil.
8: Tinood yun na Said Liniment nga giaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giaplasan na ko siya, Said Liniment, ni Uga. Tapos pag Uga, antig karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
7: Ang Said Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
8: Sige, nag-haplas. Hantod na uga na lang dyan siya, sir.
9: Eric ko. Kapasarang gani. Poblasyon, 43.
7: Said Liniment Oil, napamatudan.
1: Living Testimonies.
10: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nagiribay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og liyempo. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og liyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
11: Ang Tatay Lois lichon manok lichon belly og liyempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater usab sila og inasal nga baboy para sa inyuhang mga okasyon.
12: Pirmi ka pangihi,
13: hanap ka paranaw,
12: ug
13: pagpamhinod sa mga tiin.
12: Basin aduna kay diabetes.
13: Mag DTX 500.
12: Epektibo sa pagpamubo
13: sa blood sugar levels.
12: Di kaya ang diabetes.
13: Mag DTX 500.
12: Karun na yun.
13: Babalik sa pinakadulong butikis sa Yunga.
12: DTX 500.
14: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
15: Kuya, niinom na sad ka o kape? Di ba gibawalan naman ka ni problema? Makitaas kay kag sugar ug acid?
16: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
15: Ha? Unsa din na imong gigamit, kuya?
16: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, niya 15-in-1.
15: Ha? Unsa din na aana, kuya?
16: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
15: Hala, ganito't ganan ang gamiton, kuya. Pwede ko, ana?
16: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
15: Hala, ganindot ganda na gamiton, kuya. Tagay ko, be.
16: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
15: Ah, mau ba, kuya? Sige, ato na ko.
16: Ha? Asa naman ka?
15: Asa pa, mupalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
16: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
14: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
17: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
18: Hit after hit.
19: BT Radio.
18: Hit after hit.

Yes, 90.1 Billy Radio. Disco Backrats. Di ko malimot ay mga tukara nga. Kaya nga ito sa diskuhan sa una, nagi mo request aning tukara. You can win if you want. Bayran tayo 20 pieces. Nakagi sa una sa sound system. Koy-koyo pa tayo mga sounds. Hindi ginimuwagtang ni tukara. Alright, shout out Lang Arinaida sa Marika, buot bungon taboylan. Oy, matupang Christian na gabon ni Daniel. Luto na kuno ang inasal.

0: Sagdi lang kay nakakaon mo sa kog inasal dito sa Barangay Apalan. Ni Koig Ming Rulan Butoy. Shout out ay ni Kuan ya ni Titing Rocky sa mga kalimot sa play doon ni Koyuan eh. Alright, ay nga pista rin sa may Barangay Apalan ha. Nakadaginot kita Kuan ya inasal niya. Ano ni Chill Pimintel, good noon po, pabati sa mga anak ko kay John Paul na nasa Sultan Kudarat, probinsya, probinsya Sitio, San Roque, pagkainit ng panahon, bitaw, no? Sabi bitaw, kainit, ay mong kubiyansa, inom yung daghang tubig. Para di tama, dehydrate. Alisa Labrador, Vindoy, happy Sunday, DJ Buddy, shout out. Sa kong mga anak, sila si Linjoy, Anan, Honey Low. Heidi Lo Labrador, ni Bindoy. Sa kong mga umagad na si J.R. Kuning, Romel, sa tala na lang, Family Bindoy, Labrador, Lanorias Family. Sa ako, di ay bana nga si Jesse. Ako ng Olisan, Aljun, sa tala na lang, naminaw sa imong programa DJ, mga viewers nyo sa Facebook Live from Talisay City. Oras, alas 3:41 na.
1: Retro hits. 98.1 BT Radio. Vtron. Subok na.
2: Si Stable Aslag, taga-Tumpagon, CDO. Maayo ka ay sa Tanang Tambal.
3: Mm-hmm.
2: Ay sa una, man ko makatulog o makamata ko kadlaw na. Makamata ko sa alas 3. Di na din ko makabalik o tulog. Pero pag inom na ako sa Vtron,
3: okay.
2: Alas 8 na ko sa buntag makamata. Uy, o makatulog na kong tarong. Maayo gid ang Vtron. Basta naghangyo ko sa tanan nga mapalit gid sa Vtron tablet.
1: Vtron. Subok na.
4: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: The Best Buy mo ang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar.
6: Dogdreds Vinegar.
5: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Sugod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sad sa 0961-632-5220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
7: Set Living Testimonies.
8: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
9: Taas ko sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
8: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
9: Una pa niyo pag-inom mga isa pakapad na hurot na Sed Panyawan. O anang nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Tanong nga sa kabuan to, nagawas lagi itong bakto.
8: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
7: Living Testimonies.
10: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
11: TGH 500 ang tuba kontra sa sakit ngayon.
3: kaya pili.
6: DGX 500.
3: Epektibo
6: sa pagpumubo sa blood sugar level.
3: DGX 500.
6: Ibo sa disugard sugar cane extract.
3: Ang anti-diabetic property.
6: Gikan sa palaya.
3: DGX 500.
6: Garantisado.
3: Highly recommended
6: sa mga eksperto.
3: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Lolo Masyong Coffee. Ang pinakalami na kape.
13: Namiaon.

DYPS 90.1 Mini Radio. Let's go backtrack. Alright, may hapon sa tuwing mas kung nagbabinaw. Labi na diha sa may layo simbahan ng mga barbershop na naka-tune in. Nadi ako amigo ron nga nagpaminaw. So ako no siya USB niya. Non-stop niya na, betting yung BG body day. Ay, salamat sa inyo pagpaminaw diha. Shout out there ni John Lindor ang kahas nga nagpatupi diha. Buti ko nang kusuga sa inyong monitor sa BD Radio. Salamat kasi pagpaminaw diha. Wala yung gwapo diha ka nang nagpatupi. Muna ako amigo. At rin sa lang Facebook Live, shoutout yung Linda Loregas, grab ko ng DJ, shoutout ko sa lang taga City Abad. Shoutout ay ko nila ni Mercy Low, Ana Monares, Abelita Bautan Jimenez, yung Regas Kog Song, What's Up. Ayay, hindi takaplayan eh, kayo 90s man eh. At ito rin is Birnes, pwede na ito maplay nga ito. And yeah, shoutout yung Lisa Labrador Bindoy, Happy Sunday DJ Buddy, shoutout. Sa kong mga anak, nga sila si Lynn Joy, Ana, nabasa nila ito, ganihan eh. Atos hindi ka pagtagad ang uba na po. Shoutout ay diya sa may barangay punta, di boards, di nga ipaglinawan.

0: DYPS 98.1 BD Radio. Let's go back tracks. Alright naman eh, klaro pang Domingong sonata. Thank you na kompleto atong Domingo dito makata dungog ani mga sonata. Alright, shout out ni Michelle Ortiga rico na sa Marita Boylan. Sa mga partner dahil sa mga anak, mayroong pagpaminaw. Yan ni Madam Merlin, ni Daniel, mayroong Apon DJ Buddy. Alright, thank you sa mong sponsor sa mong t-shirt, mama. Bago ano pong uniforme na mo this video radio. Salamat guys, kanunay. Anya ni Arlene Dalorigas, good afternoon DJ. Shout out ko sa talang taga City Abad. Nakagay ko nila ni Mercy Lo, ang nabasa naman ni Ganiha. Madam Ana Muralia sa may Maghan ay Tuburan sa mga kasilinganan niya mayong hapon. Ayan, ato mga sugunig paminaw dyan sa may at mga bahay Negros Occidental, Negros Oriental, San Carlos City, Negros. Mayong nga pagpaminaw nyo mayong hapon. Oras alas 4:15 na.
1: Retro hits 98.1 BT Radio Wonder Panama Plus Capsule.
2: Pangalan og address.
3: Adelir Mahito Enriqueso. Tagaparangan Usami City.
2: Unsa may imong nabantayan sa paggamit anang Wonder Panama Plus?
3: Maayo gyud kayo ang resulta. Hindi niya ako ginati sa ako ang pamilyas na dili ko kasabot. Ang diagnosis mo ani is kalsilyum.
2: Kumusta ang imong pagtumar?
3: Kaluon sa Dios eh. Maayo na ang akong pag-ihi. Dili na sakit akong puso.
1: Wonder Panama Plus Capsule distributed by RSV Trading. Mapalit sa inyo suking butik.
4: Alam, niyad ko nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenyo sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Oga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change sa color. MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug Atan Insurance Services, andam usab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na usab nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ug Atan Insurance Services, babahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550. Ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store. Daalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck na walay apprehension, dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
6: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
7: Oh, simple ra, Sir Max. Pag-aplas og Zed Liniment Oil.
6: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
7: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
6: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakatagan tayong kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
7: Zed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
8: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Aray na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. busa, unsa pa gihuat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa second floor, Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan, among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
9: TTX 500.
10: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself.
9: TTX 500.
8: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto ug truck. Mga nagkadaiya nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-2751-904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.
11: Original Hagkuroy Capsule.
12: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong nipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mo na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
11: Unsa pang inyong gihulag? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
13: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
15: Hit after hit.
16: DTD Radio.
15: Hit after hit.

TYPS 98.1 BD Radio. Let's go backtracks. Right, pa yung hapon niya sa mga sweet paminaw. Sabi na sa mga drivers na naka-tune in sa programa. Maayong hapon at mga Bihar drivers at mga bus driver na naka-tune in sa programa Let's Go Back Trucks. At mga sweet paminaw dos may sityo saksak barangay sa nayo. Maayong hapon dahil ni Noy Rano Comidjero dos mga Comidjero family. Ni Papa Bini o ni Mama Regina, maayong hapon ninyo diha. Diya sa may Tuminhaw at mga sugiting pamayadar, mga silingan ni DJ Glenn Limbaga at mayong hapon. Oras, alas 4:29 na.

0: Retro Hits
1: 98.1 BT Radio Vitron. Subuk na
2: Margarita Mendoza Garcia, Barangay Mate, Caguay, Surigao del Sur. Ang ako nakuha lang sa Vitron Syrup, nakatry na kayo ko kay ang ako apo dili halos mukaon niya. Nakainom na siya, kuya, kusog na mukaon niya. Makatong na siya, kamay na siya mukaon.
3: Okay.
2: Abtik na siya, abtik na siya muli ho. Ayaw na siya mudula niya. Nibuyag po na siya.
1: Vitron Syrup, multivitamins plus iron.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedel, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedel Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CTU Homedel, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-6-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedel in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
6: Set Living Testimonies.
7: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
8: Na landing ko sa ospital yung dahil nalugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
7: Pinagi sa gahom sa Sed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
8: Ang akong pangita na sa dagat din kanun na imutong natunugan ko na bikil. Na mo itong ibabaw may akong immune system. Tinalugos ko ginhawa. Salamat kay na itong Sed Cogon. Gamit itong himostrumentos ginoong ako nakarecover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
7: Ang Cogon plant makatabang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. Said Cogon Herbal Capsule.
6: Living Testimonies.
9: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nakinibay butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og naosab diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Naosab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon manog lichon belly og liyempo. Tatay lo isa lichon manog lichon belly og liyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
10: Ang Tatay Lois lichon manog lichon belly og liyempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater usab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
11: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauhaw.
11: Masi may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
13: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

DYPS 99.1 BD Radio. Let's go backtracks. Shout out there ni Jonathan Idanio. Laban na man rin. At alin sa ton, kay busy kini siyang anak. Magbantay na muna siya siyang anak niya. Masinpon puhon na makalaag siya Bernes rin. Shout out there ni Glenn Nunez. Mayang hapon ni Jibari watching live. Dari sa Maydamam, Saudi Arabia. Oy, mayang hapon yun diha. At ang mga OFW.

yung nagpaminawron dia or naglantaw sa dong Facebook Live. Ang uban po na nagpamati by RidgeviewGarden.com. Salamat sa inyo po paminaw sa video radio. Right, muna tayo igong oras ng programang Disco Backtrack sa sunod Domingo na Pudpuhon, 3 to 5 p.m. Once again, napipiyas sa Barangay Palan, nagdas may lungsod sa Asturias, napipiyas na. Anton ako! Ako yung igong oras, salamat sa pagpaminaw sa video radio. Happy Sunday sa tuwag mga nagpaminaw ron. Enjoy the rest of your Sunday, ka ba ng BT Radio? Ay kabalaka kay Dapas DJ Ransan niya sa iyong programang The Remix Sunday, 6 to 9 p.m.

0: Retro Hits 98.1
1: BT Radio. Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Siya, Victor Pugoy sa Butuan City. Mapasalamat ko sa Wonder Herbal Oil kay nangayon din ang among mga balatian sa dyan. Labi na itong bisita na mo nga na adin si PM sa likod. Nagpasalamat ko sa dako nga nahaplasan po siya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: The Best Buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong sold na ang imong cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wadira sa sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
5: Das bang imo blood sugar?
6: Ato na kami diabetes?
5: Mag DTX 500 ka!
6: Ang DTX 500
5: ato na kini anti-diabetic properties.
6: Samo sa
5: charantine,
6: nagkapamubo sa glucose,
5: visine,
6: controls blood sugar,
5: o polypeptide,
6: kaparehong epekto sa insulin.
5: DTX 500
6: highly recommended
5: sa mga eksperto.
7: Gusto ka ba o glitson manok o glyampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo.
8: Susas Lechon Manok and Lepo.
7: Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan.
8: Susas Lechon Manok and Lepo.
7: Lamian na, barato pa.
8: Lamian na, barato pa.
7: Susas Lechon Manok and Lepo.
8: Siguradong magpangita ka.
7: Susas Lechon Manok and Lepo.
8: Tara na!
9: Kapuy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood, o grabe na stress?
10: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
9: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
10: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
9: Malunggay, paligon sa imong immune system.
10: Tubo, natural energy booster.
9: Ginger, panguntra sa inflammation.
10: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemical. No worries, purely herbal, purely healthy.
9: So kung gusto ka nga ligon nga immune system ug energize every day,
10: tumar na
9: sa original Hagunoy Capsule.
11: Lives for life.
12: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
13: FiberConnect IT Solutions.
12: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
14: 0943-248-2389.
15: Hit after hit.
16: Hit after hit.
17: BTD Radio.
15: Hit after hit.

0: 101.1 BT Radio.
1: Maayong adlaw mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel ug inyo usab kauban karon si Mami Pucci. Maayong adlaw Mami Pucci.
2: Maayong adlaw sad kanimo Mr. Miguel.
1: So kumusta imong adlaw karon Mami Pucci?
2: Okay pa sa all right Mr. Miguel. Always naka original Hagunoy capsule. How about you?
1: Always din nakatake ng original Hagunoy capsule Mami Pucci. Kaya always healthy at active. Og karon Mami Pucci, atong paghihisgutan karon ang sakit nga diabetes.
2: Mm-mm.
1: Kung diin, millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas, kundili worldwide.
2: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak ka delikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na, Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na rin nato ang kaning pinaka-common lang. Ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes o ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
1: So, unsa man siyang type 1 o type 2 diabetes, Mami Pucci?
2: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point gamay na lang or dili nagyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin Mr. Miguel pinaka importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
1: So of course, mo na siyang reason, Mami Pucci, no, magka-type 1 diabetes ang usa ka tawo.
2: Yes.
1: Og karon Mami Pucci, unsa mapuni siya ang type 2 diabetes?
2: Actually, daghan og rason na Mr. Miguel nganong magka-type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag nato nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imong nga mama or papa, lulo or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetesun. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes or kanang hilig kayo mga pi nga kana bitong na ay added sugar nga kape Mr. Miguel kana usa pod na sa rason nganong magka-diabetes ang usa ka tawo. And also pod ang kanang dili pag-exercise, kulang sa pag-exercise nga lawas Mr. Miguel.
1: So di ba Mami Pucci, pag ang tawo na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain nga mga sakit.
2: Yes.
1: So unsa man siya nga mga sakit Mami Pucci?
2: Oo, dira na musulod Mr. Miguel ang unsa ka delikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jud, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imo nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
1: So, Mami Pucci, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tawo na ay diabetes?
2: Mm-mm. Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rason na kulang og insulin ang imo nga lawas. So, gina-advise bro nga kung na kay diabetes, mo-take jug ka o katong mga insulin. Ang kana insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka o insulin, diabetic ka, mag-inject ka o insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imuha ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
1: So of course, Mami Pucci, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes?
2: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule, na ani siya'y substance, no, nga ginatawag na itong polypeptide P, nga according sa mga scientists, Mr. Miguel, bisag asa ni mo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mao ni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin, di ba? Ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mo-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala nay mo-regulate sa iyang nga blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iyang nga blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
1: Yes, Mami Puchi. So inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
2: Yes.
1: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imuhang mga nahibawaan sa atong listeners.
2: Mm-hmm.
1: And daghinaot pud ko nga daghang nahibawaan nato ang mga listeners karon, ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. Og wala na tay igong oras, Mami Puchi. Kini si Mr. Miguel.
2: O kini na sab si Mami Puchi
1: sa programang Health is Well.
0: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intuburan, Cebu, 98.1 FM.
0: 98.1 FM.

iba ni mo ang pagkawalay silbi sa kinabuhi. Nailaong ka ba sa mga bisyo, mga hugaw ng mga talanon? Wala kay kalipay o kalilaw kapaulayan. Na walang paglaong gisan pa sa kalampusan, ngayon mo na ang kontugod kay nagasimba ka sa lain ng Malius Diyos. Ngayon mo ginahuna ang kinay makaputol sa tunglaw mga problema. Nakasinati ka po mga ilan ng mga damgo. Grabe ang imong pagkakuhulang lahat sa pagpakamatay.

Alright, 98.1 at Beat the Radio, 31 minutes past the hour of 6 o'clock, The Remix Sunday! Kumusta ba niya? Yan sa manita ko to, dalas 9 sa kagabi yun. My name is Liz Ranz. Nasayo-sayo na mo niya. Sogdi ng tagay. Sana all ay tagay. Pero kumusta na? Shout out niya ka rin sa itong mga viewers na nagtanda ka rin pala itong sa itong Facebook Live. Pero sa sakala na itong manakalili na diha. Salamat ka ay na maraming ay nabaing gabi. Shout out to the press. Si Mar Abuna. Shout out to the press. Butanya sa family. Diya sa barangay pa sa Katmoyne. Shout out to the boss. Dudoy Batuon Arisco.

Felix Nanay Tina na minaog sa mga silingan from DJ John Paul Sena Oil, DJ John Paul from Malanog, always ganag-ganog mo diri, salamat ka ayo. Then also shoutout ni Simar Abuna, shoutout la Lagaro family diha sa Barangay Basaka 6, no, ni Boss Brian gikan ni Pres, Simar Abuna, shoutout na pa yung mga pre. Angel Rian, good evening Israel, happy Sunday, shoutout ko sa Sandayo. Gihong nga ni Gross, oriental sa ko, Mama Tarsias, luhan ako ka magawang Manoy Luning, Dudong Joseph. Sa isa na kong anak, Inde Tintin, Paris na ko, naminaw ka ron, si Ricky Ravanas. I love you all from Angel Cadman from Naga, Cebu. Salamat din siya eh. And also, shoutout ni Michelle Ortiga Rico. Kasi, mala ko nyo kayo sa'yo nagsugod of the Remix Sunday. Sa'yo magini, ma'am. Ikaw rin yung maliit. The joke lies. Salamat kayo, may gabihin mo na madam. Shoutout ni Sir Armin Mahusay. Yes, salamat kayo na may gabihin mo diha, sir. Para tayo, Remix Sunday.

Buzz, the R6 of Live, the Remix Sunday. My name is DJ Ran. So shout out to Sir Taking sa Tingasin. Shout out, sir, and also ni Mama Marite sa Tingasin. May gabi sa nandiyang na paminaw karoon sa Dulles, Kalatalaban ni Gross Occidental. Shout out ni Jolan Puntiliano. May gabi, shout out ko sa Barangay Kansi. Maribel Labrador, mahapahabol ko po sa kong banana rini boy sa kong one and only anakin nga perte ka bulo.

Yagoy na perro palanga. Christopher Roshana nga naga to on kay Muskul sa og ba Maura boss, salamat nang paulit-ulit. Diana Bastatas Batu, shoutout, good evening, madam. Marichoy Boy Butoy, shoutout, good evening, shoutout ko, di ay sa akong mama o papa na sa bago-bago Sunday, Duboran, Cebu. Butoy family, salamat sa kumpang sa DJ, pwede na ko sa song, Closer You and I. Ay, ay, ay, may Gino Padilla daw. Ato sana, humuan o kuan ka ng, sito ka ni? Remix. Ay, ay, salamat kay Maricho. And also, shoutout ni Ma'am Arlita Lurigas. Good evening, Jay. Shoutout ko sa lang taga-sitio Abada. Mga Tomarci family, Hori family, Buntia family. Request kong song, Hawang Mombi. Thank you so much, Sari Jay. Happy Sunday to all. And also, Alisa Labrador Bindoy. Good evening, shoutout ko sa akong banda nga si Jessie. O sa ko ang mga anak nga naglagnaag si Lin Joy. Anan, o sa ko ang papalando sa ko ang manghod nga si Armin Oban. Sayang sa uwa kasi Marie Jane. Marichin or Mary Jane? O si Marabella, o siyang Banna. Nga si Rini Boy, sarang na lang naminaw ni mo, sarang nga mga viewers para request day kong song, Hawak Mo Ang Birit. O siya, Brie, hapit mo, Brie. Karang dead na, Hawak Mo Ang Birit. Marabella, shoutout, good evening boy, shoutout ko sa kumba, pag-umangkoy nga naadri sa si Ann Labrador. Bindoy, Linjoy, Labrador, Bindoy, Sanay, Darang, Namino, salamat ng marami, boss. Ronald, kung naman po ko na tormay, kapirin sa rasya, kung nila ni Bayot, Malinge, Kagi, Ricky, Guapo, Maldex, Boy, Ruru, Tia, Anet. Buta mo, pangalan niyo diyo, ay. Napanayon mo diyo. Ay, nako, parang sa tiling shoutout ni Angel Rian. Good evening, Rizran, happy Sunday, shoutout sa Sunday Yog, Yol nga ni Gross, Oreta sa akong mama, Torsila, sa naman ako kamaguang Manuel Yuning, Dudun, Joseph, sa isa sa akong anak niya, Inday Tintero, Paris, nako, naminaw karon si Ricky Ravanes, I love you all, from Angie Lacadman, from Naga, Cebu, salamat, Rizran. Shoutout mo na, ma'am, no, may gabi, ma'am. Also, shoutout, Lagarro family, dia, sa barangay Science, si Boss Brian. Oo, gikan ni si Mar Abuda, shoutout, doon na, pre. May gabi, ini, ma'am. Oh, hinay na karoon siya kita ni Jay. Thank you so much. Michelle Ortiga Rico! Hinay pa ka naman. Nawabok on ko na imuhang radyo lagi rin. Shout out, Iwam Diana Lin. Hello! Ahem, ahem, ahem. Huwag na sila i-comment ahem. Di ako believe ni Moda. Ay, sa barangay, sobrang sa kabatuan. Good evening, Isra, sa pag-read ko sa mga nagdakop. Nagdakop-dakop daw, ay. Sanin? Dili, nga 40 na nilang sayo sa mga music. Pag-read nila, Glenn, kabatuan, BM, Barakat, Ogni, Shawnee, and Cornel. Salamat suba sa Israel, si God bless. And also, shoutout ni Jensky Vlog. Shoutout from Ambay, Maravilla, Tabuan. Hoy, shoutout ni Tarandha. Nya shoutout ko sa kuang kauban. Nakadaghan naman ani, oy. Julan Puntiliano. Shoutout ko sa kuang kauban. Julan Puntiliano, Jesse Boy. Olexar, asa naman to? Wala man. Jesse Boy, Oxilar, Rico Lucian, Ray Castelio, Justin Binetas, Charlito Canania, John Comendador, John Mega Gabasi, Antonio Alguizar, Joseph Segovia. Oo. Sa mga napawang na. Oh, si Antonio Alguizar, Joseph Segovia, Hinji Casiban. Oh, Jerome Basilotti, Russell Secretaria. Hello and hello. Shansky Vlog, thank you so much. National Art ko ni Idol. Happy Fiesta sa kan sa kan Anbay Maravilla Tabul. Oy Fiesta day Ron. Pasuruyo ka diha. Ya ko sana nang na Fiesta. Grabe kaon ako oy. Tulo ka balay akong kanain. Shout out kay Dolly Isra sa Happy Fiesta kan Anbay Maravilla Tabulan Cebu. Oo, salamat kay Esta Tabulan na no sa mga Tabulanon diha nga nagpaminaw karon. Salamat nang marami. Manday Alalin. Shout out. I'm. Para ito The Remix Sunday, my name is Tiz Rans. Again and again, The Remix Sunday until 9 o'clock in the evening.

0: ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: Turn your volume up. And this is
2: ET Radio.
1: You are now tuned.
3: The Remix Sunday.
4: DJ Vance live on the mix.
5: My name is Dean Rans. Again, sa itong programa, karoon bilang ipalihan sa itong amigo Skin ni Herbal Coffee Mix. Atong pasalamatan. No, oo. Oh, oh. Kuan nag-kuan mo diha, nag-sayo-sayo, hala. Sabin o kape. Also, katuang Mind Health Beauty and Wellness to Brand, kisa tayo mag-ganahan, magpaputi, magpagwapa, o magpahamis sila mga cuties. Hala, pag adto na mo, pag kuan mo, inquire mo nga sa tuang Mind Health Beauty and Wellness to Brand, palit na mo sa tuang mga produkto rito. Shout out niya karoon ni kuan, no, ni Amelita po, tanong menas, good evening niya, ma'am. Dara sa tuang kuan, shout out niya ni Maribel Anores Labrador. Sama ni? Makaikit-ikit man siya sa imo mga tukar busing. Hello mga busing. Shout out ni kuan niya, no? Ni Sir kuan niya sa imo banana si Sir nalimot ko si imo banana. Ikuan at niya kuan Maribel Vidali aki. Daghan kong yun na. Monday at James! Happy, happy fiesta! Ugma! Pangtukar! Asa man, pre? Hatag link niya. Sige na lang yung saad, ano, pre? Sige, eh, message ko ron after sa program. Yoy, link. Nabi ay bayad. Rini Boy! Shout out to Rini Boy! Shout out to Rini Karon ni Feli Monsalor and also ni Jonet Albaric. Hoy, shout out to madam! Good evening, DJ. Shout out, why pag-usap Japon ang DJ sa Beat the Radio. Smiling Japon, kaayo. Ilom ka di, mama. Sayawe, pre, ipakitang moves nga tinaguan. Uy, Papa Dudot! Shout out, ibang hakaran sa kuay, no, sa Laboy Al. I'm Emya Hernan. Good evening, DJ. Shout out sa Hernan family watching from CTU Laboy Al, Barangay Lalong, Kalatraban, Cross Occidental. Uy, duol ramon ni Kwan, Sir Renz, di ha? Renz Hernan. Kanis papadudot ba, no? Ako ama ni kumpari. Shoutout Melvin Dirayo, Trinity Israel, sa shoutout ni Dirayo family, Kajinti family, Platinia family, watching live, City of Tilim, Kalatraban ni Gross Occidental, salamat sa kwasa ni Israel. And also shoutout ni Consial Lori Royalist sa Butalo de Gross Barque sa Nuwain, good evening DJ. Mercy Lord Israel, shoutout ko from Apollo, request ko ka ng 70s, 80s, 90s. Awa taan eh. Diha tapil ni. Wala taan ni Ma'am Oy, Mercy Lou, and also shoutout niya ni Kwan, request kong touch by touch, isamot. Dayaraling shoutout, and also shoutout sa Fladaga, good evening, Israel, sa Idulo Oy, shoutout from San Carlos, thank you. Dekaroon San Carlos, na nag-upay-upay, nag-upaminaw, dekaroon, salamat kayo na marami sa mga nag-upaminaw. Sapit-sapit na. John Skip Lag, shoutout ko Idol Dizran, sabi fiesta kan ambay. Oo, salamat kayo na marami halak na sa kan ambay Tabulan, Cebu. Da, ngayon, Jin K, Tanogo, good evening DJ, shoutout ko sa taga-barangay Bago, doon sa Salvador Benedicto, binidikto sa ko ang mama, baby. Og, papa, si Sayo, og, ako ang magulang as Jobber, Tanogo, iyahan ka mga anaga, especially sa kong anaga, si Ria Jane, Tanogo, kampanya, salamat sa kuwa sa all watching from Purok Magkulukod, barangay Power. More power, dyan. More power, Beat the Radio! God bless you all, aming tanan! Salamat kayo na marami, Tanoko Jinki! And also, delete na lang kung request kay Utangon Man Chapoy. Request niya! Ay lang ko, tagay ka ng love song niya. Kaya natin nangita na, kinsa siya! Ako ni, si Niji Rans ni! Sana, limuhay ko na budo. Good evening niya, my friend Mercy Lou, shout out to me, and also Agnes Rosiana, abangan ko yan, grabe taas sa mga message. Ay. Murag appeal ni ang iyahang kontra diha sa yang silingan yung Marites, appeal. Alaka. Shout out ako sa akong Pailanggang family, these runs, adini sa sitio, Panayagan, Barangay Bagonbon, San Carlos, City ni Gross Occidental, sa akong Papa Gaspar, Mama Costanis, sa akong mga magulang Cornelio, rin sa iyahang anak. Ah, sangwa di ay. Sayang asawa. Honey Lou, August ilang doon ka na client, Clint, Cleo John, then kay Gerald Ward, August yung asang Ayra silang nga, usa ka na si Jaira Grace, din sa kondoha ka mang hold, Chris Alisa, Annalisa, to my beloved husband, Gerald Tarsuna, sa amuang nga, usak anak, Jaren Tarsuna. Horot yod, nga request ko para lang sa'yo, ang giling-giling ko. Mayo ka mo sa'yo. Ako na lang na-imagine mo sa'yo. Sayo aha pantay. Happy Sunday so all. Sama nag-request niya, hawak mo ang beat, humana. Sama na Osman pa. Basta Osman, oh, send mo video diha. Akong i-upload sa kong account. Nga, ganahan mo. Para Junit Albarico ba nga kanyang nakasabot na lang siya. Iha, ano, di lang siya ma-request kayo, utangon daw. Pasensya kayo sa mga utangan, ha. Hey, for night, the remix Sunday, my name is Liz Ranz, 22 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening.

0: Good evening, it's now 7:30 p.m.
1: Original Haguroy Capsule.
2: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Haguroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Haguroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo ug tumarn sa Haguroy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulad? Palit na og Original Haguroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Turn your volume up. And this is
4: DT Radio.
3: You are now tuned
5: DJ Runs Remix.

espacial subindo clack in the evening shout out ya mimi nyara sia kerasa nigrasa good evening di serasa setanangnya staff sari YPS FM radio setanang nalang namina karun happy sunday di seran selamat yes happy sunday sana budak madam Jim Gabriel kang maong shout out budak sir Jim no and also shout out Aliego Tara Renner Olimhor good evening di shout out ko ni Glenn Sian Joshua Eli and has to ungkugon. Oi, shout out sana dia kala pamina kalain. Main gabi ipo. Dira so shout out diri ni Ma'am Sherit. Dili tala ko request kay utangon man siya. Sorry madam na balik nug basa na. Ay, sige lang. Ki at you die. Elang so shout out ni James Munihar. Shout out dari prihada karon sa bagasawi tuburan Cebu. Ang panak na lang mga ikuwang dili pri. Iyoy. Mag-disco na lang tag-ari ato diri din siya kay libre ikid-ikid bunali para diha ito na yung bunalan diri siya lang ape niya maningil dyan si Kuwain marebel nung siya request nga Kuwain insomnia siya pag-inom o melatonin gikan sa Mena Health Beauty and Wellness Kuwain marebel no? Ngayon aron mawala ni mo insomnia also shout out ni Kuwain no ni saya tawag ani ni Ma'am Amelita good evening Israels since siya jod wala ko yung wifi shout out day ko ni Mercy Lou ni Arlinda Lorigas request ko song hawak mo ang beat or kabit ah naman ni Oy anyway shout out ni Papa Dudut pre main gabi shout out ko nila ni Papa o Mama Olfino Hernan o ni Kaya Hernan ngagikan na Makals o sa akong love love Charisse Barcelona ni Hernan miss you ni Tanani yes asa ba sana karang magsuroy-suroy maglaglaag pre agan kang dako ah grabe na makas manigikan si Kuande Solfrido si Kuande ay mamligay ha mabana tasunod ha ulala budots ikan ni tiking sa tin kasi injury baring ay naabot na siya ang budots may gabi ni Sranz guwapo may gabi na mga sir Shunri parang tayo the remix Sunday my name is Sranz

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15 in 1, mapalit sa tanang butika.
1: Turn your volume up. And this is
2: BT Radio.
1: You are now tuned.
3: The Remix Sunday.
4: Headlines live on the Max.
5: Pamusil na mo din. For the 7 minutes past, yeah, Rob Sirog, like, good evening sa Gapon, good morning, Pamela, sa Saruway, PSB, The Radio 98.1. My name is Tijs Ranz, again and again, sa ito, mga suki, di Paminaw, labi sa itong mga listeners, di ang anap Paminaw, karoin. Hello! Hasta is mireng huwag, remake sa salat yun ni atong nag-viral nga kabit-kabit. Muna! Gerard Michelle Ortiga Rico! Oo, di mo na siya, kuhaan, di mo na siya muhilom, huwag dili, siya gitan ko. Shoutout ni Sean Devon Aliego, di akaran, idol ako di no, sa kuhaan, sa municipality, sa municipio, no? Idol, shoutout sa kuhaan, shoutout ko sa taga Dumpsite, Kugon, idol di saran. Salamat kayo, Sean Devon Aliego. Idol, shoutout ko sa akong asawa, si Jolina Villamor, idol di saran. Oo, oh, saka sweet, anin doon, oi. Sayaw sa dito. Boss Jim Black, karun ni Jai, shout ko sa kong yab nga si Jai na manggilimutan. And also, John Ribari, nintuta, Jom Remix, ni Israel. So, ay, makasayaw yun ang hubog, ay! Gamay naman nagkuwang ang hubog. Romel, na komentar na pong gas, karun ni Israel, shout ko ni Brad, Giovanni Bilister, na minaw karun, ang shout ko sa kong sawa, Emeline Bilister, happy Sunday, DJ! Yan daw, may gabi ni Hot Shot, kong taga Marmoldo, na minaw ni mo karun, Idol Israel. Salamat kay Sean Devon Aliego. Jamri Baring, doble na ko ang Dizrans kay Radyo. O live niya ko gimanitro. Grabe, ah. Salamat kayo na marami niya, Jamri Baring. And also, shoutout, Olala Budot. Sumanay, kaduhan ako kibalik sa... Hey, panay tayo, Terrific Sunday. My name is Dizrans. Again, nasa tamasuki, ito buminaw dahil... Hino niya, madam. Ah, panayin tayo sa tamang programan, Terrific Sunday.

16 of Menas Pas, your Bray Tuklak, the Remix Sunday. My name is Eve Trans. Hello and happy watching DJ Jai Jonathan Idanio. Ya kan dia sa Tabulan or asa Malaysia, Santo Niño or Tabulan. Shout out to that boy. Shout out to Medri by Tia. Go, go, go! Wait, it's meaning wait, diha. The bit kind of is meaning wait, wait. Ay, DJ Jai. Shout out, pang mention po na yung mga kaubanan niya, DJ Jai, Jotar Idan niyo. Balik niya dari, ay. Nagang ipang mingaw niya, ma. DJ, baby, nagkagwapo lagi karoon, why halong binuang dalang joke, ha? Grabe na niya si mama. Tiara Lynn! Hello! Tingog po niya ako na, baby. Ay, shoutout ni Sir GR, bastatas malarong, wala ni mo basa akong shoutout ni Israns. Hala, oy na, kuan. Tungkos karaghan mo na natabunan ni kuan, Sir GR. Sige, tumalik ko sa iyo po ang kapahin. Kuan, sinasana ang paminaw no, sa itong program niya. Nagisindan ko ni kuan, karon ni ma'am, si tawag ani. Diana, bastatas ba to? Gisindan ko ka ng sayo-sayaw ni mo sa... Lamayaan mo na yung sayo-sayaw. Hataw makai ko. David Nisran, shoutout ko sa kong iyoan manager ay malirong na minarod niya sa punta na minarod midiri sa ako ang maguwang sa Carmelo. Wow. Naanay ko sa Carmelo, ha? Kita kits na tadi, sir. Magsayot-sayot. Yeah, ang request ni Maribel na ay kanang insomnia daw. Hindi mo nga ni insomnia niya. Insomnia hon, maning dako. There also Charlene Tibo-Tibo. Hello din sa Rans. Great ko nila Janji Queenie Jansin Oga sa kumbana Joar at Tibo-Tibo sa kumpapa Kuling Eskolastiko Kuya Ramain. Gika ni Charlene Kogon proper. Salamat sa kubasa din sa Rans. You're welcome. Yashala ko ni GR Malrong Nizel Malrong o ni Mama Tessie nga nagsayo-sayo DJ. Kiparisan gini. Abay, pagsasayaw, intanan niya, Ma'am Nizal and Sir GR. Oo, parayin na po sa inyong pagsasayaw niya. Pasensya kayo na tugay, basa ang mga greetings, ha? Natabunan yun? Isa pa ba ito yung nangayag request niya? Kaya akong pasindon o video. Parayin na, The Remix Sunday. My name is Insurance 19 of Menas Basio, 8 o'clock. The Remix Sunday.

的。猪哥们Clap your hands everybody. Shut up ya man dia lalin. Mai mesti saya dia pada karain. And also anak si Marabel nung pwede na kumatog boss kay imong giplay. Kato mga request kato nga akong gibang play puro to request. Grabe ubay-ubay nag request. Pasensya kay sa wala ma-play kay grabe inyo mga malmalon pag ayo ang mga tokar. Ako yung maloy stokar. Kung pwede na lang mo sao ko kanta, ako na lang siguro, no? Di siya na kaskog son, tay-tay or tatay para sa tanan taga mag-alawa. Tay-tay-tay, uli anaming nanay. Mora to! Wait na! Grabe ni Zara, shout ko sa kwa agaw TC, basta tas malarong 14 nakasayaw sa inyong disco Rizran, salamat. Uy, shout out niya, Ma'am TC! May pagsisayaw niya karoy, no? And also ni La NDS. Shoutout sa taga-apala ni Javi Fiesta. Request kong song Mapapa Ulala Remix. Murag ang ulala kay murag kaupat na bali. Grabe na mo ba? Charlene Dijeras ako. Pasayawan si Narwen na Romeo Labangon, Jenna Jerry, Ventalio, Glenda, Robin, Dakay, Grace, Vicente, Raman, Marabel, Richie, Romero. Maya Edwin Hinterlizo gikan lang ni Charlene Juari tibo-tibo sa Kugon Proper. Salamat kayo sa Basa Riz Rans. You're welcome. Aga na, shoutout ni Ma'am Diana Lynn diha ay sa kuwan-kuwan niya mga ngisi-ngisi. Dapat mo sayaw ka. Ya, sindan ko ni mo kuwan. Sayaw. Ay, panay tayo itong oras. Alas also 37. Hapit na mo man.

Alright, 11 standard time, 3 minutes before 9 o'clock in the evening. Yes, it's time to relax. Pamo ka panggutuma diyan. Gutom naman. Shoutout diyan ni Board sa Parilla Pariente. Grabe rin Pariente. Guwapo namin ako na Permi the Remix Sunday. Happy Sunday and blessed Sunday. Pariente guwapo. Thank you so much sa Pariente guwapo. God bless you always, Pariente guwapo. Salamat kayo, Pariente. Ganyan, Pariente. Nga, request ko, Hot Mama, thank you. Yeah, ay murag ulhi naman eh. Kaulhi mga Pariente, diin mo kagikan na. Shoutout ni Senke Zineros sa Shoutout guwapo. Why? Ang DJ na rin, guwapo pero macho, my name is DJ Rans. Anara kasimpo. Agad na shoutout ni Sun Kids and Rose, asama niya karayan. Charlene na tibo-tibo, shoutout ni Kos Kog Taytay. Ganun na ito. Nakakuan naman ko dahil ma'am na wala kuan ni kuan. R&B nga kuan. Taytay. Murag to ato sa usana ko ka USB. B. Andra Malachico, good evening DJ. Shout ko sa nang namin ako karon sa Remix Sunday. DJ, love it. Okay, shout out pada Andra Malachico. Thank you so much. May buka paminaw. Yeah, dahil karon sa Baraga San Juan. Shout out sa kong Papa Lito Santiago and Mama Della Santiago. Nila ni Daddy Lin, ni Manoy Lando, ni Bubang Aloy, ni Choy Choy, ni Busing, ni Imeng, og ni Kade. Yeah, shoutout po ni Vibo, shoutout ni Ryan, ni Jessa, and ni Dudong Iyan. Shoutout, no? Yeah, dito po sa at mga bayan, shoutout nilang Ati Saleh o Manoy Rini. Mayang hapon. Mayang gabi ipo. Isa pa yung magpaapas niya. Shoutout, dali. Na pa yung oras gamay. 1 minute. Sige na, pagdali. Yeah, paabot ko.

0: Yes, matuog na daw si Maribel. Ay, salamat kayo. Wala tayong oras, guys. Salamat kayo, Hunter. Diyosan na Domingo po, Horn. Uy, atangin ko, uba. Sabiti, musika, musika, tsikahan na. Sa Rastaw Station Manager, Inger Fernando Manguba Jr. is the program director. She is also a radio station assistant manager. Shout out to engineer. Now, may sindihan, di ba, ha? Onga, ni Ma'am Michelle Ortiga Rico. Dali aras alas 9 ay extend daw o alas 10. Ay! Gutom na kayo, madam. Shout out, Michelle Ortiga Rico! For the last time, nakasyagit pag yun. Sky, bye-bye. Thank you so much, Maguban. Salot sa Toluca Oras. This is DJ Ranz. Ang DJ ka dali, guwapo pero macho. I am now signing off. Ngayon ito ang program, Hantod Vanessa, kung ano, ang musunod na program, ang bedtime drives, pang patulog, ng mga tukar, Hantod alas 12. Oo, papino sa mo, ha? Ay, magbiya, si Michelle, kaya di umbiya. Hantod ni siya, Katlaon. Duty ni siya, magmarites. Shout out ni Sir Ma, Arman Mahusay, di ano. So, okay, bye-bye, this is DJ Ranz signing off. Thank you, bye-bye!
1: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Good evening, it's now 9:30 PM.
1: 9:30 PM.
2: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
3: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
2: Gamit kuya.
3: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
2: Ha? Unsa di naaana kuya?
3: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
2: Hala, ganito't ganan ang gamiton kuya. Pwede ko ana?
3: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangustin, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, kanindot guna nagamiton kuya, tagay ko be.
3: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
2: Ah, mao ba kuya? Sige, aduna ako.
3: Ha? Asa naman ka?
1: Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na!

0: kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
1: Sa una to, Inday. Lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
0: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
1: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, niya 15-in-1.
0: Ha? Unsa di na aana, kuya?
1: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
0: Hala, ganito't ganan ang gamiton, kuya. Pwede ko, ana?
1: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
0: Hala, kanindot guna nagamiton kuya, tagay ko be.
1: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
0: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
1: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa, mapalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.

0: Good evening, it's now 11:30 p.m. You're still tuned in to DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
1: Gamit, kuya.
2: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, niya 15-in-1.
1: Ha? Ano sa dinaaan, kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ko na nang gamitin, kuya. Pwede ko, Ana?
2: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangustin, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot guna nagamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa, mabalik ako ang Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.

0: aming gawain. O Diyos, nawa ay pagpalain mo po ang bawat isa. At gumagitna ka po sa amin sa araw na ito. Nawa ang gawain na ito ay maging daan upang kami ay magkaroon ng karagdagang kaalaman na tutulong sa amin upang kami ay mas lumago at kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay. At gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: 98.1 BT Radio.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Lami-aoy.

0: Maayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili paunta na mo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kayang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
1: Alang sa dugang kasayuran, bisita ha ang pinakaduol nga health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare, ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID, alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare, ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning.
2: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Musa, tana! Mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, piliya ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Ta sana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
1: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Naay maggamit nga panalipod sa pagmablos sulod sa hamubo nga panahon, sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas nga panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanus-a mo magmabdos. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
2: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
1: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon ug family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
3: Start your day on a fantastic note.

0: ikaw, Kapi? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay sugar ug asin?
1: Sa una to, Inday. Lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
0: Ha? Unsa din na imong gigamit, Kuya?
1: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, nga 15-in-1.
0: Ha? Unsa din na aana, Kuya?
1: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
0: Hala, ganito't ganan ang gamiton, Kuya. Pwede ko, Ana?
1: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
0: Hala, kanindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
1: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
0: Ah, mau ba kuya? Sige, ato na ko.
1: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa, mupalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
4: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu.
5: At Barangay A, Tuburan, Cebu.
4: Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests, featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families. This room accommodates up to four guests with four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu.
5: At Barangay A, Tuburan, Cebu.
4: And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-6-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
6: Mayong adlaw mga higala, ania na pud ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga pahinumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo, pwede gyud natong mapugngan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit, ato na kining i-dispose. Kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton o ipalayo sa kurtina o sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy, siguradua nga napaong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack o mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamo pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanaon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o glabaw sa tanan, atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. Og dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Ug dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. Og sa atong hotline number 0961-577-877. Og pwede pod kamo makatawag pinaagi sa telepono sa Andam Tuboran 463-9130. Og sa Andam Tuboran cellphone number 0933-214-1382. Og pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuboran Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuboran Fire Station.
7: Start your day on a fantastic note.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Na ay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar.
2: Dogdreds Vinegar.
1: Gihi mo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ni para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom, para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa'y manggihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520 o bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Miramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
3: Pahimangno gikan sa inyong kapolisan sa Tuburan Police Station nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: 88.1 BT Radio.
1: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
2: Taday loy sa Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Nagkinibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Tatayo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater usab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Yung nagahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingi ang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika.
5: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghanan na ni kalinog, dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento nga seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kininatong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa, samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibalo a ang mga pwedeng buhaton na aron mahimong andam kung mulinog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangkuban sa tubig. Pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o matumba. Magplano o magpractice. Hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang kamot o duhod, tago sa ligon nga butang o kupot hangtod muundang ang pagtayog. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naaka sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o gabiso sa lokal nga otoridad. Kining pahimangno, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ug namugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
6: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
7: Kasi nga lang na to, ma'am?
8: Monchita Fuertes.
7: Usa, Monchita?
8: Monching.
7: Oh, mamunching, munching imo angga. Mamunching, nitangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na inakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
8: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitang malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang nang-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
7: Kasi mo na kapuyon, day ka?
8: Oo, kapuyon ko.
7: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
8: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
7: Tawahin na rin mo lawas, day, ma'am?
8: Tawahin na.
7: Sige, salamat. Ito yung alay naman sa ma'am, Monching?
8: Monching.
0: BT Radio 98.1 FM.
9: 98.1 FM.
10: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, bibo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
11: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
12: Start your day on a fantastic note.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Richard Barita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa mga sibugay, sir. Salay ako pala ito, katong Wonder Herbal Oil. Laki naman ko, kay, di ba matay ko sir sa kulawas ng murag? Di ko katulog ba mo ito nga? Pag humana ko pang hapla, sir, tinayaya, please ko kayo ang pamilya sa kulawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Nakini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
0: TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsugatan. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika.
4: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga naamahimutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto, o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-2751-904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.
5: Kaapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
6: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
5: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
6: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
5: Malunggay paligun sa imong immune system,
6: Tubo natural energy booster,
5: Ginger panguntra sa inflammation,
6: and of course Hagunoy natural pain reliever o pababaskog sa lawas. No chemicals, no worries, purely herbal, purely healthy.
5: So kung gusto ka nga ligun nga immune system ug energize every day,
6: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
5: Lives for life.
7: Angay ni mong masayran kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata adunay katungod sa usa ka rehistrado nga ngalan o nasyonalidad. Adunay usab sila'y katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag o mga pangunang serbisyo aron sila mabuhi o mulambo. Katungod sa pag-uswag, ang edukasyon o personal nga pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabatanunan. Tanunan. Ang mga bata ang adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata nga adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon o pag-uswag. Aduna usab sila'y katungod sa mga oportunidad nga makatabang sa pagpalambo sa ilang pisikal o mental nga abilidad aron magkabot nila ang ilang mga damgo. Katungod sa proteksyon, ang mga bata adunay katungod nga mapanalipdan gikan sa pisikal nga pag-abuso o psikolohikal nga pagpanghulga, sulod man o gawas sa ilang pamilya. Kinahanglan usab silang panalipdan gikan sa child labor, delikado nga trabaho o bisan unsang trabaho nga makabalda sa ilang edukasyon. Naglakip kini sa trafficking, smuggling, kidnapping, sexual nga pag-abuso ug tanang klase sa pagpahimulos. Ang mga bata nga nabuwag sa ilang pamilya adunay katungod sa hustong proteksyon ug pag-atiman uban ang pagtahod sa ilang etnikong gigikanan, pinulungan, relihiyon ug kultura sa panahon sa gubat o panagbangi ang matag bata kinahanglan panalipdan. Kung ang mga bata mahimong refugee, kinahanglan silang hatagan ug espesyal nga tabang o proteksyon. Katungod sa pag-apil, ang mga bata adunay katungod sa gawas ng pagpadayag sa ilang mga huna-huna, pananaw o opinyon o sa aktibong pag-apil sa katilingban, ilabi na sa mga butang nga makaapekto kanila. Ang tanan ginasig nga mulihog aron suportahan ang partisipasyon sa mga kabataan-unan tugod kay sila ang usa sa mga pangunang kusog nga magdala og positibo nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuboran.
2: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa hitgan iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
8: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa hitgan mo to napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o said liniment.
2: Ang paso kon burns makahatag og labihang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
8: Wala gi siya ka kulak tangan siyang liniment. Wala gi siya ka gulgol kasagaran mapaso ka mungulgol gi siya muburot. Kumbag yun siya. Ako dahil si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Bolivar, Davao City.
2: Said Liniment Oil, ginama sa said marketing.
9: Living testimonies.
10: Start your day on a fantastic note.

0: 98.1 BT Radio.
1: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutangan.
2: Bugas-bugas, akong katul-katul.
3: DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul.
2: DTX 500.
4: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
5: Alam niadto nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagserbisyo diha kaninyo. Moserbisyo sila sama sa pagpangrehistro nyo sa mga sakyanan, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dusab nga magpa-ISP, new life license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6650 o alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nara usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services og iumsab ang G&D Sari-Sari Store. Dala kini diha may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services og ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya og ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
7: Vitron, subok na.
8: Ako si Gina Pardillo sa Poblacion Malapatan sa Rangga ni province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak pa testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilat-ilak, baspog na kayo, dali ra ko siya patulog.

0: humot nyo scent, toothpaste, o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa Mena. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang Mena Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor, Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. Mena Health, Beauty and Wellness. Kay sa Mena, ang inyong kaanyag o kaayuhan, among prioridad. Mena Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
1: Set Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
2: Ako nga sa awad ngay goiter. Po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. I-try na ko. O niya, kay tinuol magig siya di ay.
1: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
2: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman. Kundi kanya niya pagtulong niyo mo. Bili ka sakit, bili ka dulon. Sa hili ka man.
1: Said Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa maayong kalawasan.
3: Living Testimonies.
4: UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, General Principles. Pagdahod sa kinaiyanhong dignidad, walay diskriminasyon, bugos o epektibong partisipasyon. Pagdahod sa kalainan o pagdawat, pagkaparihas tali sa mga lalaki o babay, pag-access. Pagdahod sa nag-uswag ng mga kapasidad sa mga batang adunay mga kakulangan. Ang RA 7277, usa ka balaod nga naghatag alang sa rehabilitasyon, pagpalambo sa kaugalingon o pagsalig sa kaugalingon sa mga taong nga adunay mga kakulangan o ang ilang paghiusa sa kinatibuk-an o alang sa ubang mga katuyuan sama sa pagpanarbaho, mga serbisyong panlipunan nga auxiliary, edukasyon, pag-access, telekomunikasyon, panglawas, politikal o sibil. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GAPSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality and timely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan. Ako!

0: 98.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit ka rinyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa kamayang adlaw, welcome na usab nini nga tong 5 minutos nga tulumanon. Ani ana pud kining atong kasika sa panglawas hatod kini kanato sa SED Marketing. Ang kasikas nato mga igalang isuon ang pagtabang sa ato ang mga kalawasan nga kita makaangkon sa himsog, abtik og protektado nga lawas. Kini gumikan sa produktong mga herbal sa SED Marketing, ilabi na kining atong mga kapsula nga napamatud-an gyud nga daghang ikatanyag kakayuhan sa atong lawas. Apila niini ang paghatag og proteksyon. Kini gumikan kay ang mga produktong herbal sa SED Marketing, aduna may panyawan nga tanom. Kining panyawan mga igalang isuon kon na Tinospora rumphi o sa kamatang sa mga sa herbal nga diin na napamatud-an mismo gali sa bansa nga China, no, sa nasod sa China o usab sa nasod sa India, nga kining atong panyawan di ay napuno di kini siya sa mga makatabang nga mga nutrients o vitamins nga makapahimsog sa ato ang kalawasan. Ilabi na gayon ang pagprotektar niini. Ilabi na sa katong mga kaigsoonan nato karon nga dunay mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas. Di man ay kanunay mga igalang isuon ang mga produktong kapsula sa SED Marketing. Ang ngayon atong pagkapilian, ang SED Panyawan Plus, nga dunay mangustin o luyang dilaw. Ang ato ang SED Panyawan Garlic, nga dunay ahos o banaba. Ang ato ang SED Kogon Herbal Capsule. Ang kapsula nga dunay gahom sa Kogon Plant. Aduna po kini siya'y banaba o makabuhay kung panyawan. Kini nga mga produkto mga igalang isuon, aduna kini siya'y panyawan nga tanong. Nga di na pamatudan, nga makatabang gayon sa atong lawas. Kung haplas usab igalang isuon ang ato ang paghihisgutan, aduna kita ay paghaplas nga makatabang ang SED Liniment Oil. Mao kini siya ang klase sa haplas mga igalang isuon nga nagaangkon sa tulo ka mga sangkap nga makatabang, ang methyl salicylate, ang camphor o usab kining atong menthol. Mga sangkap sa SED Liniment Oil mga igalang isuon nga adunay mga pagtabang nga mapahiulian kita sa mga hubag-hubag, sa mga pagpanakit nga mabati nato susama pananglitan sa arthritis o usab rheumatism. Sa mga kaigsoonan sab nato nga dunay mga katol-katol sa panit, maayo kini siya gamiton, gumikan kay kini siya makatabang sa pagpahiuli sa mga nangadaot nato nga mga skin. Plus, kini pag yung SED Liniment Oil mga igalang igsoon, nindot kini siya nga insect repellent, no, kapag nakahaplas na nini, dili kita dali-dali nga taptan sa mga lamok, gumikan ka na siya sa gahom sa camphor, menthol o usab sa methyl salicylate. Sa mga kaigsoonan sab nato diha karon nga mahiligon sa kape, timani kanunay nga ang SED Liniment Panyawan Coffee Mix, napamatudaan kini siya nga energy booster, no, makatabang sa pagpahimsog sa atong enerhiya. Kung paminaw ni mo higalang igsuon, murag ikapoy ka karong mga adlawa, murag luya ang lawas, tungod kay maybe siguro ni aging simana, perti ni mong kiat, perti ni mong dagandagan, perti ni mong dula-dula, no? Or baka na-stress ka sa imong trabaho, o karong simana huna, karong mga panahuna, mga higalang igsuon, medyo luya ang lawas, no? Medyo kapoy, murag walay gana mulihok. May pa nga mag-SED Panyawan Coffee Mix ka. Ang SED Panyawan Coffee Mix, mga igalang igsuon, kape nga ginama sa SED Marketing. Napamatud-an kini siya nga aduna kini siya mga ingredients nga makatabang sa pagpahimsog sa atong kalawasan o usab pag-boost sa ato ang mga energy. Kung pagpahimsog lang sa kalawasan ng isgutan, aduna kita ay mangosteen, purple corn o cinnamon. Apan ang makapakusog sa atong enerhiya, kining panyawan nga tanom. Kining panyawan mga igalang isuon, lupig pa multivitamins dili sa kadaghan sa mga ginatawag nato mga bitamina, minerales o mga uban pang mga nutrients nga natural nga gikinahanglan sa atong kalawasan. Ang nindot pag inini, kinipurong gikan mismo kinaiyahan. Meaning to say, walay overdose, walay side effects. Ang kanindot sa kape, dili ka mag-bloat, dili ka mag-hyperacidity, kundili makapahatag pa kini siya sa pagpanindot sa imong adlaw. Munang kung ikaw gusto nimong ma-boost ka ng imong enerhiya, pag-inom na karon sa ato ang milagrosong klase sa kape, ang SED Panyawan Coffee Mix, ginama ka na sa SED Marketing. Og mapalit na ka na karon sa mga atong paboritong butika. Pangitaan lang ang kapeng adunay panyawan ug SED Marketing.
1: Inyong

0: Said Celebrity Kajik Soap ug Said Celebrity Beauty Soap. Kasiga sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito bilang ng mga nasawi dahil sa mga epekto ng hapagat at mga bagyong Luis at Maymay. Umabot na sa 23 ayon sa Office of Civil Defense.
0: Headlines.
3: Halos 1 milyong food packs inihatid na sa ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniutos ang masusing investigasyon sa pag-ambush sa convoy ni BARMM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua.
0: Headlines.
3: Special Disbursing Officers ng Office of the Vice President at Department of Education inaasahang kaharap sa Senate Impeachment Court ngayong araw.
0: Headlines.
3: Pilipinas hindi tumitigil sa pakikipag-usap para sa terms of reference ng panukalang joint oil and gas exploration para makatulong sa energy supply ng bansa ayon kay Pangulong Marcos.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po'y araw ng Lunes, August 17, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Umabot na sa 23 kataong iniulat na nasawi dahil sa mga epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Ayon sa Office of Civil Defense, 15 sa mga nasawi ay naitala sa Benguet, 3 sa mga lalawigan ng Rizal at Batangas at 1 sa lalawigan ng Quezon. Nasawi sila dahil sa pagguho ng lupa, pagkalunod, pagguho ng malalaking bato, pagkahulog ng mataas na puno, at electrocution o pagkakuryente. Samantala, 13 individual ang iniulat na nasugatan habang 3 iba pa ang nawawala. Higit sa 4,903,000 individual ang naapektuhan ng kalamidad. Dagdag pa ng OCD, may higit sa 689,662,000 pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Halos 1 milyong food packs na ihatid na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo. Narito ang report ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Nasa halos 1 milyong family food packs na ang naipaabot ang Department of Social Welfare and Development sa mga rehiyong sinalanta ng mga nagdaang bagyo at habagat. Ayon sa DSWD, umabot na sa 993,000 na mga kahon ng family food packs at 16,000 ready-to-eat food boxes at 12,000 non-food items ang naipamahagi sa 10 rehiyon na labis na naapektuhan ng kalamidad. Pinakamarami ang naiyatid sa Central Luzon na sinundaan ng Calabarzon Region. Ayon sa DSWD, tuloy-tuloy rin ang produksyon ng mga food packs sa Luzon at Visayas Disaster Resource Center habang walang patid ang pagtugon sa augmentation request mula sa mga apektadong lokal na pamahalaan. Samantala, as of August 16, ay nasa 1.4 milyong pamilya na o mahigit 5 milyong individual ang apektado ng habagat at ng bagyong Luis at Maymay. Ang DSWD naman ay umabot na rin sa 678 million ang napapamahaging humanitarian assistance sa mga apektadong komunidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Cleaning operations ng Department of Public Works and Highways sa landslide sa Benguet. Nagpapatuloy. Yan po ang balita natin sa atin ni Lawrence Tanhoko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Tuloy-tuloy ang cleaning operations ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Governor Bado Dangwa National Road sa Bangho, Daklan, Tublay, Benguet. Ito ay matapos bumigay ang curtain net na naturang bahagi ng kalsada. Ayon sa DPWH, dulot ito ng soil collapse bunsod ng sunod-sunod na malalakas na pag-ulan sa lugar. Itong mga nakarang araw, nauna nang ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyak ligtas at mabilis na mabubuksan ang mga kalsadang naapektuhan ng masamang panahon. Patuloy namang nagsasagawa ng clearing at road safety operations ang DPWH upang maibalik sa normal ang daloy ng trapiko sa lugar. Habang nagpapatuloy ang operasyon, pinapayuhan ang mga biyahero na pansamantalang dumaan sa Suyok, Baayan, Poses Road o yung Ambongo-Dolan, Tuwel, Alno, Alapang Provincial Road bilang alternatibong ruta. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Suspendido ang klase sa lahat ng kanta sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa inaasang epekto ng masamang panahon dulot ng habagat. Balayan, Calacas City, Lemery, Lian, Nasugbu at Tui sa Batangas, Itogon sa Benguet, Kalumpit, Hagonoy, Marilao, Paumbong at Malolo sa Bulacan, Cavite City, Bacoor, General Trias, Dasmariñas, Imus, Amadeo, Tanza, Naik, Tres Martires, Rosario, Kawit, Maragondon, Noveleta, Ternate, Alfonso, Magallanes, General Emilio Aguinaldo at Tagaytay City sa Cavite, Alaminos, Binbale at Mangaldan sa Pangasinan, Guagua, Lubao, San Simon, Santo Tomas at Masantol sa Pampanga. Samantala, suspendidong klase mula preschool hanggang senior high school sa mga sumusunod na lugar: City of Manila, Atok, Bacon, Bukod, Bugias, Cabayan, Kibungan at La Trinidad, Mancayan, Sablan, Tuba, Tublay at Baguio City sa Benguet, Florida Blanca sa Pampanga at Indang sa Cavite.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Iniutos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang masusing investigasyon sa pag-ambush sa convoy ni Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa. Sa isang pahayag, sinabi ni Communications Undersecretary at Talas Press Officer Claire Castro na layunin ng investigasyon na malaman at mapanagot ang mga nasa likod ng pag-ataking ito. Anya, iniutos ng Pangulo ang lahat sa lahat ng kinaukulang ahensya ng pamahalaan na mas lalong paigdingin ang seguridad sa komunidad ng Bangsamoro. Ayon kay Castro, nananawagan si Pangulong Marcos sa publiko na maging mainahon at pairali ng pagiging makatao na may respeto sa karapatan, lalong-lalo na sa buhay ng bawat Pilipino. Kinundina ng punong ekutibo ang naganap na karahasan sa reyon. Ngunit tiniyak niya na matutuloy ang BARMM elections. Dagdag pa ng Palace Press Officer, tiniyak ng Pangulo na nais ng gobyerno na magkaroon ng maayos na pagbabago tungo sa pamahalang demokratiko sa BARMM.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mariing kinundina ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pag-atake sa convoy ni Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao BARMM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa sa Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Sinabi ni AFP Chief General Antonio Navarrete na tutugisin ng militar ang mga nasa likod ng pag-atake. Makikipagtulungan ng AFP sa Philippine National Police, Commission on Elections at iba pang mga ahensya upang matukoy ang mga responsable at mapanagot ang mga ito sa ilalim ng batas. Samantala, inatasan ni PNP Chief General Jose o ni General Jose Melesio Nartates Jr. ang Regional Police na makipag-ugnayan sa AFP para sa investigasyon. Kasunod ng insidente, pinaiting ng mga security forces ang kanilang presensya sa mga lugar na tinuturing na vulnerable at sa mga pangunahing ruta sa regyon. Sinasagawa ang mga hakbang na ito habang naghahandang mga individual o mga otoridad para sa unang parliamentary elections ng BARMM na nakatakda sa September 14.
7: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Special Disbursing Officers ng Office of the Vice President at Department of Education inaasahang haharap sa Senate Impeachment Court ngayong araw. Narito ang balitang atin sa atin ni Melanie Valdez Reyes.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Matapos ang testimonya ng mga kinatawan ng Land Bank at Commission on Audit, isusunod na ngayong araw ng House Prosecution Panel sa witness stand ang mga pangunahing opisyal na humawak sa pondo para sa Article 1 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahang nga harap sina Office of the Vice President, Special Disbursing Officer Gina Acosta, dating Department of Education, Special Disbursing Officer Edward Fajarda, at OVP Assistant Chief of Staff Limuel Antonio. Kasama ring isasalang si House Legislative Archives Division Chief Marivic Pareha. Ayon sa prosecution panel, ang pagtestigo ng mga opisyal ay kasunod ng mga audit report upang direktang linawin ang pag-withdraw, paghawak at pagpatunay sa paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd. Matatandaang sa mga nakalipas na pagdinig na busisi ng impeachment court ang findings ng COA ICFAO hinggil sa mga umano'y irregularidad sa paggasta ng pondo sa ilalim ng pamumuno ni VP Sara. Samantala, inaasahan din maglalabas ngayong Lunes si Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero ng desisyon ukol sa umano'y paglabag sa Rule 18 o ang Subjudice Rule na nagbabawal sa mga sangkot na partido sa pagitan ng prosecution at depensa na magbibigay ng pampublikong pahayag tungkol sa usapin habang umiiral ang paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Senate President Sherwin Gatchalian bukas sa pagbabago ng schedule ng impeachment trial para mapabilis ang paglilitis. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Bukas, si Senate President Sherwin Gatchalian sa posibilidad na ilipat sa hapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para mabigyan ito ng mas mahabang oras at mapabilis ang pagdinig habang sabay na isinasagawa ng Senado ang deliberasyon sa 2027 National Budget. Ayon kay Gatchalian, patuloy pang pinag-uusapan ng mga senador ang pinakamainam na arrangement dahil layunin nilang matapos ang impeachment trial sa lalong madaling panahon nang makapag-focus ng Senado sa mga legislative agenda. Anya, karaniwang umaabot ng 5 hanggang 6 na oras ang bawat impeachment trial habang ang regular session ay maaaring tumagal ng 3 hanggang 4 na oras at minsan ay 5 oras depende sa kanilang topic. Isa rin sa mga binanggit ng Senate President na mahalagang konsiderasyon ang kapakanaan ng mga Senate staff na nagsisilbi kapwa sa legislative session at impeachment trial. Mahalaga rin anya ang oras para maisakatuparan ang target na isang testigo bawat araw. Ipinaliwanag ni Gatchalian na karaniwang 2 oras ang inilalaan para sa prosekusyon, 2 oras para sa defense at umaabot din ng 2 oras ang pagtatanong ng mga senador. Kung mapapahabaan niya ang oras ng impeachment, mas malaki ang posibilidad na matapos ang isang testigo sa loob ng 1 araw at mapabilis ang buong proseso. Sa ngayon, sinabi ng Senate President na patuloy pa ang diskusyon at wala pang pinal na desisyon tungkol sa magiging bagong schedule ng impeachment. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nagpahayag ng pagkabahala si House Prosecutor at Takbayan Partalist Representative Shel Jokno para sa mga law students na nanonood ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Jokno, nakakaalarma na baka mapulot ng mga estudyante ang baluktot o distorted view ng wastong pag-abogado at legal procedure sa korte. Ayon sa mambabatas, ito ang pangunahing dahilan kung bakit patuloy siyang naglalabas ng mga legal explainer sa kanyang mga social media page upang ipaliwanag ang mga alituntunin at pamamaraan sa korte para sa mga estudyante, mga bagitong abogado at sa pangkalahatang publiko.
10: Minsan ako ay nalulungkot kasi baka naisip ko minsan na iba yung natututunan ng ating mga law students pag pinapanood nila yung impeachment proceedings. Kaya nga ako gumagawa din ng mga explainer at tungkol sa mga iba't ibang legal matters dahil gusto ko rin malaman ng lahat ng legal community, especially our young law students and lawyers, what is proper and what is improper during a court proceeding.
3: Binigyan din pa ni Jokonor ang pagtataas ng boses sa katunggaling abogado ay hindi nagpapalakas ng isang mahinang argumento at hindi rin ito ang magdidikta kung tatanggapin ito ng huwes. Pinahala-arala rin ng mambabatas na dapat irespeto ang proseso at iwasang putulin ang pahayag ng isang saksi o isang saksi habang nagsasalita ito. Ayon pa sa kongresista, bagamat may karapatan ng abogado na mag-object, humingi ng klarifikasyon o maghain ng motion to strike kung hindi angkop ang tugon, dapat pa rin itong idaan sa tamang pamamaraan. Anya, ang ganitong professional restraint ay nagtatanggol kapwa sa karapatan ng saksi na makapagsalita at sa karapatan ng abogado na tutulan ng mga hindi nararapat na testimonya. Idinagdag pa ni Jokno ng mga ganitong pamantayan at etiketa sa korte ang inaasahan ng prosecution team na iiral sa kabuuan ng impeachment trial.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Impeachment trial hindi makakabalam sa pagtalakay sa panukalang 2027 national budget. Ito'y ayon sa mambabatas mula sa Maynila. Mula sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Simula na ngayong araw ang budget briefing sa Kamara para sa panukalang 7.2 trillion 2027 national budget. Unang sasalang ang Development Budget Coordination Committee o DBCC upang ipaliwanag kung paano binuo ang panukalang budget at ano ang mga economic assumptions sa pinagbatayan nito. Kasabi nito, tiniyak naman ni Manila Representative Bienvenido Abante Jr. na hindi makakaabala ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa pagtalakay ng Kongreso sa panukalang pambansang budget. Ayon kay Abante, sapat ang oras ng Kamara para ipagpatuloy ang regular na trabaho nito dahil limitado lamang sa ilang oras kada araw ang sesyon ng impeachment court. Ayon maaaring isagawa sa umaga ang impeachment proceedings at may ipagpatuloy naman sa hapon na deliberasyon sa mga panukalang batas at budget. Mula na magbukas ang impeachment trial noong July 6, natalakay na ang Article 4 patungkol sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. at miyembro ng kanyang pamilya, habang kasalukuyan nakasalang ang Article 1 patungkol sa paggamit ng confidential funds. Umaasa naman si Abante na matatapos ang impeachment proceedings bago sumapit ang Desyembre upang maituloy ng Kongreso ang iba pa nitong legislative priorities kabilang ang 2027 national budget. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hihingi ng update si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Office of the Ombudsman upang alamin kung ano na ang estado ng mga kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang nasabing kaso ay kaugnay ng pagkakadawit ng pangalan ni Romualdez sa flood control anomalies. Ginawa ng Pangulong pahayag sa FOCA Presidential Luncheon, lalo't isa ito sa mga malalaking paksa na inianunsyo sa kanyang State of the Nation address noong nakarang buwan. Ayon sa punong ehekutibo, nasa ombudsman na ang responsibilidad sa investigasyong ito. Ang Malacanang-anya ay hindi nakikialam sa detalye o proseso ng mga aksyon ng ombudsman.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Panibagong pahayag ng Chinese Embassy laban sa Pilipinas, pag-iwas lang sa katotohanan ayon sa Department of National Defense. Yan po ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Binigalta ng Department of National Defense ang Chinese Embassy nang itanggi nito ang mga paratang na binitiwan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Kaugnay ito ng mga ilegal na aktividad ng mamamayan ng China rito sa Pilipinas kasunod ng pag-aresto ng humikita kumulang at 60 sa sinalakay na Sanja Steel Plant sa Taguloan ni Samis Oriental ngayong taon. Ayon kay Defense Spokesman Assistant Secretary Arsenio Andulong, hindi sinagot ng embahada ng China ang mga argumento na kalihim at sa halip ay tanong at retorika lamang ang ibinalik nito. Malinaw anya itong pag-iwas ng Chinese Embassy sa katotohanan matapos itong kwestiyonin ang anito discriminatory o selective law enforcement laban sa kanilang mamamayan. Magugunita mga inarestong Chinese national sa Misamis Oriental ay sangkot sa paggawa ng mga substandard hazardous at tagtataglay ng radioactive material na mga bakal gayon din ng iba pang paglabag sa kalikasan. Sa kanya namang bagong pahayag, sinabi na kalihim na patuloy ang pag-iwas ng Chinese Foreign Ministry sa mahalagang usapin din gaya ng pagkakasangkot ng mga Tsino sa mga paglabag sa batas ng Pilipinas batay na rin sa nakalap ng mga ebidensya. Tahasan ding inakusahan ni Teodoro ang China na naging alam sa mga usaping pandoob ng Pilipinas dahil sa pagpapatupad nito ng batas, gayon din sa pagbabanta ng paghihiganti laban sa mga Pilipino nakabase sa China. Tinawag ding classic squid tactic ng kalihim ang pahayag ng Chinese Foreign Ministry at iginiit na hindi magpapaloko rito ang mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, si Mardagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Binigyan din ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. ang kahalagaan ng transparency o pagiging bukas at malinaw sa pagpapatupad sa paggalang sa international law, partikularanya sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Ayon sa kalihim, mahalaga ito sa pagsisulong ng interes ng Pilipinas at sa pagpapatatag ng ugnayan sa mga bansang may kaparehong paninindigan. Dagdag pa ni Teodoro, maaari rin itong magsilbing batayan sa sama-samang pagkilos para mapangalagaan ang mga interes ng bawat bansa.
7: Radyo Pilipinas.
13: So, being non-transparent, opaque, or even probably working in a concealed manner is anathema to what we are doing. We cannot work with each other if we're not transparent, because credibility of each and every one of us is very important.
3: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 24 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
7: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
15: Kaalamang ASEAN.
14: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto niyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mas maayos na Pilipinas at mas maayos na buhay sa mga Pilipino. Ilan sa mga legasiya na dapat iwanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga mamamayan. Mula sa Malacanang, narito ang report ni Alvin Baltazar.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Inilahad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilan sa mga nais niyang iwang legasiya para sa mga Pilipino. Ilan sa mga nabanggit ng punong ekutibo na kanyang pinagsusimikapan ay mas maayos na Pilipinas at mas maayos na buhay para sa mamamayan. Kasama din sa nais ng Pangulo na iwang legasiya ay makalika ng mas marami pang trabaho, madagdagan ang kabuhayan ng mamamayan at maging importanteng bahagi ang bansa ng tinatawag na global economy. Umaasa din ang chief executive na tuluyang maibabalik ang tiwala ng tao sa gobyerno at titingnan bilang institusyon na marunong makinig sa mga tao. Para maabot ito, sabi ng Pangulo, ay mahalagang maramdaman ng mga tao na kapartner nito ang pamahalaan at maging magkatuwang para sa mas magandang Pilipinas. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
17: That's the legacy I hope to leave, that now government is your partner hand in hand with every citizen, with every sector, hand in hand, trying to build a better Philippines, trying to make the Philippines better, trying to make the lives of our people better, trying to create more jobs, trying to increase the livelihood, trying to bring development, trying to be part of the global economy, an active part, an important part of the global economy. That's what we are trying to do.
16: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Hindi tumitigil ang Pilipinas sa pakikipag-usap para sa terms of reference ng panukalang Joint Oil and Gas Exploration para makatulong sa energy supply ng bansa. Sa Presidential Luncheon ng Foreign Correspondents Association of the Philippines, o FOCAP, binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangangailangan na humarap o humanap ng paraan ng pamahalaan. Ito'y upang maging handang bansa sakaling maulit ang krisis sa langis, bunsod ng kaguluhan sa gitnang silangan. Sinabi ng Pangulo na hindi lingid sa kalaman ng lahat na naging pahirapan ang supply ng petroleum products na sinabayan pa ng pagtaas ng presyo nito. Anya, matindi ang naging epekto nito sa pamumuhay ng mga Pilipino at sa ekonomiya ng Pilipinas. Positibo ang punong ekutibo na matutuloy ang Joint Oil and Gas Exploration sa hinaharap. Una nang tiniyak ng Department of Foreign Affairs na anumang posibleng Joint Oil and Gas Exploration ng Pilipinas sa China o sa anumang bansa ay maigpit na susunod sa konstitusyon at mga umiiral na batas.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inaasahan ng Commission on Elections na magdidesisyon na ang Kamara sa Setyembre kaugnay sa kahinatnan ng barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, ito'y para sa agarang pagpapatupad ng kukulang adjustment at mapigilan ang pagkasayang ng government resources. Anya, handa naman ang poll body na isagawa ang eleksyon sa November 2, subalit kung ipagpapaliban ay dapat anyang itakda ng hindi lalagpas sa June 2027. Mahalaga kasi anya ang panahon mula June 2027 pataas bilang paghanda naman sa susunod na national at local elections. Una nang hiniling ng ilang mambabatas na ipagpaliban ang November elections dahil sa epekto nang nagpapatuloy na Middle East crisis.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Itinaas na sa 12 pesos kada litrong fuel discount para sa mga kwalipikadong jeepney at UV Express drivers. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang suporta sa sektor ng pampublikong transportasyon. Mula sa dating 10 pesos kada litro, dinagdagan ang fuel discount upang makatulong sa mga driver na patuloy na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Inaasang makikinabang dito ang mahigit sa 93,000 PUV drivers sa buong bansa. Sa ilalim ng bagong discount rate, inaasang umabot sa 1,800 pesos kada linggo ang matitipid ng bawat kwalipikadong driver. Layunin itong mabawasan ang kanilang gastusin sa operasyon at makatulong sa pagpapanatili ng kanilang kita. Ayon pa sa Department of Energy, bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis dulot ng mga pandaigdigang mangyayari.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, binahagi naman ng ni Padulio on the Parents and Teachers for Adolescent Pregnancy Prevention spokesperson Maria Zaida Padulio na karamihan sa mga batang nasasangkot sa teenage pregnancy o maagang pagbubuntis ay mula sa mga probinsya. Anya, mas mataas ang rate ng teenage pregnancy sa mga rehiyon gaya ng Region 9 kumpara sa Kalakhang, Maynila. Gayunpaman, binigyan din ni Padulio ng 10% ng mga kabataan na edad 15 hanggang 19 na maraming nabubuntis ay kalat sa buong bansa. Kaya kailangan paigdingin ang pag-educate sa mga magulang at mga komunidad at paaralan.
15: So, dapat po, the more na kailangan ma-educate, no, yung mga parents, yung ating, and at the same time, masuportahan ang ating communities and local government units, including the schools, no, and parents especially, para totally darating tayo sa araw na yon that we won't have teenagers getting pregnant.
3: Si Parents and Teachers for Adolescent Pregnancy Prevention spokesperson Maria Zaida Padulio.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Patuloy na tinututukan ng mga otoridad ang unti-unting phase-out sa mga lumang mobile technology sa bansa ngayon taon. Layunin itong sugpuin ang mga tech scam na gumagamit ng IMS iCatcher, isang teknolohiyang nag-ooperate sa pamamagitan ng 2G at 3G network. Ayon kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso, inaasahan ang tuluyang paghinto ng mga telecommunications companies at 3G services sa Setyembre. Nakatakda namang mawala na ang 2G service sa bansa bago matapos ang taon, dahilan upang mabigyan daan ang maraming gumagamit ng naturang teknolohiya na makapag-update gaya ng mga CCTV camera na ginagamit para sa seguridad.
18: Una-una, mabilis na coverage, mabilis na internet kasi nasa 4G technology na lang tayo at saka sa LTE at 5G technology. At pinaka-importante, mababawasan significantly yung mga tech scams na nakakarating sa atin, lalo-lalo na yung mga thread hijacking scams.
3: Si Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Inaasahan ang taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong linggong ito. Batay sa ulat, posibleng maglaro ng 3 pesos 75 centavos hanggang 4 pesos 25 centavos kada litro ang dagdag singil sa diesel. Sa gasolina, inaasang nasa 2 pesos 50 centavos hanggang 3 piso kada litro ang posibleng taas presyo. Sa ang nakaambang oil price hike ay dahil naman sa tumataas na presyo ng langis sa world market dahil sa malabong peace deal at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Light Rail Transit Authority o LRTA mas pinalawak ang benepisyo para sa mga senior citizens. Narito ang report ni Charmaine Cristobal.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Ang mga benepisyo na maaari makuha ng mga senior citizen. Sa panayam ng programang Golden Heart sa Radyo Magazine, sinabi ni Jason Luis Tamundong, Public Relations Officer ng LRTA, na mas pinadali na ang pagkuha ng diskwento sa pagsakay sa LRT sa pamagitan ng concessionary VIP card na nagbibigay ng 50% discount para sa mga senior citizen, PWD at estudyante. Maliban dito, naglunsad din ng LRTA ng special boarding area at passenger cooling area para gawing komportable ang paghihintay ng mga pasahero. Dagdag pa ni Tamundong, mayroong nakaantabay na trained personnel na may kaalaman sa pagbibigay ng first aid at nakipag-ugnayan din anila ang kanilang ahensya sa malapit na mga ospital na handang sumaklolo sa oras ng emergency. Binigyan din ni Tamundong na ang mga inisyatiba at programa na inilalatag ng kanilang ahensya ay para sa kapakinabangan ng lahat ng mga gumagamit ng LRT.
20: Yes, I'm spreading. Kasi kami sa LRTA, iniisip namin na yung kapag gagawa ka ng isang programa o servisyo na para sa mga senior citizen, hindi lang senior citizen person kasi ang makikinabang. Lalo na kunyari access, kung accessibility o infrastructure ang gagawin mo, makikinabang din yung ibang mga pasahero. So kung ito ay for the advantage of the senior citizen, it can become the advantage of all of our passengers. Kung titingnan mo, if we lay out all of this infrastructure projects for the senior citizen, eventually lahat dyan ay makihina.
19: Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Embahada ng Pilipinas sa Jakarta, wala pang namo-monitor na Pilipinong nasawi o nasugatan sa nangyaring 7.7 magnitude na lindol sa Indonesia. Yan pong balitang hatid ni AJ Ignacio.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Wala pang namomonitor ang embahada ng Pilipinas sa Jakarta, Indonesia kung may Pilipinong sugatan o namatay sa nangyaring pagtama ng magnitude 7.7 na lindol nitong Sabado. Batay sa kanilang pinakauling monitoring ng embahada sa Kabutihang Palad, ay wala pang Pilipino na naiulat na patay o sugatan sa nasabing lindol. Dagdag pa ng embahada na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Filipino community doon para sa pagbibigay tulong sa ating mga kababayang nagtatrabaho at naririrahan doon. Kaugnay pa nito, ayon sa National Disaster Management Agency ng Indonesia, halos 160 na bahay at gusali ang napinsala ng naturang lindol, habang 50 naman ang sugatan. Sa ngayon, patuloy ang search and rescue operations para sa mga natrap sa mga gumuho sa naturang bansa. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita sa Ibayong Dagat, bagong halal na Colombian President na nanawagan sa Estados Unidos na suspindihin ang pinataw na taripa. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Nanawagan ang bagong halal na Pangulo ng Colombia na si Abelardo de la Esperilla kay US President Donald Trump na pansamantalang suspindihin ang pinataw na taripa sa kanilang bansa. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, layunin ng panawagang ito na mabigyan ng pagkakataon ng mga negosyo sa Colombia na makabangon matapos ang mapaminsalang magnitude 7.7 na lindol na tumama kamakailan. Itinaas ng Estados Unidos ang taripa sa mga produkto mula sa Colombia sa 12.5% nitong Hulyo mula sa dating 10%. Sinabi ni Esperilla na naging maayos at magiliw ang kanilang pag-uusap ni President Trump hinggil sa kahilingan. Tinatayang $6.4 billion ang kinakailangan para sa rehabilitasyon at muling pagtatayo ng mga naapektuhang lugar. Matatanda ang inendorso ni Trump sa Esperilla nitong nakaraang halalan sa Colombia. Samantala, umabot na sa mahigit 209 na po ang bilang ng mga nasawi habang 320 katao pa ang pinaghahanap ng mga otoridad matapos ang malakas na lindol. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
7: Radyo Pilipinas Sports.
3: Alex Ayala umabante sa round 3 ng Cincinnati Open. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
5: Panalo sa kanyang unang laban si Alexandra Alex Ayala sa WTA 1000 Cincinnati Open Round of 64 noong Linggo oras sa Pilipinas. Ito ay matapos talunin ni Ayala si Elena Gabriela Ruse ng Romania sa score na 6-1 at 3-love. Napilitang mag-retire si Ruse dahil sa natamong injury noong second set habang suspended ang play dahil sa thunderstorm sa nasabing venue. Dahil sa panalo, makakatunggali ni Binibining Ayala si Amanda Anisimova ng Amerika sa round of 32 or round 3. Nakatakda ang kanilang laro bukas, araw ng Martes, Philippine time. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 41 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
7: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyalis din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay puti ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
23: Maging
24: sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
25: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagranta ng benefit na ito na mga na gagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas na-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
0: Ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Updates mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Luzon. Mahigit sa 12 milyong pisong halaga ng irrigation facility sa Cordillera, nasira. Halos 300 hektaryang sakahan apektado. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Joseph.
23: Umabot sa 263 hektaryang lupang sakahan na siniservisyuhan ng National Irrigation Administration sa Cordillera ang naapektuhan ng magkasunod na bagyo at habagat. Ayon kay NIACA Regional Manager Ronilio Cervantes, tinatayang 12.3 milyong piso ang halaga ng pinsala sa mga pasilidad na konektado sa mga communal irrigation system sa lalawigan ng Abra, Benguet at Mountain Province. Dahil dito, 668 magsasaka ang apektado at posibleng hindi makapagpatuloy sa kasalukuyang cropping season kung hindi agad maayos ang mga nasirang pasilidad pang irigasyon. Pinakilos na ng NIA ang mga Irrigators Association at kanilang mga personnel upang magsagawa ng emergency repairs at maisalba ang iba pang lupang sakahan. Inihahanda na rin ng ahensya ang pagsusumite ng ulat sa kanilang punong tanggapan at sa National Disaster Risk Reduction Management Council upang makahingi ng pondo para sa agarang rehabilitasyon. Sa kabila ng pinsalang dulot ng malakas na pag-ulan, may positibo itong epekto sa supply ng tubig sa ilang lalawigan sa rehiyon. Ayon sa NIA, nakatulong ang pagtaas ng level ng tubig sa mga ilog ng Apayao, Kalinga at Ibugao upang mapalakas ang irigasyon at maibsan ang epekto ng El Nino sa mga sakahan. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit sa 300,000 magsasaka sa Region 1 nakatanggap na ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks ng DA sa Region 1. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Casipit.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas. Report.
3: Ricky.
26: Umabot na sa 304,540 na magsasaka dito sa Region 1 ang nabigyan ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk o PAF program ng Department of Agriculture. Ayon kay Milagros de la Cruz, Senior Evaluation Officer 3 ng DA Regional Field Office 1, batay sa ibinahaging datos noong ikalawang linggo ng Agosto 2026, pitang kamalaking bilang ng mga benepisyaryo sa Pangasinan na umabot sa 136,848 na magsasaka. Sinusundan ito ng Ilocos Sur na may 69,856, Ilocos Norte na may 52,006 at La Union na may 45,830 na benepisyaryo. Samantala, nagpapatuloy rin ang pamamahagi ng fuel assistance sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa Region 1. Ayon kay De La Cruz, 1,010 na sa kabuang 1,020 na fuel cards ang naipamahagi sa mga magsasaka sa rehiyon. Bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang makatulong na mapanatili ang tuloy-tuloy na produksyon ng mga magsasaka sa kabila ng mataas sa presyo ng produktong petrolyo. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
0: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Pilipinas,
0: News Nationwide.
3: Mayigit sa 2,000 residents ng Pugo, La Union na kinabang sa bagong Pilipinas Rice Program ni Pangulong Marcos. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo, La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan Sarak.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Glenda.
2: Bilang katuparan sa hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang Pilipinong magugutom. Matagumpay na nakapamahagi ang lokal na pamahalaan ng Pugo, La Union ng libreng bigas sa 2,100 na residente. Batay sa ulat, ipinagkaloob sa mga residente ang tig 10 kilong libreng bigas sa ilalim ng bagong Pilipinas Rice Program na inisyatiba ni Pangulong Marcos. Pinangunahan ni Pugo Mayor Geraldine Garcia Bulaw Kawile ang idinaos na distribusyon. Katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office at Department of the Interior and Local Government. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ang patuloy na suporta nito para sa seguridad sa pagkain sa bawat mamamayan. Una nang nangako ang Malacanang na maaabot ng naturang programa ang halos 8 milyong mahihirap na pamilya sa bansa kung saan maaari silang makatanggap ng libreng bigas kada 2 buwan.

0: Inaanang DSWD Bicol ang mahigit 10.6 million pesos na social pension sa 3,541 indigent senior citizens sa Dunsol, Sorsogon. Tumanggap ang bawat beneficiaryo ng ting 3,000 pesos, katumbas sa 1,000 pesos kada buwan para sa ikatlong kwarta ng taon. Kabilang sa payout, ang isinagawa sa Gimagaan Covered Court, ayon sa DSWD Bicol, umabot sa 10,623,000 pesos ang kabuang pondong na ipamahagi sa mga lolo at lola sa bayan. Isinagawa ang tatlong araw na payout sa pakikipagtulungan ng Office of the Senior Citizens Affairs at ng lokal na pamahalaan ng Dunsol upang matiyak ang maayos na distribusyon ng ayuda. Patuloy naman pinaigti ng DSWD Bicol ang pag-aatid ng Social Protection Services para sa mga nakatatanda sa ilalim ng pamumuno ni Regional Director Norman Laurio alinsunod sa direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 15 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Inflation sa Southern Leyte bumaba sa 8.5% noong Hulyo ayon po sa Philippine Statistics Authority. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Darito ang balita natin sa atin ni Jevic Epiz.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Jevic.
8: Bumaba sa 8.5% ang inflation rate ng lalawigan sa Southern Leyte noong Hulyo 2026 mula sa 8.8% noong Hunyo ayon sa pinakabagong datos ng Philippine Statistics Authority o PSA Southern Leyte Provincial Statistical Office. Inilahad ni Chief Statistical Specialist Eutemio A. Liobado Jr. ang datos sa isinagawang buwan ng press conference sa Masin City. Bagamat bahagyang bumaba ang inflation, nananatiling kabilang ang Southern Leyte sa mga lalawigan sa Eastern Visayas na may mataas na inflation rate. Kabilang dito ang probinsya ng Biliran, Northern Samar at Samar. Ayon sa PSA, kabilang sa mga pangunahing grupong nag-ambag sa inflation sa lalawigan, ang food and non-alcoholic beverages, housing, water, electricity, gas and other fuels, at transport. Samantala, kabilang sa pangunahing dahilan ng paghina ng inflation, ang food and non-alcoholic beverages, transport at furnishings, household equipment and routine household maintenance. Para naman sa pamilyang kabilang sa bottom 30%, bahagya ring bumaba ang inflation sa 9.4% noong Hulyo mula sa 9.5% noong buwan ng Hunyo. Ayon sa PSA, mahalaga ang datos sa inflation upang masubaybayan ang paggalaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo sa lalawigan. Makatutulong din ito sa mga lokal na stakeholder para malaman ang kalagayan ng gastusin at pang-araw-araw na pamumuhay ng mga pamilya sa Southern Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epiz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
1: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
2: Police Regional Office at DILG sa Region 6 nagsagawa ng region-wide awareness campaign para sa Unified 911. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Janelle Baclay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Janelle.
6: Matagumpay na isinagawa ng Police Regional Office 6 at Department of Interior and Local Government Region 6 ang region-wide ceremonial posting of posters and awareness campaign para sa Unified 911 sa lungsod ng Iloilo.

0: pangunahan ni PRO6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo aktividad kasama si DILG6 Regional Director Juan Juvian Ininiero. Layunin ang aktividad na palakasin pa ang kaalaman at kamalayan ng publiko tungkol sa Unified 911 bilang emergency hotline para sa agarang paghingi ng tulong sa oras ng emergency o may krimen sa lugar. Bilang bahagi ng programa, isinagawa ang paglalagay ng Unified 911 awareness poster sa mga itinalagang lugar bilang hakbang upang mas mapalawak pang impormasyon tungkol sa emergency hotline sa mga komunidad sa Western Visayas. Nagkaroon din ng pledge of commitment na nilagdaan ang makinatawan ng PRO6 DILG Region 6 at iba pang katuwang na ahensya at organisasyon bilang pagpapakita ng kanilang suporta at pagpapalaganap ng Unified 911. Ayon kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, malaking tulong ang Unified 911 dahil hindi na mahihirapan ang mga mamamayan na alamin kung anong numero ang kanilang tatawagan sakaling magkakaroon ng emergency. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. DSWD Caraga, pinaigting ang paghahanda para sa walang gutom kitchen. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito report ni Reggie Tanyare.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Reggie.
3: Pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development Field Office Caraga sa pangunguna ni Regional Director Mariflor Doliaga ang pagpapatuloy ng paghahanda para sa nalalapit na walang gutom kitchen kasama ang pag-abot program, Innovations Division at Technical Working Group. Tinuri ng grupo ang panukalang structural design ng pasilidad upang matiyak na ito ay ligtas, functional, epesyente at angkop sa mga pangangailangan ng operasyon ng programa. Kabilang din sa isinailalim sa pagsusuri at pag-update ng listahan ng mga kagamitan, materyales at iba pang mahahalagang pangangailangan para sa operasyon ng kusina. Bahagi ang mga paghahandang ito ng patuloy na pagsisikap ng DSWD Caraga na maging operational ang walang gutom kitchen at mailapit ang programa sa mga pamilyang higit na nangangailangan ng tulong. Layunin itong makapagbigay ng masustansyang pagkain at makatulong sa pagsusulong ng food security. Sa pamamagitan ng maingat na pagpaplano at koordinasyon, isinusulong ng DSWD Field Office Caraga ang isang pasilidad na magsisilbing katuwang sa pagtugon sa pangangailangan sa pagkain kung saan ang bawat masustansyang pagkain ay magiging hakbang tungo sa mas ligtas at maayos na kinabukasan ng mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyare, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ikalawang batch ng Benteng Bigas Meron Na program sa Iligan City umarangkada na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan City. Narito ang report ni Sheriff Timhar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Sheriff,
4: umarangkada na sa Iligan City ang ikalawang batch ng Benteng Bigas Meron Na Rice program sa Barangay Mandulog kung saan nakabili ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Umabot sa 500 sako ng Upland Rice mula Valencia Bukidnon ang inilaan ng national government na tig 100 sako bawat barangay upang mapakinabangan ng lahat ng 44 na barangay sa lungsod. Samantala, nagpasalamat si Sara Tanoy na may 9 na anak kay Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. dahil tinupad nito ang pangakong abot kayang bigas para sa mga Pilipino at umaasa siyang magpapatuloy ang mga programa ng Pangulo para sa bawat mamamayan. Nagpasalamat din sa Pangulo ang isang senior citizen na si Patricia Gadapan dahil malaking ginhawaan niya ang 20 pesos kada kilo na bigas sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Magpapatuloy naman ang rollout sa iba pang barangay ng Iligan batay sa schedule ng City Agriculturist Office at mga barangay. Una nang inilunsad sa lungsod noong Abril ang naturang programa at tiniyak ng lokal na pamahalaan. Nasisikapin itong may pagpatuloy ang pagbebenta ng burang bigas hanggang sa katapusan ng taon. Bahagi ito ng programa ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. na nagdalayong mailapit sa mga Pilipino ang abot kayang bigas para sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheriff Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bangsamoro MSME Council tinatago pang palakasin ang suporta sa maliliit na negosyo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang report ni Johania Yusuf.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Johania.
5: Itinatag na bang Samoro Government ang isang Regional Micro, Small and Medium Enterprises Development o MSMED Council bilang bagong mekanismo para palakasin ang mga suporta sa maliliit na negosyo sa rehiyon. Sa ilalim ng Executive Order No. 0005 Series of 2026 na inilabas ng Office of the Chief Minister, inatasan ding buuin ang Bangsamoro MSME Development Plan na magsisilbing gabay sa mga programa at polisiya para sa sektor. Layunin ang kautusan na mas mapalawak ang suporta ng pamahalaan sa mga negosyong itinuturing na mahalagang bahagi ng lokal na ekonomiya, kabilang ang pagbibigay ng mas maayos na akses sa mga programa, serbisyo at oportunidad para sa paglago. Inatasan din ang bagong konseho na makipag-ugnayan sa mga kaukulang tanggapan at stakeholders upang matiyak na ang mga hakbang para sa MSMEs ay naaayon sa pangailangan ng mga negosyante sa Bangsamoro. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Lunes, August 17, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyo lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero...
6: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: Pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni
1: mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
2: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
3: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
2: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: In Standard Time. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Lunes, August 17, 2026. Sama-sama tayo sa impapawid, mga kaibigan, hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ito po si Alan Alianige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Pambungad natin ngayong umagang ito ng Monday. Traffic update muna, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
3: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
4: Yes, maulang umaga rin sa iyo, sa mga Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound mula po dyan sa may Bonifacio Monumento Circle, nakakaranasan po ng mabagal na daloy ng traffic hanggang sa may General Latino. At masusundan ng pagbagal pagdating na ng West Avenue hanggang MRT North Avenue Station. At moderate to heavy traffic na rin dyan naman sa may Scout Borromeo, paakyat ng flyover ng Timog, at tuloy-tuloy ang pagbagal niya hanggang makarating na dito sa may Ortigas MRT Station. Moderate traffic naman approaching Show Boulevard hanggang makarating na po yan dito na sa may Boni. Pero after ng Boni, mabagal yan. Napapunta naman ng Guadalupe Cloverleaf, at ito yung mga pababa ng J.P. Rizal. Mabagal din ang daloy ng traffic pagdating sa may Don Carlos or San Carlos. Dito po yan sa may Guadalupe hanggang makarating naman ng Buendia at Ayala. At dudugtong na rin po yan na dyan sa may Pasay Road na mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Magallanes at Pasong Tamo Extension. May bagyong pagbagal naman na dyan naman sa may Malibay sa Pasay hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ang EDSA mula FB Harrison, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. At moderate to heavy traffic na rin sa may Magallanes sa flyover, at tuloy-tuloy po yan hanggang dito na sa may Buendia MRT Station. May bagyong pagbagal ding nararanasan na sa may Pioneer hanggang sa maging mabagal po yan na dyan na po sa may Show Boulevard, at tuloy-tuloy hanggang sa may Guadix at Ortigas MRT Station. May bahagyang pagbagal namang nararanasan sa may Gate 3 ng Campaginaldo hanggang Santolan bago umakyat ng flyover. At masusundan na lang yan na pagdating dyan sa may Muñoz, moderate traffic yan hanggang sa may Dario Bridge. Samantala sa may Katipunan Avenue, ang southbound lane po nito, dyan pa lang sa may pag-akyat ng Commonwealth Luzon na flyover, mabagal na po ang daloy ng traffic hanggang sa may Ateneo. At muli tayong makaranasan ng pagbagal dito na sa may C5 southbound ng Eastwood, tuloy-tuloy yan hanggang sa may Green Meadows. At pagsapit naman dito sa may Tiendisitas, muli tayong makaranasan ng moderate to heavy traffic at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Bagong Ilog. Pagdating naman dyan sa may Kalayaan Elevated U-turn slot, moderate traffic na lang yan patungo naman ng market. Samantala, ang northbound ng C5, paglabas pa lamang po ng toll gate ng Skyway dyan sa may pagkanan ng C5, mabagal na po ang daloy ng traffic dyan at tuloy-tuloy ang pagbagal niyan hanggang sa may McKinley Intersection. Moderate heavy traffic na rin sa may Kalayaan patungo naman ng Bagong Ilog, at ito yung mga pababa ng Pasig Boulevard. Pagdating naman dyan sa may C5 Libisa flyover at apektado naman ang pagbagal dyan yung mga nanggagaling ng Marcos Highway na dumadaan ng FBR Road papunta ng Libisa flyover hanggang sa may intersection ng Biserano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan na pag-akyat pa lamang po ng Aurora Katipunan flyover, mabagal na ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Ateneo. Sa may Commonwealth Avenue naman yung mga nanggagaling ng Fairview, nakakaranas po ng mabagal na daloy ng traffic simula po dyan sa may Labayani Road papunta ng Fairview Center Mall hanggang makarating na yan ng Commonwealth Market. At moderate to heavy traffic na rin sa may Suswaregi papunta naman ng Elliptical Road at tuloy-tuloy yan nandito naman sa may Panulukan ng Quezon Avenue. At ang number coding naman ngayon ng araw ng Lunes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 1 and 2 at bawal na nga kayong bumiyahe simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Kaya muna kasama ng alan ng ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares, nag-uulat.
3: Thank you so much, Charlie Nozares. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Bay.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, meron tayong 14 minutes. Makalipas pong alas 7 ng umaga. Update muna mula sa Campo Crame. Philippine National Police, nanawagan sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay sa pananambang kay BARMM Interim Minister Makakuwa. Detalye mula po sa Campo Crame. Atid sa atin ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: J. Mark.
5: Basalan, magalumang maigpit na tinututukan ng Philippine National Police ang kaso ng pananambang kay Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Interim Chief Minister Abdurralop Makakuwa nitong Sabado. Sa isang pahayag, sinabi nitong CPNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. na nakikipag-ugnayan na sila sa Armed Forces of the Philippines at iba pang kinangukulang ahensya ng pamahalaan para sa papatuloy ng investigasyon. Giit ng PNP Chief, hindi ito ang tamang pagkakataon para magpakalat ng espekulasyon hinggil sa motibo ng pananambang. At sa ngayon anya ay nakatutok sila sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan para sa kaligtasan ng publiko sa lugar. Puspusan din ang ginagawang hakbang ng PNP para tukuyin kung sino ang nasa likod ng insidente at yakin mapapanagot ang mga ito sa mga sa ilalim ng mga umiiral na batas. Inyak din ng PNP na kanila tutuparin ng mandato na nakasalig sa konstitusyon, medyo process at paggalang sa karapatan ng bawat individual. Nanawagan naman ng PNP chief sa lahat na manatiling nakasubaybay lamang sa mga beripikadong accounts at huwag magpakalat ng mga misinformation na siyang magdudulot ng kalituhan sa publiko. Para sa Bago Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you so much, J. Mark Dagala. Update po yan mula sa Campo Crame.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Yung pong fuel subsidy para sa mga kwalipikadong public utility vehicle drivers, tinaas na. Ha? Dati 10 piso, ngayon 12 pesos na per liter. Yan po'y bahagi ng commitment ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapagaan ang epekto ng oil emergency o energy emergency sa sektor ng transportasyon. Maya-maya, makakausap natin tungkol dyan si LTFRB Chairman Attorney Bigor Mendoza II. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up
6: Real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At sa puntong ito, tayo po ay makikibalita naman direkta mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Makakausap natin ang boses mula po sa LTFRB, ang kanilang chairman, Attorney Vigor Mendoza II. Sir, magandang umaga po.
8: Magandang umaga, Alan.
3: Yes, sir. Hingi lang kami ng mga update, sir. We understand kayo personal nagsagawa ng inspection sa mga gasoline stations na nagkakaloob ng fuel discount para sa ating mga public utility vehicle drivers. At ito'y kasunod ng pagdaragdag ng diskwento o ng subsidiya. Dating 10 pesos, ngayon 12 pesos na per liter, Mr. Chair. Sir.
8: Opo, Alan, noong Sabado, first day ng implementasyon ng dagdag fuel subsidy na approved ng presidente, no, from 10 pesos to 12 pesos per liter, 30 liters a day. At umikot po tayo sa Metro Manila at maganda naman yung nakita kong implementasyon, no. So far, doon sa 10 gas station na napuntahan ko, 8 are implementing already, no, the 12 peso discount. Yung isa kasi nag-change management sila, so di pa nila i-implement. Pero yung isa, yun ang hihingi natin sa DOE kasi they are not participating in the program. So hihingi natin sana masama na lahat sa programa ng fuel subsidy program ng gobyerno.
3: Opo. Dito sa inyong sinagawang inspection noong Saturday, 8 out of 10. Considering opo, it was opo. The first day, nakasunod ang 8 out of 10, Mr. Chair, sir.
8: Opo, opo. Oh, maganda ho yan. We've also asked our regional directors nationwide na bikot eh, no, sila mga gas stations just to make sure na maganda yung implementasyon natin at wala ho mga problema. At kung may problema man, ma-address namin kaagad.
3: Okay. So this brings to a total of magkano na? 1,800 pesos per week ang subsidiya ng pamahalaan sa bawat qualified na jeepney driver, sir.
8: Opo, that's right. Oh, 1,800 a week o kulang-kulang mga kung sa isang buwan na more than 7,000 a month po yan, no, na fuel subsidy sa ating mga driver. At pag-ikot ko naman at pag-usap ko sa mga driver, eh nagpapasalamat naman ho sila sa ating Pangulo dito sa fuel subsidy kasi ang laking tulong daw para sa kanila.
3: So malaking tulong talaga kung 1,800 pesos na diskwento kada linggo, lalo na doon sa mga namamasada ng maghapon, Mr. Chair, ano po?
8: Opo, laking tulong. We hope we can give more, no? We hope also na yung fuel goes down, no, yung presyo, pero balita yes. Ko, akit na naman bukas. So tuloy-tuloy naman ang programa ng ating gobyerno habang may problema ganito.
3: Opo. And we understand na mayroon, maliban dito sa fuel subsidy na pinagkakaloob ng ating pamahalaan through the various gasoline stations, we understand na mayroon ding mga gasoline station na hanggang ngayon ay nagkakaloob nitong tinatawag na dagdag na mga diskwento, yung loyal customer promotion nila. Sir?
8: Ay, oo, tama. Anna, thank you for mentioning that, no? Doon sa 8 na pinuntahan ko, Yung walong pong yun, both yung tatlong malalaking oil companies tsaka yung napuntaan kong independent company, no, ay nagbibigay ng karagdagang 5 pisong discount per liter, no. So in effect, ang nakukuha ng ating mga driver is 17 pesos per liter per day.
3: Mm-hmm.
8: So ang laki nun, no, mututusin. So, kaya tayo nagpapasalamat sa mga gas stations, sa mga oil companies at sa Department of Energy sa itong dagdag na 5 piso.
3: Opo, itong 5 pesos na ito para doon sa mga customer na palaging doon nagpapakargay ka nga ng kanilang krudo, sir, ano, loyal customer discount.
8: Tama po. Meron silang ini-issue loyalty card, libre naman yun para mainganyo yung ating mga driver na doon pupunta.
3: Okay. At dahil na-extend ito, di ba, dapat sana natapos na ito noong nakaraang Hulyo, I understand, ano, nadagdagan pa ng 2 pesos per liter ang diskwento. Sa kasalukuyan, ilan na po base sa tala ng ating LTFRB? Umabot na sa ilang mga jeepney at UV Express units, ika nga, ang nakalista sa ilalim nitong fuel discount program,
8: yeah,
3: sir?
8: More than 90,000 na ang nakikinabang dito sa fuel subsidy program ng ating gobyerno. That translates to around more or less mga close to 80%, no? So meron pa tayong ginahabol na 20% na sana matulungan rin natin. Ito yung sa pagpapalawak natin ng mga gas stations pa, no? If we can expand and enlarge the number of gas stations na nagbibigay ng fuel subsidy program, I'm sure makukuha natin yung 100% para sa lahat ng ating mga jeepney at UV Express.
3: Mm-hmm. And dahil nabanggit nyo yan, yung patuloy na nadaragdagan ang bilang naman ng mga gasoline stations na nakikisa dito sa pagkakalob ng fuel discount. So far, Mr. Chair, ilan na pong mga gasoline stations all over the country ang nakikisa rito, sir?
8: I don't have the final count as of right now, no? Pero ongoing efforts natin to, no. Meron tayong strategic gas stations na na-identify, that's around 1,900 gas stations nationwide, and we're closing in that number already, no, nakakausap with DOE po, nakikiusap sa kanila na sumali na dito sa programa. So I'm sure, siguro, ang last count to dito, over 3,000 gas stations nationwide, no?
3: Okay. So parami ng parami at patuloy pang nag-accredit ng iba pang mga gasoline stations, Mr. Chair, kung sakali, all over the country ito.
8: Opo, nagpapasalamat tayo sa DOE, no? Araw-araw, may dagdag na gas station na nagbibigay ng fuel subsidy discount sa ating mga drivers.
3: Ayun. And also, of course, to make sure na tanging yung mga kwalipikadong drivers at nakalista na mga drivers na talagang pumapasada ng pampasaherong sasakyan ang mabibigyan ng diskwento. Ganun pa rin ba ang proseso? Yung plate number ay matche-check through a special app na hawak ng ano, mga nagsiservisyo sa mga participating gasoline stations, sir?
8: That's right, Alan. No? It's napakasimple ng sistema, no? Ang land bank po ang buwa ng app, no? Na dinownload ho namin all 140,000 jeepneys and UV Express nationwide dito sa programa ng land bank, no? And all they have to do is go to the gas station, iti-check yung plaka, may app. At pag na-confirm na duly may prangkisa, may authority yan sa LTFRB, bibigyan na kaagad ng fuel subsidy discount.
3: Ayun. At of course, this serves as a safeguard din. Baka mamaya, syempre ito'y dagdag benepisyo na kaloob ng gobyerno sa mga lehitimong pumapasadang mga drivers and operators. So hindi kasama rito yung mga colorum attorney, di ba?
8: Oh, tama po, no? Tama po. And we continue to update, no, yung ating listahan. Pag meron tayong nabibigyan ng provisional authority o na-review yung kanilang prangkisa, in-update po natin yung ating listahan. Pero sakali man, just in case, merong makaligtas at hindi na sinabi wala raw sa listahan, there, ipadala lang nila sa amin yung complaint, yung concern niya sa number 1342, yung ating hotline number, no? At agaran natin actionan, no? Ite-check kung nasama sila sa listahan o hindi.
3: Ayun. So ibig sabihin, there is a way to double check din. Baka mamaya may mga instance na deny sila pero qualified naman pala talaga sila. Mayroong mga kulang paraan in place na to check and double check, sir.
8: Yes, Alan, no? Sa 1342 po, tawagan lang nila yan ang hotline number ng LTFRB. Or for any concern whatsoever, no, tukod dito sa programang to, feel free to contact the hotline. Isabihin nila yung concern nyo at agarang ko namin actionan po yan.
3: Mm-hmm. Okay. Chairman Mendoza, sir, on another matter, we understand ang board ay patuloy ang mga deliberasyon at mga pag-aaral tungkol naman dito sa petisyon na umihirit ng dagdag pasahe dahil sa pagtaas ng presyo ng petroleum products. Please share with us some updates sa aspetong ito, Mr. Chair, sir.
8: Opo. Na-cancel lang yung last hearing dahil sa bagyo. Pero we are resetting the hearing kasi nag-request po yung mga petitioners natin, yung mga transport groups at commuter groups rin, na imbitihin namin yung mga relevant government agencies, no? Gaya ng DepDev, DOE, at saka Department of Finance. So, inibita po natin sila para ma-enlighten sila. May mga tanong po yung ating mga petitioners, transport groups, na at saka yung ating mga commuters. So, we'll probably reset that next week para matuloy-tuloy lang po hearing natin.
3: Ayun. So, still a work in progress. Ika nga, tuloy-tuloy yung mga pagdinig, Mr. Chair.
8: Opo, dahil nga dito sa request ng ating mga transport groups na imbitihin ang mga government agencies na importante, no, sa pag-determine ng ating fare increase.
3: Opo. Mr. Chair, sir, of course, dahil nangangailangan ng matinding pag-aaral, ano, taking all stakeholders into consideration before coming up with a fixed dagdag o increase sa pamasahe ng iba't ibang uri ng land transport sa kasalukuyan. Kasama ba sa pinetisyon o pinag-aaralan ay ang posibleng pagkakaroon ng kahit na provisional muna na fare hike, sir?
8: Oo, kasama po yan sa ating pag-aaral. Submitted for resolution na po yung issue ng provisional fare increase, no? Kasama rin sa pag-aaral yung meron kasing humingi na parang fuel surcharge, no? Ito ay pang matagalang solusyon just in case maglaro na naman ang presyo ng krudo na hindi natin alam kung saan papunta, hindi natin iakit yung pamasahe, yung basic fare, pero hiwalay natin yung fuel surcharge. So we're also reviewing that petition, yung request ng ganun, para sa ganun, pati yung side ng commuters, marinig po natin.
3: Opo, okay. Mr. Chairman, sir, salamat ng marami sa mga impormasyon at sa mga update mula po sa inyo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, sir.
8: Maraming salamat din, Alan, sa pagkakataon. Thank you. Good morning.
3: Yes, sir. Good morning, sir. Mga kaibigan, LTFRB, Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman, Attorney Bigor Mendoza II.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Mga kaibigan, 31 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, tayo naman ay makikipag-ugnayan sa National Council on Disability Affairs. Yan, ha? Meron po silang panawagan para sa mas maigpit na pagpapatupad nitong accessibility law. Meron ho kasing, siyempre, pagka ganitong umuulan, nagkakaroon ng pagbaha, mas kinakailangan ng pag-iingat nating lahat, edi lalo na yung mga persons with disabilities. Kaya kinakailangan daw po ng mas mahigpit na compliance dito sa accessibility law. Pag-uusapan natin yan maya-maya sa pagbabalik mo ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Ding dong. Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
7: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
10: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars. Ito yung tinatawag nating mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang billing po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
6: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
3: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 35 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. At gaya ng binabanggit ko earlier, tayo po'y makikipag-ugnayan sa National Council on Disability Affairs. Kakausap natin ang kanilang spokesperson, Attorney Walter Jason Alava. Attorney Alava, magandang umaga po.
11: Magandang umaga po, Sir Alan, at magandang umaga po sa lahat po ng inyong taga-subaybay.
3: Yes, sir. Ngayon hong tagulan, siyempre patuloy ang mga hakbang para mabawasan ang epekto ng pagbaha. Kabilang dyan, yung paglilinis, pagsasayos sa mga drainage system. Pero lately, meron pong insidente kung saan isang person with disability nahulog sa isang hindi pa tapos na drainage work. Ano ho? And we understand the NCDA has expressed concern dito po sa insidente ito, Attorney Alava. Sir?
11: Yes po ah. Medyo nakakabahala po yung insidente na yung isang persons with disability ay nahulog sa isang drainage work po. So, ini-emphasize po natin sa ating NCDA press release na accessibility is not simply about having ramps or designated facilities. It is about ensuring that persons with disabilities can safely access and navigate public spaces. So dun sa insidente po na nangyari, syempre po lalo na sa panahon ngayon, kailangan may additional hazards po tayo for our persons with disability. Mm-hmm. And nauunawaan naman natin po, sir, yung DPWH na meron namang mga actions na inaayos sila for what happened.
3: Ayun, and we understand na mismo ang DPWH ay nagbigay na ng sanction doon sa contractor na may project doon sa binabanggit po ninyo, Attorney Alava, sir.
11: Tama po, sir, no? Nagkakaroon na sila ng parang ano, ini-involve na nila yung contractor talaga kasi syempre yung preventive measures, especially nga ulan na ngayon, so need talaga na mas light paigting pa yung safety and accessibility ng ating mga persons with disability.
3: Ayun, okay. At syempre, pagka ganitong mga panahon, gaya ng nababanggit natin, yung tag-ulan, may mga naiipon na tubig pag minsan, di ba, sa mga kalye. So, yung accessibility goes hand in hand with the disaster risk reduction and management, Attorney Alava, sir.
11: Tama po, sir, no? Lagi po yan na kakambal din, sir, kasi syempre, the most vulnerable natin will be the persons with disability, especially yung may accessibility na or mobility issues.
3: Opo.
11: Naka-wheelchair, naka-crutches. Kasi pagdating po ng isang sakuna, sila po talaga yung mas, ano po, mas namihihirapan paano po malocate at ma-relocate.
3: Mm-hmm. Malocate at ma-relocate. Paano ito? This would probably include kung kailangang magkaroon ng evacuation sa isang particular na lugar. Attorney, ano po?
11: Yeah, po, sir. Kasi dapat po, part of their, ano po, part of the planning natin, lalo-lalo na sa ating mga PDAOs, sa different LGUs, kasama po talaga yung parang disaster risk planning for our persons with disabilities.
3: Mm.
11: So meron naman po mga different programs yung ating mga PDAOs.
3: Yes.
11: Iba-iba lang po, sir. May mga nagkakaroon sila ng tagging sa houses, so may mga stickers po nilalagay na may persons with disability dito.
3: Mm-hmm.
11: And then ang iba po, dinolocate nila through the parang ano po, parang nagmamapping sila para mahanap po yung mga persons with disability. Tapos at the same time, kailangan din po yung i-relocate sila is accessible din po. Like, accessible yung CR, accessible po yung mga facilities na pwede for our persons with disabilities.
3: Ayun. Okay. At kanina, we started off with dito sa pag-mention sa accessibility law, Attorney Alava. No? Baliban dun sa simpleng dapat ay maging magaan para sa isang PWD ang pagtungo o ang access, ika nga, sa pagtungo sa iba't ibang mga lugar. Ano pang ibang mga highlights ng accessibility law na pwede nating i-share sa ating mga taga-subaybay ngayon, Attorney Alava, sir, please?
11: Yes, sir. Yung ano kasi, sir, yung accessibility law natin based on BP 344, our accessibility law, ano talaga siya, may salient features. So yung pinaka-basic salient features niya is dapat po magkaroon ng ano po, accessible ramps.
3: Mm-hmm.
11: Kailangan po may ramps. Yung ramps natin dapat po yung mga specifications niya nasa standard, nasa universal design natin.
3: Mm-hmm.
11: Second po, dapat po may accessible na ano din tayo, na mga comfort rooms. And then dapat po meron tayong parking slots for our persons with disability. This is also afforded by our BP 344. Dapat po meron tayong non-skid flooring sa mga ano po, mga areas lalo na sa ingress and egress ng ating or entrance or exit ng ating mga facilities. That goes for public and private po. And siguro po most especially din po is the signages. Kailangan po may signages para alam po ng ating mga persons with disabilities kung saan at saan pa po patungo or ano po yung mga kailangan na malaman niya with particular infrastructure, sir.
3: Okay, yan. Nabanggit nyo kanina mga parking slots. Ano? Ito namang mga halimbawa, yung mga public places natin, parking areas ng mga malls at mga kahalintulad na lugar. Meron namang proper signages ang mga ito. Halimbawa, yung slot na ito ay nakareserba sa isang PWD. Pero ang problema, pag minsan may paparada ron. Pagkatapos pagbaba ng sakyan, kita mo, lakas-lakas, ang sigla-sigla. Walang anumang senyales na may disability yung nagmamaneho nung sasakyan na yon. Your comments tungkol dyan, Attorney Alava, sir.
11: Yes, po, sir. Ah. Kasi the accessibility law is actually reasonable accommodation for our persons with disabilities. And the priority talaga with respect to the parking slots are those persons with disability having mobility issues. Kasi yung concerns nila, mahihirapan silang pumasok, lumabas sa isang facility because of that mobility. Kaya po sila yung nagiging prioritized. So,
3: yes.
11: Kailangan po yung ating mga guards natin or mga attendants natin, be vigilant po. Kasi marami po talagang nagtatangkang mag-parking dun sa ating mga reserve parkings for our persons with disabilities.
3: Okay. Siyempre, pag sinabing physical accessibility, itong pinag-uusapan natin, nandyan yan. Yan yung pinaka-basic na dapat ay pagkaloob sa mga persons with disability. Well, in times of emergencies, yung pangangailangan naman para sa accessibility tungkol sa emergency information, Attorney Alaba, please.
11: Yes, po, sir. Ha? Kasi one of the communication barriers natin is involving emergency announcements. So, kailangan po talaga yung advisory natin para sa ating mga persons with disabilities. Hey, ano talaga intact. So, yung disaster risk natin na mga yung management, dapat po meron tayong phone numbers or cell phone numbers para po dun sa mga persons with disability natin. Especially, kung hindi marunong or hindi kaya ng ating mga persons with disability is yung mga representative nila. Kasi very important po, sir, na magkaroon po talaga ng information dissemination at the same time, malaman po kung saan sila, yun nga, ililocate or saan sila ililipat. Hindi lang siguro yung dalawang yun, but paano sila kukunin or susunduin dun sa particular place na nasan sila. So yun sana, sir, ang pinaka maigting natin na hinahanapan po at patuloy po na ginagawan po ng mga programs po at saka mga different avenues natin kung saan tayo pwedeng mag-innovate para po sa mga emergency responses.
3: Mm-hmm. And of course, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga local government units pagdating sa aspeto ng accessibility, kasama yung accessibility sa mga evacuation centers para sa mga persons with disabilities, sir.
11: Tama po, Sir Alan, no? Kasi the frontliners talaga natin with respect to the implementation of all the different disability laws, hindi lang po yung accessibility law, sir, are our PDAOs, the persons with disability affairs offices with our different LGUs. So need talaga na mas palawakin po yung kaalaman ng ating mga PDAOs. At the same time, yung mga ibang hindi mga LGUs na hindi pa po talaga naglalagay ng PDAOs or hindi naglalaan po ng mga focal persons ay dapat po talaga magkaroon sila ng PDAO kasi yan po yung parang tinatawag natin na grassroots or first line of defense or services ng ating mga persons with disabilities.
3: Mm-hmm. Okay. Nako, Attorney Walter Jason Alaba, sir, salamat ng marami ha, sa mga update, mga impormasyon na inyo pong pinagkaloob sa ating mga taga-subaybay mula po sa inyong tanggapan, sir.
11: Salamat din po, Sir Alan, and on behalf of our Executive Director, Glenda D. Rilova, nagpapasalamat po kami na lagi niyo po kaming naiimbitahan sa inyo pong programa and especially po na we are promoting awareness for our persons with disabilities. So, salamat po at tuloy-tuloy lang din po yung laban ng NC.
3: Yes, sir. Thank you and good morning, sir.
11: Thank you, sir. Good morning.
3: Si Attorney Walter Jason Alaba, ang spokesperson po ng National Council on Disability Affairs.
12: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Ay po, nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Good morning kay Sean Kyle Flores. Sabi niya, wala po kaming pasok ngayon sa buong level, public at private schools sa Angeles City. Good morning din kay Lydia Asenias. Good morning din kay Erlito Amores Ranoco. Maya-maya update mula sa Department of Social Welfare and Development, iatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
15: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin,
15: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service. Ang taginting ng FM. At lakas ng AM. Sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa. Para sa mas malawak.
17: Mas maraming mararating.
12: At mas maraming maaabot ng impormasyon. At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
12: Ang inyong institusyon.
14: Sa Philippine Sports Broadcast.
12: Ipapahuli
14: sa mahalagang kaganapan.
13: 66 Informasyon.
12: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Sports Radio 918. Radyo Magazine 1278. At Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
13: Radyo Pilipinas World Service.
12: Sports Radio.
14: Radyo Magazine.
12: Serbisyo Publiko.
14: The AM and FM Collab.
12: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may

0: Narito muna ang update mula po sa Department of Social Welfare and Development. Mahigit sa 678 million pesos na halaga ng tulong ang naihatid na ng DSWD sa mga apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo. Alamin natin ang detalye mula kay Marian Bastasa.
1: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
0: Mary.
2: Alam, igil pa rin ang pagdala ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na naapektuhan ng mga pag-ulang dalangan nitong habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Sa latest report ng DSWD, umabot na sa 678 million ang halaga ng humanitarian assistance na ipaabot ng ahensya sa 10 apektadong rehiyon. Pangunahin pa rin ang pamamahagi ng family food packs na umabot na ng halos 1 milyon. Samantala, as of August 16 naman, ay umakit na sa 1.4 na milyong pamilya o mahigit 5 milyong individual ang naitalang apektado ng kalamidad. Sa bilang na yan, nasa 7,000 pamilya o 25,000 na mga individual pa ang nananatili sa higit 300 bukas ng mga evacuation center. Kabila nito, nasa 730 na mga bata rin na nakinabang sa child-friendly spaces, 31 kababaihan sa women-friendly space, habang higit 200 individual naman ang nabigyan na rin ng psychological first aid. Samantala, Alan, sa mga oras na ito, dito naman tayo sa bahagi ng Elliptical Road sa Quezon City ay bumubuhos ngayon ang may kalakasang pag-ulan. Kaya ingat po sa mga motorista. Mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you. Thank you so much, Marian Bastasa, mula po sa Quezon City.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Mula sa Quezon City, punta naman tayo diyan po sa lungsod ng Maynila. Kumustahin natin kung bumubuhos din ang pag-ulan diyan sa lungsod ng Maynila.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Daron po nakatutok si Lawrence Tanhoko. Lawrence.
3: Alaan, apat na bahagi na ng lungsod ng Maynila ang nakararanas ng gutter deep na pagbaha ngayong umaga kasabay ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan at malakas din o may kasama ding malakas na hangin. Batay sa monitoring ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department o yung MCDRRMD, alas 7:18 na ng umaga. Ngayong araw na ito, gutter deep ang baha sa Quirino Avenue, kanto ng Vito Cruz at Quirino Avenue, kanto ng Taft Avenue. Gutter deep din ang baha sa bahagi ng Padre Paura at sa bahagi ng Taft Avenue sa tapat naman ng National Bureau of Investigation o yung dating NBI. Pinapayuhan ng mga motorista at residente na mag-ingat sa pagdaan sa mga apektadong lugar habang nagpapatuloy ang masamang panahon. Alan, ano to ha? Yung palabas at papasok ng Taft Avenue, yung ay nakakaranas na ng patuloy na patas ng pagbaha. Yung report kayo na gutter deep ay unti-unti na rin nakakalagpas o nakakataas doon sa gutter at nakakaranas na rin ng kumbaga lumulusong na yung ating mga bayan doon sa mismong baha dahil nga hindi na sila o hindi nila kaya o nakakapasok na yung tubig sa ibabaw ng gutter o yung bangketa, Alan. Kaya naman na napipilit ang lumusong yung ating mga kababayan. At patuloy na rin yung pagdami ng mga baha dito sa ilang bahagi ng Taft Avenue. At ganoon din yung mga kalapit na kalsada dito sa nasabing lugar, Alan. Sa ngayon ay binibigyan o pinapayuhan ng ating mga kababayan na maghanap ng ibang ruta na daanan, lalo na yung mga mabababang klase ng sasakyan, Alan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, Lawrence Tanhoko, mula po diyan sa lungsod ng Maynila. Bye-bye time muna kami sa pangalan po ng ating mga kasama naglingkod ngayon pong umagang ito ng Monday, August 17, 2026. Ang ating mga executive producer, thank you, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ang mga co-pilot natin sa technical side, Arnel Villamor, Mark Bukiron, Mary Ann Villos, thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. 98.1 BT Radio.